0: fio wo kan le yin lo wo gbo mi sa o se ibodo do fun to ba wa ni kere to ngbo mi ma sarebo ta jo pade ni ado lati ifaki ma bo wa gali arabia mo pase aye re dide
1: amen
0: Munaye ready day.
1: Amen.
0: Munaye ready day.
1: Amen.
0: Munaye ready day.
1: Amen.
0: Lati ode, lati gbemo, lati aise gba mo bo wa. A ma jo pade a fe gbadua. Adua lo ngba, agbara o ki gba. Loruko Jesus, oro re dayo.
1: Amen.
0: Ogo re jade.
1: Amen.
0: Era wo re tan.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe mo sori re.
1: Mo sori re.
0: So pe mo sori re.
1: Mo sori re.
0: Awon yan tin bere pe ibo lati pade bo ti announce lana. Ogo Oluwa Cooperative Hall, ibe lati ma pade ni temi dire Ultimate Road, ibe lati ma pade ni aro ile ago meje kedede da funyan. Awon mo pe be ni ajo wa ni Ado Ekiti, ibe lati pade loruko Jesus o ma ra anuba.
1: Amen.
0: Mo lo ma ra anuba.
1: Amen.
0: Lati diro le be gege la ma pade ni ilesa la gbara Olorun gbogbo eyin omo Olorun te wa ni ilesa ibi kibi to ba wa ni ilesa sa gbe okada lo so mu lo si imo ni opposite won na ye bonle nbe wa ti ni church ni iwaju nbe ibe lati ma pade loruko Jesus o ma ra anuba.
1: Amen.
0: O ma ra anuba.
1: Amen.
0: O ma ra anuba.
1: Amen.
0: O ma ra anuba.
1: Amen.
0: O ma ra anuba.
1: Amen.
0: Bo ba dola a wa lo sogbo to ba wa dago meta ati wa lejigbo gbogbo eyin omo Olorun te wa lejigbo e jajo pade loruko Jesus o ma ra anuba.
1: Amen.
0: Mo lo ma ra anuba.
1: Amen.
0: Ogo ra jade.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Boyo meji sori bayi so pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Yori mi o sori.
1: Yori mi o sori.
0: So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Jara anuba.
1: Jara anuba.
0: So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Jogo mi o jade.
1: So
0: pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Je mi na o je eyan.
1: Je mi na o je
0: eyan. In the name of Jesus. Wa se bi oba.
1: Amen.
0: Wa dere ogolo.
1: Amen.
0: Alodale.
1: Amen.
0: Wa ri ogolo.
1: Amen.
0: Alodale.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Eja wo first Samuel chapter 16 verse 13. Samuel kene ori kare dogo se ketala. Chloe.
2: Nigba na ni Samuel mu iwo ororo.
0: Oh yes.
2: O si fi ya si oto laarin awon arakunrin re. Emi Oluwa si bale Dafidi lati ojo na lo.
0: Yes.
2: Samuel si dide.
0: Uh-huh.
2: O si lo si Rama.
0: Ororo mo gbe eyan dide ni. Ni kete ti ororo kan ori e number 1 o to sele ni pe emi Olorun bale. Number 2 won ya soto. Number 3 o de dide. Oromo mbinya di deni. So yo roto ma anweta e la roi. Pe ni ororo ibedi de. Into oba pe. Inlo ma sisefu. Ni mba afu oro nyan. Wa pe ni oba. Dafide tikiro. Ode di oba. Into oba pe ni. Pe ni ororo ibedi de. Bamisa. To oba wa ni ado ati lesa. Pe ni o goloron. Ma afu ni ororo. Lo ni yi. To ni pe obodo di de. Obodo jenya. Gwonu wati mbe. Ti emere wa. Ne wa ni Oluwa eni ti emi duro aye re ma dide.
1: Amen.
0: Aye re ma dide.
1: Amen.
0: Aye re ma dide.
1: Amen.
0: Aye re ma dide.
1: Amen.
0: O ma dide.
1: Amen.
0: O ma dide.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Iwe Johanu ori kedogun ese Kennedy logun ori I have chosen you mo ti yan. I have chosen you mo ti yan lati kini o and ordain you and ordain you when yao soto be owo sori lone aforo yao.
1: Amen.
0: Lone ayao soto.
1: Amen.
0: Mo la yao soto.
1: Amen.
0: Number 3 ipele ni pe oni that ye should go and bring forth fruit ki wa le lo ko de mu eso wa ki wa lo lati mu eso wa so pe lo se yi
1: lo se yi
0: so pe mo njade
1: mo njade
0: ma mu eso wa
1: ma mu eso wa
0: ma mu irugbe wa
1: ma mu irugbe wa
0: ma de meso e wa
1: ma de meso e wa
0: so pe mo njade
1: mo njade
0: ma mu owo wa le
1: ma mu owo wa le
0: se yawo wa nbe so wa nbe so pe yawo mi
1: yawo mi
0: ma surprise ele ni
1: ma surprise

0: me. In the name of Jesus. I want to take you kiss in here. Eh, ki sorrow. Toba sorrow wagbo. A certain belen ye in lumba me. I say a mix up and look at all. Tia wo ba sintosi, toba ti wole, sofube. Mami, toko yo ba sinule, toba ti wole, e sofube kwe, ni biyo jabiloni, mufo lo padianu. Sofo kwe kwe, tim bambo, imba yera nkabo. Sofo kwe mi?
1: Aba mi.
0: Imba yera nkabo.
1: Imba yera nkabo.
0: Yes. Sofo imba yera nkabo.
1: Imba yera nkabo.
0: Ode ma iya, ole nukwe to bambo, oro wo. Mwa toba ti ro, mamba biye je, bara nkabo. To kwe, ele dare ma pisifuwa. In the name of Jesus. Gbogbo e ti san wo omo le owe yi e so fun omo yin so pe loni
1: loni
0: timba timbo lati bi se
1: timba timbo lati bi se
0: e san wo re
1: e san wo re
0: owo school eye
1: owo school eye
0: ma san
1: ma san
0: so pe ma san
1: ma san
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon ase won e mo njade o de mo nsisi agbara e gbo mi sa e gbo mi sa nje fun yin wa nbe so fun wa nbe e mu so wo tun yin so pe oluwa
1: oluwa
0: mo so tele si fun mi
1: mo so tele si fun mi
0: je ko gba lati leni
1: je ko gba lati leni
0: so pe iwo fun yi o
1: iwo fun yi o
0: wa gba lati
1: wa gba lati
0: so pe iwo fun yi o
1: iwo fun yi o
0: wa gba lati owo
1: wa gba lati owo
0: iwo lo amoye to wo e o le so pe mi lo iye to ba wo yi la wa mo goli ala usara mo pase loruko jesu fun e ma gba lati leni
1: amen
0: meli ayo to ti reti o ma gba loni
1: amen
0: hey money awon iroyin ayo to ti reti loni wa gba message e
1: amen
0: iroyin ayo rede
1: amen
0: olorun dun ninu
1: amen
0: olorun dun ninu
1: amen
0: olorun dun ninu
1: amen
0: to ba re so ba se to ba gba visa america o mo binu won si mo ndo e o a se edo no be loruko jesus orun fi fun
1: amen
0: awon visa kan be ti en ba gba eyo oko rerin bi ko gba america visa bi ko gba canada bi ko gba london eh bi ko gba europe ai ah europe ah o mo ti di nkan si bo ba gba mererin eyo busere visa bo lo gba eno kan no fi so to pe mo awon kan be ti en ma fowo bu visa bo na le mo ko ngo le promote e ibo lo travel o ngo le so animal travel out gbogbo travel out na e tawo si bi sa e mu fo yen wa o ma gba la oh my god o ma gba la gbogbo eyin te reti we gbenu yin meli ma du so ra go e loni
1: amen

0: 16. Only I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit. Kailia Marata, Mobadua, Asat, Majamu, Tom Beninoroi, Long Cordes, Oma Shamona. Only Motinya, Motia or Soto, Betty Waki only law, called the Zakino, called the so, called the Meswale, Long Cordes, Wamu Bukwale,
1: Amen.
0: Oh, Wamu Bukwale,
1: Amen.
0: Wamu Bukwale,
1: Amen.
0: Wamu Riwa,
1: Amen.
0: Wamu Riwa,
1: Amen.
0: Wamu Riwa,
1: Amen.
0: Wamu Riwa,
1: Amen.
0: In the name of Jesus,
1: Amen.
0: Dako Jembeo. Yambo, sorry, tell about it so tell a bay. I'm a coffee mug, come on, beja de day, beako to cool lay, beato ban lobbies, I'm to buy the Mabaya Jalli, Mabaya Jal. Tell Mabaya Jagan. Eh? One of them pay as a bioba, Tampon Baba Sibioba, one of them a boom, a tom of Bobby, a Janu, let on my pariwo, ever my Jamanule, ever Jatta Bajade, a Japuru call your own ye. You want Baba Basibio Banja Bikari. Obako ya se be banja bi kan ri e mo ja mu ija kuro loro e en to lo ni ki omo iwo mo kin ti e to wa ti lo ni ki omo down iwo ki ko wo to sele so ri kan meji ma so tele so da sara re mo de banja ja mo fi yan sinu mo be ni kankan ja mo gbe ni kan sinu pe ni kira mo laye lo pari ja pelu e iba je ore iba je gbe iba ja buru e iba je baba e iba je ya e iba jo mo e iba je amori to ti le ni kiramo e lo fagile yun e kirayi ko si to ye fun o mo gbadua loruko Jesus ileri ase fun o
1: amen
0: gbogbo eyan mo lo te mo san ojo Monday e to mu fun e jade olorun o mo sure si phone yi loni Monday loruko Jesus onrela
1: amen
0: ona wola
1: amen
0: ona wola
1: amen
0: ona wola
1: amen
0: so po owo
1: owo
0: ogun se pe so po owo
1: owo
0: owo
1: owo
0: owo
1: owo
0: so po owo
1: owo
0: so po owo
1: owo
0: yoba ni ape kanuko eh owo
1: owo
0: so pe alati e
1: alati e
0: ko du sori phone mi
1: ko du sori phone mi
0: so pe mo nilo e
1: mo nilo e
0: mo fe fi oko le
1: o fe fi oko le
0: mo fe ra oko gbalode
1: mo fe ra oko gbalode
0: mo fe le loba
1: mo fe lo loba
0: mo fe to omo mi
1: mo fe to omo mi
0: de le oba
1: de le oba
0: owo
1: owo
0: file mi se bugbe
1: file mi se bugbe
0: so pe money
1: money
0: so pe kudi
1: kudi
0: so pe owo
1: owo
0: so pe ekehi
1: ekehi
0: ego
1: ego
0: mo gbadura loruko Jesu ko ni won o
1: amen
0: ah mi fi sawada o ko ni won o
1: amen
0: ni wo
1: amen
0: I see owo baba jaya ah owo ni wo
1: amen
0: owo ni di ota e o
1: amen
0: owo ni di ota e o
1: amen
0: e ti o ba na bi to wa e ti o ba na bi to wa boya euro na na nbe boya pastor le na na boya dollar na na boya naira owo po gan o ilu la fe ka nbe mi mo ru itan na lodo ti e ne Jerusalem seket na no ibele na na sin na de ne mi mo itan na du to wa gbogbo tan ba na bi owo loruko Jesu Olorun afu olase lori e
1: amen
0: Olorun afu olase lori e
1: amen
0: o ma afu olase lori e
1: amen
0: in the name of Jesus wa de se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: bo tin so re ojo Monday loni Olorun mo gbadua loruko Jesu ti Nazareth je ki ona se ko la
1: amen
0: I want to lagbara ti san oluwa lana fun won
1: amen
0: wa ni ade to
1: amen
0: ati ani seku
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: lase to mo
1: amen
0: ati te mi mo
1: amen
0: ma so fun pe e ma gbagbe lai lai pe ilai ta wa o ma head ijoko e ma gbagbe o pe ma end gbogbo ta ba de nsi gbogbo na lo ma end ma so lori e ja gbo ri e na
2: Je suis le maître de la maison. Je suis le maître de la maison. Je suis le maître de la maison. Je suis le maître de la maison. mo si lo ooru ano mo lo ra mi lo si odo oko mi to lo si ma bi mi lati jo pe o fe se kan fun mi ki mo need ilo mo need for business mi but o fun ma tun bi mi ko tun ni se mo bo le ni si mo wa lo mo de so mo je pe ma se mo fe jo ko pe to mi o re o lo si mo ba mo dupe to le pe o n to to le fun ara so pe ko bu mi lowo o de dash mi lowo o pu mi ni lowo o lo si mo ba mo dupe I don't make it to buy pay service me, but pardon me, Kiji, I'm not too quick to pay Moria, no car. I'm using the chair for conceit, Moriba, trap that year of service, Moria, no car. How old is your bow
3: Daddy, me, Baba, me, Oli, me, Abba, Shabby, Oba, oh my jolly sorrow, oh my Shabby, Oba, and not to let you alone to ban your party name. You let me think all that to be or do 16 years alone ban your party, who ban me. Mo dupe lori awon omo mi na Olorun ba mi da won si daddy mi e ni padanu ile ologun orere ipe
2: daddy he mi ti lori o mo dupe lowo na baba se bi o ja o Olorun ta nte pe pe daddy la mi Olorun baba se bi o ba logo fun to mo se mi aye mi lale a ri pe la mo ni mo san o o ka mi
0: sebi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: je ti se adoya loruko jesu ma ra anuba
1: amen
0: lo la lagbara olorun a ma wa ni osogbo lagbara olorun laaro sugbon to ba ti a di ago meta a ti wa ni ejigbo lagbara olorun alaji adesina street along supermarket ni ejigbo ibe lati pade loruko jesu o ma ra anuba
1: amen
0: ogo rajade
1: amen
0: ile da se fun o
1: amen
0: gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura loruko jesu oju rere ati anu olorun ko ye oka
1: amen
0: iboko re ko wa okan
1: amen
0: loruko jesu iboko re ko wa okan
1: amen
0: wa ri mo loruko jesu
1: amen
0: igbeyawo re ko ni da
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: je ki wa won celebrant o wa nbi number 1 Marita la Bolahan ati Rachel amolegbe Mrs. Toye Elua iya ajo lufu ape happy birthday to you loruko Jesu e ma ra anuba
1: amen
0: e megigo atojo gbo olorun fi fun yin
1: amen
0: e ni sai san
1: amen
0: e de ma se bi oba
1: amen
0: e to ma se bi oba
1: amen
0: Ari kwa card number sele 3032670285 Mustafa Solomon Moses One lo ma gbe jade loruko Jesu wa ra anuba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: mo so fun ole kan pe ile aye ta wa yi o to bi gan o awon iba wa to pe small world to ba se nkan bi to saku nbe to lo America en to en ti wa ti e ni awo e kan pa di America ni small world wa gbo mi sa to ba se ni bi do pe wa jere e to ba se bi bu oni wa jere e won ni kiese mi nbo kankan ere mi nbe pelu mi lati so fun everybody gege bi sere yo tire so o san ko serere oruko ire o san ni eyan yuwura ati fadaka lo gbogbo to ba se ma ranti pe ni ojo kan a fi bi sile ta ba fi sile ibulo te lo na awon kan ni ko so run awon kan ta ba ko pa ni na niyan ibulo mo to nlo ibulo mo to nlo ti bi won so ni nti be yi ni pe leyin ku o to ku idajo mo gbadura loruko Jesu emi ati wo a ni so lenu
1: amen
0: ewo e je bless ororo yin mo bless ororo yin to ba ti anoint ara e anu lo ro ba pade
1: amen
0: ogura lo ro ba pade
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: la ro lado a o pade lo ogo oluwa cooperative hall ni temidire ultimate road ni ajowa adoekiti be lati pade ta ba ti wa pari a lo si lesa ago mere la pade ni lesa gbo okada lo si bi tan pe adugbo tan pe ni imo imo so kale ni wona chapel opposite the church wa loruko Jesu wa se bi oba
1: amen.

olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeun o e dide e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagiti tun ni ilu ibadan gbogbo le e dide nle emi oluwa ni ka tun pada visit ka tun pada de jesus city laaro yi gbogbo eyin omo olohun te ba nbe ni tosi ati bi to jina bo ba le ra pa lade jesus city ago mesan si ago mokanla ni ma si service nbe enikan ni jesus city lagbara olohun e dide e ma bo ni bi pepe ja lo dupe fun baba mi ologun ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase olohun ijinle ife oba to po ni ipa to nfon agbara gbogbo le pastor dekunle epaphras woli yin ni o oni dun laaro yi bo si se nbo ni bi pepe mami e ma bo bi pepe yin e mu owo kan dani lowo yin oni ma ba yin so tele gbogbo eyin te fe bere si taja gbogbo eyin te gba olohun gbo fun ibere otun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re eni to seun seun mo dupe temi mo dupe fun eyin omo olohun te ngbo mi e pe pastor mrs temi tayo bi gbogbo awon okun se dobale be ni gbogbo awon momo awon na kunle won ki baba won pe o nla lajiki baba mi wo la lajige akio pe e ka ro ni jobo orun e ka le ni jobo orun engineer e na mic si pastor mrs temi tayo lenu ki won gbon soke

0: to se mi logo se mi dada mami e yi ka otu dadi e yi ka osi e jajo yi ka otu ati ka yi ka osi ka dupe lowo ipekun ewa olorun oga ogo eni baba mo dupe osei lo ni pari osu to to ni beri osu ninu e juwo si eni jesu ma se aye raye ninu awon orun agbe oga today is 28 titi laila wo ma fi ola to go fun loruko jesu ki emi mo ko gba ope mi ati olorun bi awon omo re se dobale gba ope wa o adupe adupe e dide nle mommy e dide nle daddy afe ki hallelujah nla mefa ti ogo meji today is 28 eni kan ni wai idi ni pe ni ose yi wa kan alaja iwe to kan weri bi ba ti kun bi nisin ma bo sori facebook ko to di pe ma mo lo si jesus city ori tiktok ori facebook ni ma wa ni agbare ni to ni aye atorun eyan ayan fe o gbogbo eyin te ba le pade jesu a jo pade ni jesus city ni fun nkan kan ati nkan kan nigba ti o ba fi di ago mesan ma debe ago mesan la jo gbun soke ta jo mama ta jo kigbe an lagbara olohun gbogbo eyin te wa nilu eko e gba woli odekunle papras la lejo nilu eko ni ose yi enikan ni bo le nbo ma juwe be laipe yi ki n to jade ninu program yi ago meji la osan si ago meji ni ojo kini enikan ni ojo kini a jo break yawe nbe ni ojo yen la si di awe inu osu kewa la fe wo aye si gbagbo pe wa iwa lasan a bere itusile oni gba nko gbi osu ominira niyan ojo independence ni bo ma so nkan kan mo nbo ni bo le tin gun mi gbogbo le sa le jo ki hallelujah mefa ati ogo meji ko le jifa ko si fa ire mora ojo kefa ni o ise ojo kefa mo pase ki gbogbo se ojo kefa mo wa obo somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo ogo fun mesaya gbogbo eyan omo olohun e wa nawo mejeji soke eni agbara olohun bolu mi e mo gbagbe poly communion be lo yin o agbara olohun bolu aye mi ase olohun bolu mi olohun fun mi ni agbara lo seyi mo si ti so di mo ni idi mejo si mesan le fi nilu agbara mo so kan lana ikan atabo eti mo so ni ana ni pe you need the power to say no mi fe so nkan kan nu yen mo ni ana mo wa fe menu le mo ni onilu agbara lati bere nkan titun you need power for new beginning eni kan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan onilu agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning iyen lo dun mo mi ju a fe wo inu October o ku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta poju osu meta o si kere lati tun kadara se mi omo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to to da ogun duro agbara kan be lati tun ibere otun bere the downfall of a man is not the end of his life pe won ja okule won teju e mole sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo ndu e ti mo fowo gbaya yi mo to jesu mi mu dada ibi kan mo tin bo inu ese kan mo tin bo but ni e kan na ni oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkan kan ninu 2 corinthians 5:17 o ni bi eni keni ba nbe ninu christi yo die dati tun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun loto ti seyun ri lai mo ye igba ati ki tun wa ni loto ti jale ri ati ki tun wa ni loto ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wo ri ati ki tun wa ni oju oyiru eleyi won fi deru bo loro ni iyen nikan wa ko eyin kan be te fe beri oja eyin kan be to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we job chapter 8 verse 7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased oni bi ibere re ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo aisha mo ma agbara nla kan to le fun oni ibere otun mo ma ase kan to le je ki aye ni o tun gba yi pada eni kan bo ni se wa se fi yan ele e fi kini kan le fa gbe po olodun ti mo na bi ti o gbe aye re gba mistake ti won se ni bi omo bo lo ronu ni ojo ti bo se nkan kan si oluwa mo fi aye mi le olodun mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu mesan ti koja lo won se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si to dide. E ki gbe ma dide. O so nkan kan ninu we abakuku. Oni ota mi ma yo mi bi nba subu ma si to dide. Rejoice not against me, oh my enemy. If I fell, I will still rise. Inu mi si ndun bi mo se nso. Gbogbo eyin te be tun traveling yin se. O ti se tele ti an ja okule to mu passport e dani. Oh, oloyun to wale. O tun tun mo bi. O ti taja yin ti won ti wo shop e dani. Ma mi kan. There is a power for starting afresh. There is a new beginning power. Agbara lati bere lotun. Mi meni ti mo ba wi la ro yi. Lo mura. Ka pade lori TikTok, YouTube and Facebook to ba ti disease 30. I want Lord Jesus City tabati kumbe. Ma wan Jesus City ni agbara Olorun. E kan pere la oyipo. Enikan la oyipo. O ma nidi. Te o ba ti ri tin ba ti ni ka yipo be. Nkan kan fe sele ni. To ba wa di ojo Wednesday, I want Wema. Gbogbo eyin te wa ni ilu Eko, e gba woli Odekun ni Epaphras la lejo. Eh, enikan ni nbo engineer ba nso bi ta wa.
1: Lati yana paja, e wo moto to nlo si command. E so fun won pe e fe sokale ni gospel bus stop inu camp gospel yen ibe ni pade o ti waye
0: now gbogbo eyin te nbo ni Jesus City to ba ti di agumesan wa gba ti o ba fi di agumo kanla adu o ti mo wale a se nkankan be la ro yi e le wa si church lati wa wo ko Jesus City e si le wo lati wo road ke ni Jesus City eni wo lati mokola ke ni Jesus City ti nbe ni ikoyi ile ko ju ba yen lo yin te nbo la tona osu ah inu mi ndadun la ro yi Jesu I mo da gan o anfani kunu e gan e gbe owo yen lori ki npase gbogbo eni ti nbo mi aye loro wo pin bere lotun pada lotun lotun loro e bibeli ni otun otun ni Lamentation chapter 3 verse 22 verse 23 oni His word, his promise are new every morning. Olorun otun ni mo desi o ko bere otun pelu aye re. Kayi otun ri o bere pada. Ki se ri o jade pada. Oda mo ba yin tuule. Oni gbogbo eni to ba gbara Oluwa. Ba won tu olore. Ba won tu oluran lowo kan to le gbe oja won dide. To le gbe ise won dide. Ah! Nkan gbenu mi laaro yi. Mi mo na bi ti mo fe gbe gba. O si ye ki npa. Oye ngba testimony bi meji si meta. Ami mo boyo le dogbon dide ko to di pe ma pe mama iwole ko to wa soro die. Ise to nwo yen to ba le bere o to lati gbe opo ninu iju aye. Inu awon nkan ti mo gbe yan dide laye oni ori enikan ti o fi mele sise re. Bibeli ni yo duro lawujo awon ba ko ni duro laarin awon eniyan lasan. E dide wa ke baba gbe mi dide. Olorun emi awon woli gbe mi dide laye Jesu mi o gbe mi dide ise to le tan se mi Olorun je ri na ri loruko Jesu eyan ayan fe ni bo le wa dide duro ni bi to ba wa eh wa rin bi ese meji si meta si waju wa ni baba bere otun pelu mi jaye mi o bere lotun fun mi ni ise titun fun mi lowo titun fun mi logo titun fun mi ni ka titun eh new form new life aye otun re bere bayi ogba agbara o it takes power to start in a new form ogba agbara lati le bere it takes power to have a new beginning na wo yen baba mi fun mi ni agbara tin fi tun le bere oja yen pada eyin kan ile te nko lo ti duo pa o duo ko sagbara mo ti ba ni eko le ilo gangan o so pe ko sagbara so o gbagbara eh bi ese keta siwaju aye mi gbagbara bere lotun ah in dan kan wo lori Facebook a dan kan wo Jesus City loni and gbogbo eni tin bo ni Jesus City nkan kan ati nkan kan e mo pe mi o saba lo bi ba se pe ohun olohun ni ede Jesus ti leyin 77 ta ti ku nbe bo mo nlo laaro yi emi oluwa ni ki nlo yipo ka ji yipo ka yipo le kan soso emeli abadu shehala agbara agbara lati bere lotun majemu lati bere lotun oya gba gbagbara otun in the name of Jesus Christ without wasting time mama mabo engineer owo mama idun mami gan
2: oruko mi ni akinwale oluwa to sin
3: you right don
2: mo wa lati oju school academy olomi
3: olomi academy
2: then sir mo dupe lowo olorun alaye pe mo ba ipe yi pade testimony eyan kan lo gbe mi wa sinu ipe yi
3: ke lo ndo so
2: ni 2022 eni osa la won ipe awon gumaru wa
3: okay ma osirin osa church
2: ni church
3: ni
2: won ni awon gumaru wa time yen de lele ko si gbogbo nkan kan lowo mi mo wa wo pe ti obirin fi le soro testimony
3: o obirin to lo ngun
2: maruwa
3: won po nbi
2: ipe ti obirin fi le soro testimony yi mo le try re mo le try re
3: beyin na ogun wo
2: ki ngun maruwa
3: yen e so mo ojo mi o to ba ni to fi kun o ti mama boyo se wa bi for the first time ni pastor ni mo wa su pe fi nkan mo nkan ki se bi to le to ba wo so to jeun aje yo ki se gbogbo nkan lo ko e gbodo mo mu wa ifini won le ati ifini sesin ki ku olaye obirin to ba gbeke re nikan le oko o tu akoko ko jigiri obirin kan lo so testimony bo nse ngun emi mo encourage ngba to ko mo fi won le ti won mo fi won sesin ti won mo bu won to je pe bo ko de ko le change pampers bo ko de ko le change pad pad ti o lo si di re obirin loro ni inti awon obirin ti danu sosi inti an ti ri gbese imi ti o bo si di okada imi ti o bo si di keke na pe won ti wa bo si mo le ku awon testimony lori sirisi jade mama baba gugu eyin brother wake up pe n gba ballu e fi nkan mo bo n lo school fi nkan mo bo n taja fi nkan mo on lo e wo nkan fi nkan mo nkan lo difa fun pastor imi ti mo je pastor yin ti mo tun dako mo ku e fo mi wa church njo ni tawon eyan bo aga ninu church mo so bu yin elede mi ni mo gbe ta ti mi ra opolopo aga bo se wa mo wa church to je pe wo gan fi ra re so mo ajo mi to ni fi nkan kan mo eni ti o ba ni inti nje ti owo mu wa won ni testimony bo o siki de yin oni eri e ja menu ko e ba wa fi nkan kan
2: mo sha wa si gba yi mi ki won tele tele Wednesday yen mo wa wa won se igbowole lowo igbowole won je igbowole
3: elekesan
2: elekesan elekesan igbowole oni mo wa bi mo se lo ko maruwa yen ni
3: e lo ko
2: mo se lo ko ni mo wa ba yan ko wa maruwa mo wa wo pe ah won ni 2.8 million nkan si mo le gba ni bi mo se lo gba maruwa ni
3: e lo gba maruwa mo
2: mo sa se mo sa se lo gba maruwa yen ko to boya bi 4 months baba mi mo so pe ti awon ba tin gbadura owo ta ko wo lo fe mo sa mi ta po mo lo fe mo sa mi e mo gbogbo time mo se join program yi ni gbogbo ele mi mo sa mi
3: atowo
2: atomo agbogbo ele
3: mi
2: mo sa mi igba ti mo sa fi to 4 months ye mo kan lo si pe mo loyun ni
3: aisha
2: ah mo wa ni pe iwo olon keke ti mo de sese baba wo wa ni ma se ma
3: so bayi
2: mo kan gbe fun yan kan pe eyan ma ba mi gun mi sa pa lati odun yen titi de odun yi mi pa Wednesday kankan je mo wa ma wa
3: wa constantly
2: be ni o wa to time kan baba mi wa lo si ilu oke kan ti won pe ni ilu awon ibeji
3: ibeji
2: ora
3: mo ba bomi
2: awon lawon wa bomi wa an bomi wa yi pe ki a wa mu omi ibeji awon to wa beji emi de ti wa ninu oyun mo de ti ya scam merin o wa di Wednesday yen awon wa mu omi ibeji
3: e mo mi eyin mu omi ibeji
2: be ni mo wa lo si clinic ni Wednesday to tele
3: eh
2: an so pe mo wa ni mo feeling kankan ni inu mi baka baka eni wa ni se mo lowo lowo si mo fi le lawyer scam wa ni amo lowo lowo mo ba lawyer scam ba ni ah nkan ba ma ri meji lo ma wa nbe ma ni atosun ya
3: e mo si se merin tele
2: e mo ti se merin tele kan yewo an wa ni ah ese meji ni
3: ori meji
2: mo ba dele mo ba gbe fun baba o ba ni ibo lo si ri mu ni ah igba to ba di ga yen na mo dupe lowo olorun alaye pe olorun fun mi ni ibeji okunrin meji
3: taja inda mo dupe oluwa pe mo ni o joko joko Jesu Oluwa wa nigba mo so ti mo wa su lo pe prophets are agents of reward mo so ro de be prophets give instruction instruction direction Oluwa ni kin lo se so ji ni igbo ora bi mo se de igbo ora bayi won ni e kaabo gugu awon to wa pade mi ni e kaabo si lu beji mo ni beji ke won wa ni ah ilu beji le wa yi mo ni bi bo won ni ko si ile kankan ni ilu ti won ti ni beji mo ni e sure church reverend ti mo wa nbe awon na ba mi confirm e mo ba n gbadura fa awon eyan lo ibe ni mo ti gbohun oluwa ni lo bu omi ki mo bo bu omi ma gbe bo ni badan fun awon ti ba n woju oluwa ikan na to re ah ah oh yeah eh boy see yourself aya me me you there be owo meji meji obe ibeji obe shop meji meji obe ka le meji meji meji everything na double double bi owo yen lori ẹgbẹ ọwọ lórí oore oní méjì méjì bọ ọba ti ń pò ń bí bọ ọba ti ń lọ lójú ọ̀nà owó ní méjì méjì double portion of blessing double portion of anointing double portion of promotion double double any double double e wa ni double major pelu ase gbogbo eni ti ami e ba le dunju te nikan lonu e imejeji o ya gba ore ni lopo meji Elisha wi pe oni Elijah bi ki lo fe oni I want double portion of your anointing double portion of your power ise ko meji agbara re gbogbo eyin te wa bi loni isepo meji anointing tin sise nbi isepo meji ibukun olohun e kan si ami ko ja wonu aye re lo eyi meji ki olohun ko wo yin eye ase ti mo be e wa dide mama okada e joko sa keke yin wa ko
2: maru wa yen awon ejemo pe si nkan ti awon okunrin ba ba yan ogun won ma ogun eni awon ni igba to fun ma to stage ti mo fe ma gun maru wa yen mo so wo yi pe ko dabi ki ngun susumo mo kan so fun yan kan je pa ti ma deri yan to le ra maru wa fun mi o eni ba eh maru wa lo price e wo mo ba gbe ni pe won ni 4.6 million
3: o ti di 4.6
2: eh o ba ni 4.6 okay mo sha wa si church ibi ta ti wa nse program lo wa pe mi pe ibo le wa mo ni mo wa ni program on loke igba ta wa jaje won wa pe mi pe awon wa ni yana lodge but e ba nbo e ma gbe maru wa ti odo yin yen wa o yin pe e wa ri mi nibe igba ti mo debe mo sa re pe ibi ti won ti npa maru wa ni
3: ha
2: won ba ni ki n check awon maru yen o se nkan to ye ko wa nbe ni
3: o
2: wa nbe mana nkan to ye ko wa nbe ni o wa nbe aba ni ewo lefe ninu
3: gbogbo awon maru
2: e ba na won se ka ele na si wa okay ba ni akin je ka wole ka lo sanwo
3: ai
2: aba lo sanwo e bi ba gbe maru wa wale
3: e gbe maru wa wale
2: eh won tun ni ki lo si secretariat pe fun place number ti we mo de lo won tun sanwo 55,000 awon ni won san won se ni ki ma wa ni pe bawo ni mo se fe ma sanwo yen to ma ro mi lorun mo te salaye fun yin pe olorun baba mi yin ran mi lowo baba mi e se o nitori pe e gba ipe yi nitori pe mo dara ko mi pe yi oju osi mi mi toro je to to mo le ma si ni ju bayi lo ninu pe mo mo pe ma ni ju bayi lo baba mi e se o
3: awon abeji na won wa yen won ba se pe ran na ni iwo to iran to mo si ori ora sanu lara re I sent to fellow eni ti o sanu e bo ki ge order ti ba ni won ra maru wa fun nisin so o ni bi gbagi se e lo kon ni
2: mo lo ko ni ni yemetu
3: yemetu le ti lo ko
2: ben ni
3: o su elu
2: ni barak mo ah e mo pe nkan to ba un wa lo keyan o ma tete izi lo we eyan bi mi se lo sibe ah o sa nse mi garagara bi kin si mo
3: ma e ti bo nu e
2: ko to ose meji ti mo fi mo wa
3: ko to ose meji e wa nko e wo bole mo ko
2: ah bodi ja ojo mo ni ya
3: e ma pe o ni
2: then you all see you I know
3: bo le se ma so
2: ta ba wa ni bere a ma so ye pe bere bo eh bodi ja ojo you I
3: bodi ja ojo you I bodi ja ojo you I
2: baba mi mo wa to to mo gbagbo ninu pe yin pe nkan ti mo fi olorun a se o mo fe open shop keke titile yen mo fe ta to ke mo su ko for sale si
3: ewo ni e
2: insi tele mo fe ta ki fi open shop
3: ke le be ma ta
2: fe ma ta provision
3: provision
2: ati wine
3: ati wine man ti won bi
2: me
3: e so bayi si e mu mi na mo e ra fridge la ke gbe si ki keke yin o lo ngba o si mo wo gidi jade bo ba si fe ra yen lo ra mo so ko ni jam lowo yin se e tun ti gbe fopin mi bayi
2: lara o ni mo gbe wa si bayi fun ara mi ni mo
3: legun wa loni eyin le mo wa ile
2: fun ara mi ni
3: ke si disturb service
2: lara sa
3: o tan be lomi bayi ti owo owo tintin ni bayi alokun won fun yo salon so si en ta nkan bi re o le man ta se o le man ta se eni ti o de church yi o ko le e gbo mi to ba se pe nti me jesu na re ti won bi nbu wa kaaki afarama se ogun ti mo se fun yin se a mo se lo mama yi wa gba yi nice e wo bi bo egbe se lo wa tewo kini nkan tuntun to fe ra lo se yi to ni ipari osu to to ni ibere osu ti tun ninu kan si ami gbagbara lati le ni lati le ra bere lotun gbagbara otun ki gbe aye mi gbagbara otun in the name of Jesus Christ eja lo Jesus city ago mesan ni a pade bo mo nlori Facebook nisin YouTube and TikTok an lo se nkan to yato gedegede o atun ti bere nkan mi o mami mo fe di pelu gbogbo ti won pe ni oko emi aya emi nta fe doju ija ko nisin re ah pepe yo pomo lori Facebook o dekunle e pavras mo si be ni ke ni church eyin wo le nfe ibere otun mo kan fe ko fi iwuboti pe oluwa mo fe gbe nkan re se lose yi atomode atagba kan mu iwubo 1000 ko fi ti eyin te ba ni ida mewa na fi si account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ogbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ogbe jade First Bank ni yen gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle e wa dobale eyin te mark wedding anniversary yin na agbara ko wonu e ki aye yin o jade lotun e gbagbara lati tun bere lotun o so jo bi e loni igba ti o ba fi diwo yi odun tin bo ti Jesu o ba ti de ibi ti won fi yin si ko le mo ba yin bayi loluwa wi e gba aye to dun latoni lo e gba aye to po e gba aye to pe in the name of Jesus may your life begin afresh. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Mo gbadura fun president ati governor wa bayi loluwa wi e ma tinu ogo wonu ogo o gbe eyan omo lewe e lo serere e bere lotun in Jesus name. Any kind of official testimony e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.
4: Irawo kan yo mi lu titi. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM doju o letente. Oba laarin awon kan ni. Dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier. Mo kola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudo ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni afe re je lowo are ni je. Tenu ko tete bo li ko. Ikan ni 32FM do supa ran kaye. 94.9 lo ba won kan ni. 32

0: FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
1: Baba Fem Dode
2: Iye me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government bi ko ko ni ori kankan to ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbugbu abi e gbugbu nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu ye o le won lomo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je te pe afawon ati family won
6: a se mu yan gan se ga a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
1: baba fe ndo

0: kú ojúmọ́ remi mi remi se dada laji e ba fa mi sin yen na aku ojumo remi mi remi se dada laji ah o je ran ti aye igba ti mo nkeko yoba nile ile eko giga ngba na awon lesora wa si ni won ni bo ba ti le ko yoba si o lami ninu idanwo o da ka ni o won le bo ka ah wa wo nu ibi ta ba tin se idanwo eh krista elomi bo ba ti wa ko idanwo re tan to se wa mo ni ejo e ba nfa mi si won wa mo pa mi fe lomi
1: aja
0: lemi
1: nkan buruku gba
0: lemi ko to ko to gan time ti
1: e wa bi ni asiko ti
0: yo ti lo e lomi o si dola meta bo ba ke lomi la mi dola ko le mo o a mi se wa mo pe boyo le to ba on ko le to ba
1: no a ko le borrowed life ni aye alaye ta ngbe ni
0: le do re mi
1: isi abi mo to so ko ma mi
0: ah ah
1: mo follow asele ri won do pada school ni kan follow
0: duke eh do shola remi bola mimi a mi o le ah boya be ba si wa ka mi ele wa ba mi leyin eto
1: borrowed life loyibo pe ru aye alaye abari o si jo mo bari gan bari ati bari o fi be ti jora won mo se o level to e merin distinction money ni gbogbo yoruba mi pat mele ri
0: de killing the world o pada o se se masi
1: ngba ta wa se sam ko ti si aye special center ti won o mu yin lo lati se suju won lo fi yin abi kan inu gbogbo awon nu gbo aroro igbo loyin kan kan bi be ni mo ko yin lo ngbe ko ti si special center ngba ti wa
0: o ro ri money wa tele da re ni
1: papa jambu bu emi mi fe gbon alomo kan gba ti di ode tan kon eyin le sa social center
0: o de ri royin kan laaro yi abo ka sa gba pe bu se ri na nu so yo da yo ko ni danu abs ba nigeria de na yo da se ko ni danu akojumo 32 fm 94.9 fe yin e royin baba fe ndo na lo today laaro to ni gege bi se wa te ba woju ago yin bi iseju krente na lo ti koja lara go mejo aaro won ni ori bayi na lo kuku balafu wa se nla laye igba kan won pe eran ni mo nje gbogbo ibi tawon eyan ba tin wo yin pe eyin bo wa ni ne kene olohun eledumare yo ba mi dakun dabo yo gbe yin ga
1: o ami papa emi o
0: ah emi oluwa ni fe si mi omo
1: mo mo bere fun anu ni mo bere anu le mi bere fun anu mi mo bere wa la mi ko ran mi o anu ni mo bere iyanju mi ko de to ami jesu
0: olohun o sanu
1: ami jesu
0: ah gbianju le dagba olohun ni sami si olohun sami si gbogbo e fun wa
1: ami jesu
0: olu sola omo momo lo ko mi o agbenso yin ohun ti e retire la ro ni titun sojo monday je kemi na o ganu si krista 44-4 40 oluwa krista baby
1: o baby
0: kilo sele
1: o fa fa won ti ni won ni gbo like ko da ma je kini
0: mo like iraye to gbe yo
1: omo olohun ni
0: krista gbe mi de be
1: iru re die
0: krista mo mo ja won mo kan mo gbo
1: o gbo pa ko le ko lo se jo yan were
0: awon lo nu gbo ko ko le dura won ni isi
1: ko ko le ko se jo yan were ah o ti nu omo ye nu omo komo
0: olorun sanu
1: fa fa oni gbo laye ko dabi ta ja si agbo momo ni fo ko dabi te yan ye ke yo ni ke gbo ko fo wa didu je te yawo ko e mo gbe se gbe ara won abari ojo mo bari ga bari ati bari ese ru kan na awa ni won pe ni eda bi mbola lamid e so fun gbogbo awon olokada patapata ti n ba maru wa lere ko mo le sare ju olo ngbo ojo ba to de yomo pe ninu agberu oga ni maru wa jesu radio yato si radio ti 32 fm
0: o ye
1: 32 fm lele
0: ke won de be de kan mo
1: e karo iwo royo ju bole whatsapp ni abave do kilo hapo gan
0: kilo shele
1: kilo first kini gan ti gan ti gan o ni lo mi o se mi bayi yo boro yo bo si mi iru

0: obi kwakwaso won ma tun ti gbe na kari o won si gbe peregi kana lori pe egbe awalani oruko wa lefi dibo ke si awon te n sa ajo to waye njo ni lori pe won yin awon gbimo ti o ma se ipolongo ibu oro poru we kobo ota koko gidi gan eri lo bade o bo bo eri lo bade ifa krisake njo mo ti te gboju last kan mi to wole oko
1: Oji we carry de ni ogbon. Oji we carry de ni ogbon. Nigerian Tribune. Iroyin ture lapa bi o di ipinle Ekiti o. Iyan anyu lerun re. Won be ti je pe gomina ipinle Ekiti oye banji. Won ti ni awon kan ti won yan sipo oselu ni ipinle ohun. Won ti kowe fun won wi pe te se na to. E wa ma lo le o. Awon ti won sin ba won sise kan na lawon commission commission ile ise ijoba kankan. Won ni a se atunse. Si awon eka jeka won ti di shofu won ebo si oro ba de nu wo
0: ah te ma ni won di shofu nkan won ti da shofu si
1: mo eh te se na to e wa mo lole won tun satunse si won tun yan awon tutun oju iwe kerin din ni ogbon Nigerian Tribune
0: yo da
1: ko ni da fun wa ko ni da nu
0: awon royin be ni ayin ṣugbọn bi ma se pataki si ni ani o so nipa kika won si wo kiesi won ni ni ti yan le fo gba pe mo ni ni dukia ti mere wole fun mi a banki marun won ni to ka si pe ti awon lo bi jesu trillion na ogun o tun le ni ere 20.47 trillion five banks
1: e banki le mi na fe lo si ni sin banki mo fe
0: e ma se mi banki owo le pe
1: e so no ni
0: ni ma ko fuji ni ma ko fuji nu lori owo ni eh ebi tun ya ki kodo meta nkan komo
1: awon se kan wa tin le be
0: e so na mi e le de die like
1: ah sori se teyan o wa mo se yin mo ko nkan mo igba mo so luko gan mo le kan ti ko mark nigba mi ti pada lo wo pe ah
0: mo le ti
1: mo wa ko ni isin ati so mo ebi te ti mo record ibi wa lati mo denu oh wa mo fara bale mo ko leye kankan pe in gbodo sasise o ki mo lo si mark gbe fo ni mark ah awon se kan wa owo nilo lati fara bale gidi
0: gidi ti bi bank yun na mo fe mo shiro owo mo like run owo
1: eh krista ba won tin sise bank mi bi won ba so awon to jo won ri fo
0: are you gonna tell me
1: gbogbo salary won won mo fin san gbe se
0: are you gonna tell me
1: kala
0: mo sanu wa mani mama je nde be nla kan
1: lo sanu
0: ti ti wa tu san ma ja
1: san ka o ba pe iwo lo san
0: ise ti wa tu san
1: eh e da te suwaju iroyin ture lapa bi inu we iroyin Nigerian Tribune ibe na mo si wa gege bi oro to ni se pelu ile ifowopamo ibe le bi na o tutu te siwaju oju iwe kefa won pe awon onimo awon kan won ti be sin soro lori wi pe ki lo sele ti awon owo kan to je ti omo orilede Nigeria ti o je wi pe die lara re yo wa ni banki fowo pamọ apapo to orilede Nigeria CBN ni o pe pase teji ara awon owo ti e nfi si ile fowo pamọ won ni awon pase kan o ye ko mo wa ni ile fowo pamọ apapo CBN awon ti won wa je onimo won wa ni won ti be sin soro lori re pe se bo wa awon omo orilede Nigeria ni kede pase won tun wa ninu CBN ni oju iwe kefa Nigerian Tribune ile ti riro yan won ese ni so pase fun CBN tele ni e se kowole abi
0: ati kowole gan lo da CBN gan lowo mi ni won fi owo mi trade ni
1: eh so di kolo amo so ta
0: oh no honestly won fi owo mi trade ni
1: so ta
0: you see economically o si pay won because to ba ti deposit to go for a certain period of time to withdraw ara it's to their own benefit. One for me trade ni.
1: So dem mo pe bo ba lo bank kan fun asiko die. Owo nbe nu re, owo nbe nu re. Won gbe se le ni. Iwo lo se wa mo pada lo si ile ifowopamo. Won to ba fe pada wa lo lo ile ifowopamo won pe mo ti de pada o. E wa ba nsi owo mi. O ni le gbowo on jade.
0: O wo dormant.
1: Yo ti wo dormant. O ni le gba jade.
0: Ko si wa la mo tojo mi si be ni. Ta de pon munu bi mi. Ka lawon le ma release cash fun ba se fe to ni. Insufficiency cash lo fa ti mo fi keep owo. Ta pon le je ki gbowo mi o wa la ka ami mama go come inu yara o pe mi
1: ah but cashless lati wa
0: na no ni mo se so pe ka fi le me si be nlowo mi abro ton ma jaja nbe nto ko gboro se o mo so yin o
1: okay
0: egbe se le alatako ati awon agbejoro lorede Nigeria won ti kesa re tinu bu pe ki lo de gan orule yin jo e lo le ore yin lo jeun pe eleyi tako ofin orilede Nigeria ko ti wa je e ti lo
1: ise nlo ba se lo ise si nlo
0: working vacation
1: yes sir e gbo ru eri
0: a gbo
1: oju iwe keje inu iwe iroyin ti Nigerian Tribune Daily Trust bo de se so ri ara ile wa ni pe yi o da oju iwe keje inu iwe iroyin ti Daily Trust iroyin re lapa bi ipele Kano mo nlo awon mo Kano mo we o
0: yawa
1: krista yawa yawa tori gege bi iroyin ti gbe laaro ipe loju iwe keje won ni omo ipinle Kano in lo jawe olubori ninu awon ti won seto idanwo ti neco 2026 won ni awon mo ipinle Kano
0: abdullahi
1: ti won kokwa ninu re ina ni won se dada Kano emerges best performing state in 2026 neco
0: egba mi o le si ko royin le si ye dj bayi si
1: oju iwe keje
0: bayi si
1: kawe mo eyin
0: e si problem
1: eyo mo
0: eyin awon Kano tin kawe awon la yahoo
1: eyin e kawe krista igba ti oro kini awon mo tin wa kusa to sele so ro mo kan to soro omo ile ile nje kan
0: omo very sound very sound
1: sorry ba mo tin so
0: very sound
1: to
0: very sound
1: eyin e mo osa e mo kawe e mo se yahoo it's okay
0: ah my shoe
1: tis way tis way
0: but we need you need too much you dali ti no wa ti ti ni e mo
1: ki mo so mi san kankan ase mo san kankan
0: no e se yen oro re o da ko egbe yewo won ni awon adagiri atoko wa baleje awon ni aramu won ni ipele sanfara won sabewo sibe o won si ko eyan marun lo koda ni ipele Kwara won ton ti gbe oko ati yawo
1: oro fe jora won na lapa bi oju iwe kejile ni ogbon inu iwe royin ti Daily Trust royin tu jade wi pe awon ara bi na mo tu sose o awon agbesumo mi nipinle ti Katsina koda won ni won se ku pa enikan to je akowe ile ise feto ilera ni joba abile kan nipinle Katsina se ku pa
0: headline ti mo ri ni o je rerin o
1: oju iwe keji deni ogbon ibe ni royin ti ewa kọlọrun o saanu wa ni
0: ami fi se eso mi olorun
1: ami o
0: eni to je oga gba le ise olopa lorede wa Nigeria na ti sade un pe alaafia ati atoto gumo yo wa lasiko eto di body 27 to nbo e lo fokan bale
1: mi pe la ma se na e wa gba mi
0: ogun ogun lade o sogbon
1: krista awon ti won ni won wa mo nfe oko fe
0: pe ya ma ku ojumo comrade
2: hello
1: e ga ro
0: ako ojumo sa o
2: e ko ojumo o
0: yes sir e ti lo convention egbe oselu yin
2: mi love me legbe oselu ojiloro ni mo se fe ma bo ni abi
1: seyin na wa working leaf ni
0: working leaf ni
2: yes working leaf o ti wa ni secretariat mo fe mo se fe ma bo ni
0: eh ya karaole sir e kuku mo
2: ro ma bo bayi
0: e ma o ya to ba je pe o jagara bayi na e ja ma ba ra soro te ba ni ke tu mo bo bayi ni so le ma ti pa se gun mo gbe danu
1: e ja mo ba lo ba
2: o da o da
0: karaole sir
1: eje te sare mu royin ko to di pe a mo gbe agba kin wole dada oju iwe keje inu iwe royin ti Nigerian Tribune ibe na ni royin wa la ro yi bi won ti ni wi pe enikan to je oko yawo eti o ye ko wa gbe yawo lati le Europe ni orile de Nigeria ni pinle Enugu ama ngba won de epo otupapako ofurufu won ba wo pe e wa iyawo lele wa gbe o amo jo pa won kankan wa lara yin o e bo sinu baluwe e bo si bi ti e ti da ti sayewo re ngba won sayewo
0: atike
1: krista
0: amoro
1: so mo ye to jade lara won 72 meji le ni adon
0: ozo eze
1: o tu le ni pro pro pro
0: ye me go money na wata money na wata
1: ada basaru
0: o si re lomi won na wo bi ate pulo omo se se
1: so te rin tawon omo Naija dowo ni South Africa won kere o to ba n tede awon oju opo kankan loju kayelujara awa la kan soro pe en ti won foju wa gbe nbe na awa na en ta wa no don wo la won be yen
0: to mo re ko le fun ni sin mi ti ma wo mo mi ti ba si ran ma inu ilu ile ti jo dagba o ke se pe o ko wa sinu family kan to o bo ba se fe ko mo re ori lo se to yin
1: mo te wa nbi kan lana ti won so pe bo mo re ba ti pari ile eko ti secondary school be bayi ti ilowo te fi gbon lo sikit e ja won mo yo ko se Hey, I want more cosse, more again, more cosse.
0: For Gamelo, Lora Malayama.
1: Ah, Capeta go, Romama. Eh?
0: Baba no guy o no guy decide you cannot go be o ko gba le o pe re o ke ba ko gba le bo pe se se lo se iwe o so won tun ma mu pada abebe o je gba le e gba ni o no ga sare
1: o no ga re agun ti rawon iya ti won mo mo lo ko yoyo eh
0: dada
1: yin o soju yin o ti e soju
0: won e ro dada bayi
1: o soju mi iya mo mo re lo ba
0: admission is progress actually
1: pe komo mi ni eh
0: admission is in progress grab your coffee
1: okay,
0: now
1: it's okay laye ta omo ti mura won wonu igbo lo re watch omo ss1
0: o le duta
1: eh ta tin dura won e ja omo ni o pada senu ise o awon ti won rin rajo lo soke okun gan won so wi pe be ba de be bo ba ni se owo re lowo yo tete mo lana fun orin e mo ja soro ju e ja dojo oja ta ba tojo oja de amotesiwaju baba vendor le gba 32 fm 94.9

0: together.
1: Bobby Bali fuk mi so yun, odi shiri shioro la wen yon man so. Bia ti naka, be na ma konsira wan leti, ama sa ju ko to soro. Iwo na kokori da ju ko fire si kwen to fuk mi so yun, awan agbala gbabo wani oma buku o shi le fe kon pa je. Okpo lopo idi, loro ma ko bi yo fuk mi so yun airo tele. Lopo ba, o shi eshi kuma ko ju ishiro eto lera, abi shiro airi ja irimu. Be lo le kere koro oma ye, to sinda jagun e. Idaju awon ara ilu lori e ti o ti eda abubo rara lopo gba ni palara ti e ma nwa latodo awon to ni gbagbo si julo baba egbe okunrin olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati soju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obi kilo to se iboju anu wo eni ikoni mara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi n gbegbese to lewu e mu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902 7770 177.
2: Nescafe is not just a drink, it's your

0: Speed up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Speed up Supreme Noodles.
3: Baba Fendo de.
4: So, can you, we pay a car book, but 32 FM 94.9, if you want to learn it, it's a drug bag, tia, if you want to see what you can, look at long one, but Baba Fendo don't tell you what you, Agbakin,
5: je wa nbe ka ro gbogbo ara ile ajin dara yo ma je o
4: amina ya la eh awon
5: ti awon dvd party o ti won
6: e se go olorun gba fe yin na o pelu
4: ogolo eh ka wa couples na
6: a jo se bijoba orile ede bi lo lapere ni
5: akeyi couples na o
4: e se o e se o e se o e se o e se o e ku ife wa gbogbo e na la si ma se e ja wa awon iroyin ti tun beru we iroyin lo wuro ni ati apa bibere inu weroyin ti Daily Trust ati awon iweroyin kankan na gbe lori oro irin ajo ti are orilede Nigeria ti won rin kuro ni orilede yi ti won lo si ile Europe eyi ti won pe ni irin ajo isinmi ati ise we work holiday abi bo won se pe work leave abi bo ni ehn amo oro ti wa jade bi article obi ati awon egbe kankan na ti oro Nigeria to je won logun ti won tin foro lede wipe bi are bi won ti se kuro lorilede Nigeria to ye pe won tun sun pipada bo won si ojo isegun wipe ko fe si ni ibamu mo o pelu iwe ofin orilede Nigeria ri ta n samulo todun 1999 gege bi won ti se atunse si pe bi won ti ko sinu iwe ofin ohun ni wipe are orilede yi ti o ba rin irin ajo kuro lorilede Nigeria won ni ko si nti o buru o ninu pe won ririn ajo won si nsun asiko ti won pada wo amo to ba ti le pe ojo mokanle ni ogun nti iwe ofin so na ni bi pe eni tin se gbakeji won o ye ki won jowo ikuda fun won wi pe e ma se lo titi digba ti awa na o fi pada wa si orilede yi won ni amo oro ori be are si tun sun kini o won tun sun di ojo isegun to di pe won pada wa ile ise are ngba ta won wa face oro won ni akoko na bi awon kan tin so pe boya o sese ki are ni ipe ni ja ilera won ni ko ri be ipe kokoko ba ni ara ota baba le ati pe are nsise latoke wa nbi na ti won wa aye ti lukara pe ki wa lode ti awon omo Nigeria kan ti won fi nsoro agbakin iwe ofin so ti o ile ise are na awon na so ti an bo loro ti ri ni nsin
5: e se gan ni se ri la kokoko na gbogbo nti ba ma sele ninu agbon mi oselu lede Nigeria yale lo ma nje tori pe Yoruba ni beyan ba se okufu koni se kore kure se kule ijoba ta nse on kaloku trust ara won debi wi pe gbe joba yin lagbaja lowo e ri pe orisisi nkan ti jeyo na lata won be na ara aru awon nkan ti awon opposition na so igan o le mo mu are mo aro wi pe se gba keji mi gan se o se se ka ma gbe nkan lu leyin ṣùgbọ́n ní agbọn mi kò sẹ́ntì ẹ̀ lọ bá a ṣe sọ síwájú náà láti tún sọ pé kéèyàn lọ sinmi kò sá burú ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bí òfin ṣe là kalẹ̀ òun gangan ló tẹ ẹgbẹ́ kan tẹ̀lé pé ẹ handover fún kíní lóòótọ́ ṣẹ̀tì máa ń ṣiṣẹ́ o táwa náà bá rí ó lọ bí directive lọ ó lọ òun ó sì ṣojú ààrẹ káàkiri àti ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káàkiri bí wọ́n ṣe wí iṣẹ́ ò dúró tẹ bá wù ní ìsìn Ogun State wọ́n rí opportunity láti òkè ọ̀hún náà láti wà ń bẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n kì í ṣe ibi tí wọ́n wà ibẹ̀ láti dìbò fún wọn orílẹ̀ Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n táwọn arítí ààrẹ fi ń dọ́gbọ́n sun ni pé rigorous campaign bọ̀ wájú wọ́n ń dọ́gbọ́n fi scope yẹn náà dọ́gbọ́n fi sinmi pé agbami òṣèlú làwọn ń lọ yìí ṣùgbọ́n tó yẹ pé tí èèyàn bá tún lè ṣe tí lè bá dá bó yẹ kó ṣe dá kò sí ní téèyàn ń lọ ń pẹ́ ń ta fún kí Nàìjíríà bá dùn ìlú ó ṣe dáadáa téèyàn bá dá àwọn ààyè kan ẹran kí Nàìjíríà wà òkè afẹ́fẹ́ táwa ń gbà ní agbègbè táwa wà yìí kí mọ́ dárúkọ agbègbè táwa ẹ lè fi wẹ́wẹ́ tán ń gbà láwọn ibì kan tẹ́ ẹ bá débẹ̀ rí pé atmosphere abẹ̀ yẹn change ó dàbí ọ̀rẹ́ mi kan tán pààyè ní sáìdì kan lọ́nà Lekki kan tán ń ṣe festival kan bẹ̀ tán wà ń bẹ̀ ẹ rí àwọn èèyàn pé sáwọn eléyìí sì mọ̀ pé austerity kan wà owó ní ń jẹ́ austerity là kó ń kálukù ìlú yìí àwọn èèyàn ń gbádùn bẹ́ẹ̀ fáwọn tó bá lówó ẹni tí ò lówó ní ń pariwo gan o ṣùgbọ́n wá aro ààrẹ orí ń ta everybody ibi tí wọ́n wà iṣẹ́ ń lọ́tò tọ́ wọ́n ti gain àwọn nǹkan kan tá a ti rí pé agreement kan ti wà àlùmọ́nì lè ta àbádọ́ tá a ti ẹ̀mọ̀ tá a ṣe káwọn ẹ̀ sí kan ó sì ṣe kan jáde látara bẹ̀ ibi tá a dìbò fún wọn sí kọ́mọ̀jì ọpẹ́ 21 days ilẹ̀ pé àǹfààní wa ti extend ẹ̀ ṣùgbọ́n awon ise mi se ti ku to e ka se Nigeria o daru
6: ke to lo jina lori oro yen na ni sir any are nse lati bi ti won wa definition leave ti awa gbanjumo ba tori pa si ni civil service o ni pe stay away from work ti are ba wa ni lo simi ti stay away from work how come won tun se lati bi ton wa je ko ti ma contradict ara mo
5: o si even ni bi ta wa ta je kekere yi na ko si tin just stay away from work to ba ti dipo ase mi working leave lo mo lo
6: a working leave
5: awa ta kekere kan working leave
6: e why itan violate constitution
5: o mo lo
6: Kilator violate constitution bi to if Kilator violate constitution bi to the state wi pe to ba ti to a certain period of time here hand over
5: seri seri ninu bi tan pe ni constitution ta ba nlo we ofin asa kankan rules kankan bi te yan di mo tun ma wa nbe ni bo fara mi sapere pe ibi te yan tin sise ibi to wa ko le gba ko lo leaf gbangandan dandan ni ko pada wa ko wa se awa se kan wo to ba head bi kan dandan ni ko wa wo kini ise lara agbo mi bi ise yen ko pada wa so working leaf wa awon na working leaf wa o se se ko must depleted ninu ise owo ofin awon to ba palagbo mi ti mo so e won mo pe it tin je working leaf o wa nga iru en gata je management ni isi bayi ko si bo si fe je e le le gba leaf ke lo gbo san abi te ba gba leaf te ko ti re tu pada wa loku
6: fantastic
5: ke yen lo n gba leaf
6: ninu bi ta ti wa n se working leaf yen na ta de mo pa assignment la America instead ta fi kori si Paris kileta ku koja sa America ka kuku se se ta ranse ti ma papo mo abi nkan kan special ni papa
5: ri seri seri understanding ka tu ba fe kayi wa re there are some things to ye pe o wa idin ta o se se ka wa mo mo
6: o la se me alaye o la se me alaye
5: seri are wa nbi kan se inti ya re o so o le to kun to number 1 si number 2 sugbon se ti ma na soju wa da da fe to ba wo foran won se won pa pe pa ti won ka
6: eje o ida ami
4: eda eja tu lo si eka oselu lori oro ti awon gomina ninu ege oselu ti APC ti won fa amora won lowo pelu eni tin se minister foro olu ilu orilede wa Nigeria Yesom Wike lori pe eja kura wa jopo rainbow coalition ti won bara won so lati bi ojo melo kan awon gomina ninu ege oselu ti APC ibi ta won fe to si ina ni wipe Wike boba se APC se APC boba se PDP se PDP ele to pe inu PDP lo wa amo o fe sise fun gomina are orilede Nigeria ki won le pada di are orilede yi Wike ni ti e o na si wipe PDP lo n si wa ohun oko ninu egbe osele ti PDP oro ohun o si n lo o amo se mo pe iroyin ti gbe saju bayi pe Wike won ti yan gege bi adari ipolongo ibo fun are orilede yi ni Rivers ati Abuja nje o sese ko je pe Wike so te sese I Wike ko pon oko ninu egbe oselu PDP pelu gbogbo awon oro eleyi tin lo lowo ta wa yi bi o ba si pe ohun o kuro bo n se fesin kan na lohun na o se pe se ko ti wa ni mo je ki awon ti won be ninu egbe oselu ti APC na koro o fe mo pin meji pin meji pin meji bi won si se yan are tinubu pada na iyun na si wa legbe kan agbakin
5: e shegoni e ta wa gomina APC emi o si bi lipu ta wa gomina APC ni awon kan ninu won ni tori pe deputy governor Eko ni isin ti o je pe oludije ninu egbe oselu APC ni pinle Eko ni o ti mu se re lokokodo ti n sare kaaki yayi ni Ogun state o ti mu se ti lokokodo ti n sare kaaki awon yoku ti won pariwo iru hope opportunity pe o mo pe ti o ba le ni strong PDP kereta pala o se je ko mo risi ni president nle awon kan ninu APC le so ko n se APC governors gan so tori ta so ri pe ngba ta agreement o wa sawo ba awon governors forum agreement ni se ba re tinubu lo ni mo need ranlowo ore o ni Rivers tori pe ko ti si opposition to win ni Rivers ri akoko ni tinubu lo ko dan ru ewo so nti sele ni pe agreement ti me ran pe president ni mo teleke ise yin se yo wa pan ti won jo build yo pare ni ninu awon ifu awon te n ro pe won be nu party gan ewo gangan nu won ni o mo endorse majority of the party that is in Nigeria to wa lo le Nigeria lo ti endorse the Tinubu awon kan na wa to ti endorse awon other party mi na so pe won kariwo yen ko possible now are lo need e ki sa won need e na ka won na lo si state won le ko kan kan ba dan le to ba dan le on bo ba se la se sane ka won na lo si se ti won le ton ba dan ni lu won to ariwo ton pa yariwo to ni tu mo ni ko possible are lo fun ni ticket pe ka ni reverse titi e wo lo lead campaign be turupe to moju ogun ni pa binire oselu si ye wa jura wa lo awon kan be ori kan ese 1000 ni won e to deliver for me o lo se lu owo mo kawe ori se lo mo ko mo kawe ini mo so fa won ye ke ngba to won compare woman kan to nbe ni osun state mo ni e to le deliver lo se lu mo nitori o mo ba ka Cambridge ko ni tu mo kankan ko mo fe bodo la ayo ko gbe ye je in to le deliver fun mi ni oselu ni awon eyan kan be won o kawe sugbon won le command eyan 1 million ti o si du pelu won lo ya to lo se lu fe niyan now Nigeria you dab
6: amen so comrades sir won ni ba well ri se mo ni se fi boju ṣugbọn wo yen osise folio de Nigeria awan su okele rabande ti ete wa o le gbe denu amoyupo ta wa lorile de Nigeria lo je ki oro oro san yi o je jade bo o se ni laanu pe leyin opolopo odun oro oro san yi bakan na lo si wa niru akoko on kan na mo lori ofe ati wa leko lopin ose mo ri awon oko kan ta n se fara Christmas ye eni osise ijoba kan awe aburo mo so pe osise ijoba chief of staff Bajabi Amila won pin awon oko kan to je pe mi o mo ye ti en fe ma gba ni salary ti owo won rejo well party faithfuls na yo gba awon oko ina tori won inscription wa lara e lawon oko won pin ti kekeke na ti ru awon mouthpiece bayi o awon oko to je electric won pin o won pin maruwa but ti o ba je pe ko de wa lorun to be ni ilu yi mi o ro pe yo yoru nkan baun at least ti ma ma se nkan fo ma dugo pe crystal nice inu salary ti ma gba 32 fm na ni ṣugbọn abi pe oro yi po lori ede bi pe individual gan o le sponsor election stage
5: atawon kan mi labenu
6: individual gan le sponsor election stage kan nibi ti oro n be lowo wa to lori ede ibo la tin ri oro yi awon owo ta n ya lori ede Nigeria yi ipa wa la fi n ko to ba je pe ojo waju wa ni tumo ti a prioritize o se se ko je pe ninu anadanu ti nbe ni abele yi lati mo gbo bukata ara wa subsidy is gone ibi kan lo we nre si o se je pe ninu bo subsidy ti ja po to ti Nigeria n fori se fonu se ti mekunu ku tan lo yi latun wa lo yawo agbakin e tun gboro mi ipafe mi 1.5 billion dollars
5: ba se ina la se wi seri ibi kibi tan pelu selu awon kan o mo ni awon ko mo ku die ka to ni system of democracy ni e sai to je pe ti wa je mix economy la ba nlo ta ba ti wa lori capitalist la nlo seri akoko nbe ni pe compensation fa awon eyan mo ti soro kan awon kan nbe ori kan ese 1000 ni won awon ni mo mo ko le selu ni opolopo wa na te pe o ko je pe a le ma gbe lori ba se jura bo eyan o mo o to keko pa osiru mo tun mo won ba ti mo mo awon teri tun ba ri won community ke se nu owo in fact won ti ma rungun owo le ni ibi kibi ni state ta wa ina mo imo to ti wole tan fe pin fawun iye to yun to pin won po kada gbogbo e bo lo se ilu se se ni pe awon kan wa won believe pe awon ta won fun ni nkan yi awon lowo ti en tori pe baba asale kan ni bi kan la won won si mo pa won ni won mo bi won se so e to se di papo se ri to le mu kilu iyato ki a mo la ara pe nigba ta wa ta jara lu gangan pa moju se wa pe bo ni se ni yan la pa jaje e lo wo bi kibi ta ti wa ka ki pe in to fa na ti ara fi nu ka le ku pe everybody o fe kon ka ku nu se atusi tori pe iwari temi temi se ni o kan jo ke a n gbon ti e be pa ko abi nkan kan ko wa abi online nikan mo n wo nu ti ri o mo n se wa di ki la se ri ona bayo nkan ti o fi le ro wa lorun a ri pe ta fi bi ti wa lo so e to meko ti o se to re yo je kara o ni ara lorun ṣugbọn gbogbo ta gbe si naa ni pe ya wo democracy nkan ta ma fun Nigeria pe eyinbo ni isin akola le eyinbo ede wa ko Nigeria gbe eyinbo jele eyinbo lo awọn ba ti gbe le wa lọwọ iru e lọrọ democracy ta se yi eto ijọba warawa yi si ijọba warawa ni ijọba awọn kan ni won ni government of the people and for the people
6: comrade e ma binu sir e ma binu e tẹsiwaju pẹlu ọrọ yin o se ni bi pe ka tun lọ polowo ntanta odun ti sun mọ tan be la awọn ọra so as you don say sawun anana atu yojule oro yo ni daru 32 fm 94.9 laughter house premier imokola lubadan ẹ ṣe o tẹ n gbọ wa ikú kalẹ o.

0: yagiyagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
1: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
2: where did you buy it sirike easy yes easy
3: e ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atu gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa sidicare eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo ri pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
4: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gege bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin atu wa bo ori pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ku lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose te lo mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo san wo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la nfe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin o ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani to ba ra moto wa fun won lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori pugbon to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe ibaye gbadun bo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be n ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se n jade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
3: office nigba to je pe ni e pe kakakiri
5: office wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 ato ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na ato ni ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall shopping complex opposite former Nitel oni yewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 070 0244-857-5555.
3: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ wẹ́rẹ́ yẹn gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fẹ́ láti ní dúkìá kan àbó mi tó jẹ́ pé ẹ ti ń rò ó wípé bó lẹ ṣe ṣe báwo ni kiní àwọn ṣe bọ́ sí ọ̀nà náà rèé ẹ tẹ̀lé wọn CD Care ó dìgbà kan náà ẹ ṣeun.
6: CD Care there for you.
7: Oh yeah. Ẹ̀ṣin ló lè rẹ sísá ìròdẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
8: Band not on this frequency.
9: Frequency.
8: 32 FM 94.9 After mandatory warning. Side effects of listening include smiling for no reason. 32 FM 94.9 No dull moment.
10: Believe me, I don't
8: mind. No sad vibe. Just 32 FM 94.9 Better top or happiness. It's got louder, louder, louder.
11: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9
12: After the tactics comes the play.
13: It's Carter, what's he gonna do? Oh!
12: After the play comes the goal.
13: Could be the match winner from Lionel Messi.
14: Ronaldo!
13: Aguero, they'll do it. It's a terrific goal.
12: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9.

0: bon sose tuntun
1: ona yo mu kesule ba lo ba mi di patapata
0: imasi fuga eku ojumo o sose tuntun
2: rana mi o
0: ose ya sanwo ose ya san la ose ya san iku ti se bale foro
2: gbogbo rana te sule ba
0: yi tojo bi ipole koko
2: ona ti mo hun ni
1: oluwa ti sa
0: gbogbo e la de lagbara olohun aku igbiyanju o
1: ona yo mu kesule ba lo ba mi di patapata mi ma si ku go
0: aku tirai o

0: kuku dun irodun nu o si ti be jade lagba lo Olorun
1: ma fi lu ni dun yin Oluwa Oba
2: ni Oba oko
0: loko gba awon eyan ta jo se darama se opolo fun towo aro yi
2: ona yo
0: wo ka do we do work I di no
2: patapata mi ma si ku go
0: atia
1: joyin papa
0: ikiba Aisha Adedokun loko gbo won mu nki yin eku ojumo o salam salam la jokto opo oga wa sa ko li nbe legbe wa laaro yi inu kuluku fofo o oga wa kan ti se gbe wa se ti la won wo sa english ni won

0: ti suma yi.
1: Si ise wa.
0: E sise.
1: Sise o, sise o. Sise o, sise o.
0: E je kun fun ise sise ka wa ma gbagbo, ka si ni igbagbo pelu adua pe yo ju se.
1: Kamura.
0: E ba ntan mo da lohun o.
1: Ora
0: owo gidi owo nlanla owo gidi owo nlanla won ma gbe eyan de be ni o won aja eyan si ni won aja eyan si ni o salamu ba fe mo to wo su epo tiri tiri 100,000 ha tadi 2 fm mi sanwo salamu ni kan gba 300k lo su lagbara o baba to po lo su bi mejo eh ma ti e na nbe rara million o mele lo gbe ko
1: si se o si se o
0: ala wa lori group call kan lana
1: bo se ti o
0: ore wa kan wa regret pe o n de rowo to e ko n fi bere le ohun wa bere wi pe won so fun nisin pe block 9 o ti di 13 ah block 91 alone 6 d won ni 1000 mo ni mo rogo ata awon tan fun wa nle gan bayi won tin so pe alaye afa so be ta ni o ti sa won dana bi di
1: ya re
0: a fele lembi a fun bi to won ya
1: lo fo lawa o ya re le si le ko
0: baba wo pe be na lo se sare po be na lo se sare ga iro ni
1: o teto
0: gbo nkan lo ni ipele ninu aye
1: ura ore mi o eje kabura ti show
0: aju ago ke kola akorun
1: ura
0: ko possible die die ni were were die die die die were were
1: ole la
0: ojo abago ke kola akorun
1: betele
0: eje n se kede ati ipolowo oja
1: baba
0: lo ta pada ti amiyo adebayo won
1: yin
0: awa mo te sowo waju e ku

0: emi ati mi sa kola ale jo joko ka soro salam eni ba
1: nferu e ko omo yen yole zikiru gudu mare eni ba mse duty re pe complain ma npo o yole gan
2: o ka won ya wa siko ale ibege
1: e ma gbo o laarin emi atore mi o
2: leyin ju eleyin bubu to ba ma du
0: sore mi na ba wa nse mistake kan mr kola
2: black and beauty omo to pawo
0: se boya ki npe sa kiyesi abi temi ba nse asise kan
2: amo lowa
0: awon o pe mi sa kiyesi pe ah ti ami iwo ku die ba nara o
2: yellow and pretty sauce
0: awon o tun wa isa
2: o sare de o loju abo to fin dokolo
0: ore jola jo pe ra wa o edu o kilo ma nje pe laarin wa o dun ka jo sabosi amo lati so to oro funra lara wa o ma nleju
2: ya tojo un lo loyi
1: o lo o to yi saba leni
2: a dun bo
1: tabi
2: ba je o da
1: yo ba de ma nso nkan kan pe baba njo n bara wa rin o ye ka le bara

0: amadere
1: agbare
0: angba siwaju mo ti fe soju opo
1: bi alakobi
0: ko fe ka tete gbe laaro yi
1: agbo lobito amadere
0: anita ba wo awujo wa baba jo nse asise a kin le pera wa saki esi ki lo fa
1: agbo lobito amadere
0: Ama, ke so po dowo babo ohun lorun abi babo ni so po dowo omo ohun lorun baba oni so po dowo omo ohun lorun
1: aso lobito tamadere
0: laye igba kan kosi bo se le lo gato koda ko ti ma bi ma
1: oduru wa
0: bi baba eyan bi eyan ba nsoro wa kawo pon ni wa ma gbo ni o oni ja won yan nisin
1: to ba se bi emi ni o ayinde ade
0: bo mo gan ba ti e nwi baba

0: amaningo astri e abi kile mon gbe de mo get e bo yan
1: ba je be ni
0: o gbo english
1: ma fun eni ko ko su ita me
0: omo ni lo sibi ti o ye ko lo yi ni tin tori bo gbo lo yi baba ati yo le ri pe para
1: lo ma saja lori o ti o foju de ko oro ruru
0: a ma ri gari sita awon eyan tin pe e se suru
1: kilo ma saja lori o ti o foju de ko oro ruru
0: a soju oku mu fe tete sile laaro yi ori atore jo nbara won rin ati so to oro di wahala ore re ti nwu wa ti oto yi o ore re de mo awa ke le nbe won jo close yo oyo wa wa nbi kan to won atene kan jo wa njo nso mo ya won jo soro keni won anyone na ore re ti nwu wa bye bye bye se o le ba soro file yo yale baba kan nisin
1: wo yale
0: ajimi mo ti mo ko ti fe yale baba yen bari
1: aji yale o saba
0: iku ape nta npe iku ape ni tin pe ni orun re bari atento npe atento kiloni atento kiyan won ti pade lohun
1: tami
0: eyan ba mo pade ma gbo bolilu se nso lu
1: la lodo mo
0: e kokan ni wa sekere ndun lo oh god

0: digbe
1: asani sa pami ta pale o pe omo lola o ta pale o pe omo
0: o ve mo bori ri o se wu to bi ba ri ba ki o won bi oku o na wo
1: opo loko tele awa wu
0: intimo mbabo e go daada o
1: awa wu
0: okan tin ka iyawo re le lati ba su to oro
1: alaja ba e ti
0: iyawo iyawo ko to de ati ba yan ja lo re kereke.

0: ton ba ja tori ninu e o mo pe yawo won ma je bi
1: iya bo de baby omo lo
2: yawo tin ki oko e le lati ba so toro e fura pa tin de be
1: o alaja la ni iwo tun gbede o
2: a kan mo kunle ki la rojo keje mo binu ti dadi wa se la se nkan gidi lo pe mo ba soro mo binu won ko ku change
1: o pa alaja ya bo de agunle yinju
2: o wa ti di pe ta ba fe gbo toro nisin lo ta lo empa ati ba de bi odo awon ijoba wa an kan ni ojo nje lana ti an se hey to ali hey to ali mo gbo kan lana eru de eru olodun de ba mi en te heli ten se to ali fun eh ah eh rawon oloselu wa ni gbo an tin ba gomina makinde se ijoba njo ni won ti ku olodun makinde nisin won ti ni makinde o se dada won de ni se dada njo ni ani awon mo pe ko se dada ta ba so se yo gbo ni
1: ah ah abi mo
2: o si jade njo na lohun.

0: ni be eyan ba fe gbo o toro ni isin o wa bota
1: alaja mi ni
0: abi ko ran eyan bota ko ni kan lo mo be gba ni isin eh iru oga wa ko lai ni isin ba fe gbo o toro won lo mu eyan ni marketing abi kan mu eyan news yo wa lo sodo awon engineer won ni mo pon ni an de won eni o kan doro oga ko lai won ti e moju kan ma roju koko si lo nti won ro eyan wo niyan kan roju kan won yin rerin nti won ni eh be la won eyan gbogbo ti ma hype won oga mi sir the engineer department won se mo pull out to buy ndi won
1: no sa ba o ejina na babo
0: daddy di gaga
1: ali o sa ba ejina na babo
0: bota data ni isin ka to gbo toro iyawo wa le mo so toro fun wa
1: aye tapa lohun mi ijo bi tapa ba ku
0: won de le nti ba nse nkan ti oda le mo mo po nse nkan ti oda mo ta ba repeat e fun o le pada get pe n to nse oda
1: iso won o
0: bo alpha
1: ani to lohun da lola
0: alpha loni oko le bayawo re so toro mo dipo be a lo mo bebe yawo le boko so toro mo dipo be a lo mo kunle ori atori o le bara won so toro mo o ti party
1: olala baba ya bo
0: lo fa
1: babi tura su ala be tin tura su
0: wa ta fi bara one stage yen
1: baba jumai aliu baba sala
0: o de ni nkan kan ta ngbe bo o
1: aloke so
0: aisha ti gbagbe assignment
1: baba wa ti wa le jira sokun mi
0: a ngbe nkan kan bo lojo alaruba wednesday to koja ala pari e loni ameja suspended lojo alaruba wednesday to nbo otun la niyan show ti gbagbe
1: eji mu ba
0: odigobe
1: ona babo
0: ah fati ati win ni la re
1: aliu mi
0: lo ko di bairo se sale o
1: atale mi de woruo to we tele mi de woruo
0: mo be soju opo ki lo data fi le bara wa so toro mo
1: won gbe si kwara system nitori ala isaba
0: lo gbe si ka ku gbe si kwara

0: to ti jere akonle mo la wusa nje kini apalapo obi ibi ti a fi omo wa le si ni pe yo to ti ikimo o be ku o le be ku la be mi bi yo loko o ko omo wo yoku
1: muhammad pe
0: ah oko te lo re ti ba gan so pe yo to ti yo to ti igba melo se bi ka jo sun ka ji ni a sun ka ji ma ba so ti o ba problem e ni
1: yo baba sala mo tu
0: awon eyan a bara wa so toro mo ati so toro ti le why ki lo re ta bara one stage yen why ta bara one stage yen ore atore to nsise kankan na ore re de se mistake e je mi sa pere boya carpenter ni ore de se mistake ni bi to ti lo kanle ile de wo ore o de so fun awon to wa gba le e mo binu o wa doro le mi kan pe ibi be na lo si lo kanle kan jo ni ti le yen wo se boya ko pe ko correct ni ile to kan won lo wo
1: e o dare
0: o bi o wa o pe ko wa pe boya mo voice jingu jingu yen wa ri bakan o wa pe kan pe ore mi a bi a ti doro mi le ni iberi n to se njo ni iberi why ta le correct ara wa mo eh fi ti ami le sejo mo ka bo tin ka se royin lo ka yen why ti o le pe mi ko so fun mi pe royin te ka yen de ori bakan o eje nse kede ati ipolowo e mu namba yen lo
1: alago lowo
0: eje bara wa so toro laaro yi ai bara wa so toro mo why 0705 meji odo meta 949 0705 50,000 949 0809 7,000 949 abi ijo wo leyin ti ba yan so toro kan yin why te fi be ni so toro mo +2349062,949 0906269 odometa 949 0906269 odometa 949 tin ba lo tin se kede ati ipolowo oja tan a wa bere si ni gba ipo kilo de te fi be ni so toro mo kilo de te fi be ni yeso toro mo kilo de te fi be ni yeso toro mo

0: Eka abo pada lenye kedi ati ipolu waja lato kilon 0705 umiji odometa 949 08097 odometa 949 alo to roti suru bayi lati bayan so agbara wa moran monu aye o kaluku sa nse ti e ni oro ti di koko jabele kaluku lomi se ti e koko jabele kaluku lomi se ti re 09062 odometa 949
1: eku
0: ojumo e ka haro ma
1: e ma ka haro
0: e shuma
1: e kweto
0: e shuma
1: e ri le wa lagbara olohun
0: ami ami olohun
1: nkan ni se ni
0: ami ma
1: o so to laye mu
0: o to si ma
1: eh ko si a kan manage ara wa ni
0: mi fo
1: eni teyan ba so toro teyan ri pe nkan tin se yi o da pe wa dogbon pe eyin se bayi bayi la se bayi la se mo su pada mu yan lota inu wa ni je nkan kan loju won mo lẹyin keyan omo nu e keyan sa try lati se dada nra re eyan mo se ni te le ba so toro won o ni gbo
0: won ni gbo
1: o ni gbo ke ni kaluku sa se n huwa to wu ni lọwọ wa pelu e ri mi se o keulere o
0: keulere
1: o ti wa teyan hu keulere Kosani o kewu ti o ni gere re.
0: Wedon.
1: Kosani o ni wa buruku lo wa ti o ni gere re.
0: Wedon.
1: E ri mi so lagbara Olorun. Opolo yoru ni lato yi.
0: Ami o. Ati wa n demo bayi. Won ni demo everybody wa. Elo e ku ojumo o.
2: Omo ya joko to.
0: E ka haro sa.
2: Oloye Ismail le omo eleye le loko mi.
0: Bo ri nu mi o rokan mi demo everybody n wa bayi.
2: Adugo kan be lodo wa nbi.
0: Eh.
2: O lo ko wo na nke.
0: O ko wo.
2: To ba tin lo lati Iwo Road. O to de arin Iwo arin Olorun sogo si Muslim ni bus stop yen wa.
0: Okay.
2: O ni temi nbi o wa o, temi nbi o wa o.
0: Hmm.
2: Awon yen wa ni ko si temi nbi o mo. Temi gboju kuro ni. Tori to ba bi ngan yo pada wo mo yo pada wo mo lowo ni to so to fun yo wo mo lowo ni e mo pe ma mu mi lohun ma mu mi lohun ni o je kokolopo eyan gan lo si meeting landlord wa
0: eh o ti de meeting landlord
2: ah to wo ba ki le so to ro to soju abe bayi ah ma mu o lota nu
0: hey
2: a mu o lota nu te so wa te tun wa ri Enwa ti jodo wa ti je dodo. Ke ile eso dodo fo re egbe ti ba nsi wa wu. Latara ko ya eni ti o gbe mi lo se faji nrole. Ba ma je o ma je o ma je o ma je hobo. O ma je nte bi baba bo un ni o ni o bo gugu family re ti ti ya yo fi pare. Ko ni le so toro. En to so toro fun la to o so fun da o gbona. Gege bi si fan ba ja si ji se wi. Temi be o si ma o.
0: Eh.
2: Eh mi gboju ku oni o.
0: E se. Ah. Elo e ku ojumo e ka aro o demo everybody n wa bayi. E ku ojumo o. E ka aro sa.
2: Yes.
0: Oruko yin bo le tin pe yi. E ba yin radio yin le abi ke pa.
2: Olorun bu factory lo so.
0: Okay.
2: Sori ile aye ta wa yi oju keji la nlo
0: eh
2: ri pe ri bi society wa se dani
0: ati lo part 1 tan part 2 lo ku bayi
2: ati lo eh ni ti ni adugbo tabi ni ibi ti te ba wa laye johun tan ba gbo pe a professor kan wa nbi kan awon eyan ma respect ye o ma wo pe a o ma kawe o ma fi ogbon we yen o ma fi wo mo lara na ye sin en to google to ma da sa dada o ni society wa n reset
0: google go be
2: ben so bo le se wa fe ki ile aye on ko ri nigbati awon eyan ba respect en to lopolo mo ime en tan mo ko ka wi ni ladugo ti o ba ti lowo lowo en ton gogo yen o to fe gbe na woju e ton o fe teju e mole ba si ko lo sodo awon olofin en ton gogo yen to lowo lowo yen oni o jebo
0: atan
2: iru mara wo le wa fe fun eru eni be fe ma fun awon eyan ni awujo ti won agba si lenu e wo gogo e ti dojuru
0: o ti dojuru sa
2: Benny.
0: Ha, is she one or you? Ah. Alati ba denu lesa. Oko tin wo yawo.

0: Nikon ni kẹrin lela adorun ton fa mesun ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: asiko to fun iroyin lati ikoni 32 FM 94.9.
2: mo kiyin e ka san esiko ise lataaro iroyin agbaye lekunrere nle ngbo lati le ise radio 32 FM 94.9 to fi di kale si Laughter House Premier Hill Mokola nilu Ibadan Olusola Momo loniroyin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na Are Tinubu in lotu foro idaniloju fun awon orilede Nigeria wi pe won o tubo gbe igbese lori ri daju wi pe to raju orilede Nigeria ni yo rorun fun awon orilede yi ti won gbianju lati mo seto eya Gomina Makinde ti fi oro lede wi pe ireti nbe pe to raju orilede Nigeria awon ipenija re ni yo dafe eyin itegun fisho laipe Saju eto ibodun 2026 oga agba fun ile ise olopa ti se ikilo fun awon olopa kaakiri orilede Nigeria lati mo se fisapa abi kan lori oro oselu ni ile okere ile Iran ti duro lori wipe yiyan oju oro ina ni atunse lori awon oro ti n waye tako awon igbese are orilede America Donald Trump Labala ire daraya iko agbabolu Super Eagles won ti bale si bisau saju bi won yo ti mo ni fese won se ni bi eto ti Afcon todun 2027 Labala ire daraya eni ti o je gbaju gbaja deri posonu I go save lo ti soro lori oro eto ibodun 2027 ni bi o ti wi pe o nbe laarin awon ti ko rowo ori lorilede yi ati awon ti ko rowo ori amo ti won tewo gbowo iroyin ari lekun rere are orilede Nigeria are Bola Tinubu lo ti foro lede ni bi o ti je bi oro eleyi to fi je bi idaniloju fun awon orilede Nigeria wi pe isejoba re ni won yo tubo mo sise lori gbigbe orilede Nigeria ka eto oro aje re lo si eyi ti yo mo rorun fun awon orilede Nigeria lati mo seto yiya owo tabi gbigba owo eya ninu oro eleyi to jade nani won ti wi pe eka eleyi to nboju to oro pipese yiya wo fun awon orilede yi ni won tin seto owo eyi ti o le ni bilionu 4.5 ti won si ti fi sowo si awon ikan jeka eyi ti won seto eya to le ni 1,000,000 o le 1,600,000 lawon ipinle bi 25 lorilede yi to fi mo olulu orilede Nigeria ati wi pe awon igbese na laarin bi odun marun akoko yi ti won tin gbe igbese re ina ni won tin gbe igbese na ko le rorun fun awon orilede Nigeria ti won ba ngbianju lati ya owo lati fi se idokowo ti won ko si ri awon ti won yo fi duro ninu oro re ni itesiwaju ina ni wi pe ise na ni won tin na kare si awon eka to je ti eto isuna 19 eyi ti ko yo awon banki idokowo bi 13 sile to fi mo awon banki pepepe eyi ti awon eyan tutun mo nseto eya bi 13 to fi mo awon eto isuna eka eto isuna idagbasoke bi 13 iru re ne bayi na gomina ipinle Oyo Gomina Seyi Makinde lo tin ke si awon omo orilede Nigeria wipe ki won ni ireti wipe eto oro aje orilede Nigeria ina ni yo pada dara ati wipe awon ipenija to nkoju re ni won yo gbagbe re ni bi awon osu laipe ninu oro re ni bi eni ti o je akowe ijoba ipinle Oyo Ojogbon Musibao Babatunde eyi ti o fin soro to si fi soju gomina na ni bi eto kan to waye to je ti eyi ti won fi wode saju bi orilede Nigeria yo ti mo sajoyo wi pe o pe odun 1,600 to ti gba ominira ina loro na ti fujulede ti awon ikan ikan lati ekan jeka to fi mo awon loselu ati awon osise ijoba ati awon mi na ti won ki se loselu ti won fi peju pese sibi ti eto na ti waye gomina ninu oro re na lo ti wa soro wi pe awon ipenija to nkoju eto rajo orilede Nigeria ina ni o ni se pelu awon to tun waye lagbaye to fi mo eyi tun waye laarin ile Israel ile America to fi mo ile Iran ati wi pe laipe ina ni gbogbo re yo pada da fi eyin ti egun fi so e ja gboro si waju se lenu gomina
3: ayun ti

0: inu sise ise won ke won ma se fari apa kan da apa kan si nibi eto idibodun 2027 bo ti se nsuma le si awon omo orilede Nigeria kan ni won tin soro wi pe ko ti idaju pe ajo eleto idibo INEC bi awon ti setan lati seto idibo na bo ti to ati bo ti ye nigba ti won ba koroyin le ise radio 32 FM e belema kristana ti won ba soro na ni won ti wi pe owo kan wa eyi to je billion to le ni 300 billion naira to ye ki ajo eleto idibo na ki won ti fi sowo sita leyi ti won yo fi gbe awon igbese to ni se pelu eto abo ati awon igbese mi na to ye ni igbaradi fun eto idibo don 2027 na ni bi won tin wi pe bi eka won ti won ba ko lati tete se agbele awon owo won na lo le se akoba tabi mu awon ijakule to fi mo awon kudie kudie kankan de ba bi won tin gbianju lati gbaradi fun eto idibo odun 2027 na
1: won ti mo bi don fe gbigba ni won ti mo bi don fe rowo gan ni nti ise won ba gboro ti olori INEC so ni jo wo ni won ti mo fe ki idibo ko lo soso ko ma si wa la pe awon ma ni idowo la bi le ru kupo awon ti mo won de ka won ton sele yi sha ye sele sona bi ye ni ayo popo years ni every one owo ni o owo ni o owo ni o owo ni o cheri to wa nle yi a kon sa an sirawa gidi gan nipa ibi ta nko wo si aran alu rara aran alu de ri won so fa won so lo rin gan ko lo fa won so lo rin gan de pe yes ko easy fun everybody won election yi alokocha alokocha ah le so won ti mu wa ti kun won but won wa ti so na ni pe awon tun ni dowo mo bo ni last week enex tin be to se be fowo owo to wa fun awon lowo o la so le fowo gba pe electoral law successful apo fu apolopo wa ni nipa pe bo ti fe rowo ko je bo ti fe rowo no si bi to won in to sele ni e kiti
2: gbon ko wa se jade lo ma ni fret lara ibo didi awon ti fi se tan ba be to ba pe ko ba ti jade won ti gbo yen fun mo ka ma di rushing rushing
0: ninu iroyin miran bayi gbaju gbaja eni ti o je akoroyin to si mo nboju to oro antona wadi oro fi sayo soyo nbo en lo ti ro awon morilede Nigeria to si n loka kilo si won papa julo awon ti won ba gbianjo lati mo wa awon papa to tutu si bi won ba fe rirajo kuro lorilede Nigeria pe ki won wa ni isora nitori ohun ti o je opo ohun ti awon morilede Nigeria ti won koju ni ile Libya soyo nbo ninu iforowanilenuwo kan lasiko to n ba awon niroyin soro tele irin ajo olojo metadinladota kan to rin to je ti irin ajo to fi tana wade to si gbe labele to fi irin ajo lati ipinle Kano gba ti Niger to fi mo lo si Tripoli lati lo wo pe kini iriri ti awon ti won rin irufe irin ajo be kuro lorilede Nigeria gba ti ekun ti Sahara ti won koju ninu awon ijabo re na lo ti fi lede pe opo awon morilede Nigeria ti won gba awon ona yi lati rin irajo kuro lorilede yi en lo je wi pe ohun ti enu le so ina ni won koju ni ile Libya na ni bi o ti je ko di mimo wi pe opo won eni won mo ha gaga si ile na ni bi ko ti ni si owo lowo won ti won yo si mo se awon ise ku to lati le ri owo pada re ni owo ati lati gba be lo si ile Europe soyo nbo ni itesiwaju oro re ina lo ti wa wi pe opo ipenija ati idojuko ini awon omo Nigeria na ti won mo dojuko ni ile ti Libya na ati wi pe opo won ini won pada mo digun jale ibi won yo ti mo gbianju lati ni owo lowo iroyin agbaye lekun rere en le se n tete gbo lati le se radio 32 fm 94.9 feyin e o se mo gbo iroyin ni ile okere abala ere idaraya to fi mo abala muludun e mo yi kun be o adupe pe se wa nbe ti en tete gbo wa ka tara sasa lo si ile okere bayi ile iran na lo ti duro lori wi pe yiyanju oro lo ni tubinu bi na ni yo je atunse tako awon igbese eleyi ti ile america to fi mo ile israel ati are ile america donald trump ti won gbe ebi won ti ko awon igbese kan eyi to ni se pelu bi won tin gbianju lati si oju omi ti homos pada ati fifo pin si awon ija eleyi tun waye minister foro ile okere ni ile iran abbas arachi ninu oro re na lo ti wa wi pe yiyanju oro na ila won gba wi pe yo pada je atunse si oro won bi won si ti se kede ni bi ose to koja ni bi ipade to je ti ajo ti isokan ile agbaye to waye ni ilu new york bi won ti n pe fun oro alaafi Philadelphia ewe ile America na ni won wi pe won si tin se awon ipagidi na kan tako ile ti Iran ati gbigbiyanju lati pe wo won ninu awon akolu kan ti won se ti eyi si tin mu ki awon ipenija mo wa fun awon agba epo ti won gbiyanju lati mo gbe ni oju opo ti Hormuz na iroyin lati abala ere idaraye ko gbọlu ti super eagles na ni won yo bale si ile bisawo ni bi won yo ti mo lo se lati lo koju ara won ni bi fese won se lati mo eni na ti yo mese yo ninu idije to je ti afcon saaju bi won yo ti koju iko ti guinea bisawo won ninu oro ti o filede ninu iroyin na ni wi pe won ti kuro ni papako ofurufu ti victor hata ni uyo lẹyin ti won ti na iko agbọbọlu ti ile ti madagascar pelu ami ayo meji si o kan ni papa isere ti goswell apabio lakotan labala muludun gbajugbaja aderin posunu omo orile de nigeria alter wari Ono Jayeke ti opo mo si Ago Save lo ti wi pe oro eto ibodun 2027 ni yo wa laarin awon ti ko rowo ori lorilede yi ati awon ti ko rowo ori amo ti won tewo gba owo ni bi o ti wi pe opo awon kan ti o je wi pe won ko rowo ori to lorilede Nigeria eni won si papa mo nge seyin awon kan ti won je oloselu bi o ti le je wi pe eto raje ko dara to bo ti ribe oro ye na lo ti bere sin fa bi awon eyan tin face ti oro ti Ago Save so na loju opo kaye lo jara saju eto dibo to nbo awon royin ti e ba fe fi to wa leti lori number yi ni ketite lati ejise si wa tabi kekan si wa loju opo ti whatsapp 0704-700-4949 eto kan si wa loju email yi 32fmnews@gmail.com royin agbaye wa fun ti asiko yi lati ile ise radio 32fm 94.9 feyin eni oni ju baye lo loruko mary ojuo to le waju awon ti won ko iroyin yi jo olusola momo lotu to sika se ti gboyin e seun ti an gbo feyin e

0: Gogo eyin te be loju oko Facebook ajo mu nkan le lo san yi o ajo mu kan le awon saju ka to mo lo sanrin apa ti be oluwa mere omo ojo oloruko temi e kaabo sori sare buda fun tosan toni
1: ba mo tan ademola dejumo e kaabo sori to yin te tin duro de
0: sare budon ni nikan ni aderin ipo sonu 32 fm
1: 949
0: ibadan nibi ta wa tin derin ipo sonu nibi ti nu wa tin dun nibi ta wa tin da word nu o si ba nu je lokan ru awa
1: no
0: station we know the way station we know where to go station we good antenna station don yen gangan ni
1: eh bo se wo bo se
0: I don
1: wo je wa ni
0: le se to ye wo
1: te okay na
0: if you are nowhere okay na if you are not here
1: you are not anywhere ka gbagbe e
0: mo fe ki ba mo tan se bo mo
1: wo si mi wo si le ni
0: wo si le ni we
1: yes sir o
0: ni
1: wo se nduro ti wa be yin o lo aduro teyin na
0: ami na ya la
1: wallahi
0: ba mi were de were
1: abo ero lohun
0: osu kesan mo nlo
1: ko lo mu ti eh mu ti egbo ati egbo temi
0: eh
1: olohun san sanu mi le
0: I don't know.
1: This aunt told you me,
0: Lodge. I do pay. Oh, she can't walk, Lanwo.
1: No, you're
0: Bawa Layo. I just want more of you, most of our way. You're walking by saying, what should care while doing it? Law, continue, no, wo wa. Or Jock Carey. Nino should care while doing it. Tobos is Sunday. Bi me mi
1: Sunday
0: that was his Sunday
1: when you make na wani Monday
0: eh
1: money fe when you abu won fe won la ni o
0: eh I don't want go away that was his Sunday
1: you
0: bere lati ago marin role ni bo lo ye ke ti pade wa
1: of course I will
0: have money of course ni adama sin won
1: mo bo se lona
0: kilo wa lo nbe gogogon lojo kerin oshu ke wa odun yi bere lati ago marun
1: laughter ti o come on laughter
0: ti o pe beji laughter first
1: no rival
0: laughter first
1: yo ruju kankan
0: ti o legbe ti kan ni aderin po sonu ina la tu gbe ka yin mo ojo kerin oshu ke wa odun yi ni bere lati ago marun ni race course to wa ni adama singba
1: bo ti won ti ri awon ba orin ti won mo ran bi okoto fun wa pelu oni to da
0: ba mi mi o ti fe soro ju e wa wo mi lojo
1: un o do okoto o fe do okoto nja na
0: e mo wi pe awon orin kan se mo pa awon orin kan won mo pe o blow awa ta n kore
1: orin be nu eje mi
0: mi mo
1: e orin wa
0: le je e tu fi yunju temi le je apada wa le
1: ba mo
0: to fi yunju mi lo o ba orin gangan fun ra re sayido supa yo mo wa nbe lojo na MC Obama ma wa nbe lojo na rapping daddy awon na ma wa nbe se kini o ma wa nbe gwa la duro gugu awon ololufe yin patapata ni kon ni aderin posonu a mo duro de yin stand by gidiga lojo tan wi yi ofe wa lowo wole o ofe in lowo wole te ba ti de race course to wa ni adama singba bere lati ago marun irole faji se kini
1: o sese bere ni
0: o sese bere
1: ola le omo ngo ba won kalu de omo lo le aleyan aleyan
0: e wa godu ara yi iye ni pe ikon ni aderin ko soyun a wa fun yin
1: be
0: ina sese kini be se wa fun wa oda kila nse lori saribudon fun anfani awon to ba se ndarapo mo wa fun gba akoko olokan ojo kan ibere la fi mo ndara wa lara ya iwo gba bere ko gbebun ni lori saribudon o gbo fe tori pe ofe la fi kini fun wa ofe na la wa na sin se kini
1: awon to ti gbadun wa oye won daada
0: aha
1: bi e ni won se duro ti wa ti won yese
0: gbangba gidigba
1: mo se je ki ese ti e na ye
0: mo se
1: mo ba ti npa o mo ki to gbe
0: ki fu ara oju oko meta to wonu kulu e bi lanfani lati budon to san to ni papapa 0705 5000 949 0809 7000 949 Tabi 0906 2000 949 La won ju opo meteta te fi lanfani lati budon losan toni oda won ni bi o ti le wo ko wa ri adehun ati aso tele nbe lori saribudan ba mi o aha
1: ma je yan so fun o
0: won gbodo so fun o
1: be ma tin so bayi la ma gbo nbi
0: a se pe ise la fi se
1: eh bo mi fin time 2
0: eh
1: bo be mi o re pe ya
0: o
1: life lo gen to je ni eh this our wa kan so bo
0: o gen to jenu hello
1: hello
0: ah inte fi se wa lowo
1: e
0: o lagbara
1: laro daju
0: Hello.
1: Kazi, eka bo sori eto ta le fe banoja lo san yi
2: ba mo tan
1: ibere le kilu
2: ibere le
1: ele
2: ele keta
1: ele keta e kan ba mi pari owe ni akwara pa to mo gogoro yo
2: akwara pa to mo gogoro
0: ah le gbo fe
2: akwa
1: pa do mogo owo po la po e
0: owo po la po
1: e bi o e ma ran lorun
0: e ba sanu aje e ba e sanu abi amo dada lati be ruka
1: e mo ti memu lataro won na wa lego
0: abi o
1: da kun e sanu aje
0: ala bi aye
1: da lo gba mi o ti ni e da kun e sanu aje o
0: hello ah, oda apa bi anigbe mo nbe. Hello.
3: Holy Mary.
1: Baba le si lo eni.
0: Holy Daddy.
1: Baba le si lo eni. Yes sir. Gugu ile nko o.
0: Amen.
3: Laughter as oni jona nko ni tin fo ni
1: se. Amen. Amen.
3: Gugu awon lati le wa pata la to gre la Abiola yale yale Father Charles boroboro Buxela ani ko bi se.
1: Amen. Amen.
3: Adawon ti won to ma dara po mo wa lai pe lai ti na. Eje kimba iya wa Holy Mary Naja.
0: Ada e muna ba bere yin.
3: E ba wa bere to ba holy.
1: To ba holy, mo like question. In fact, I love that.
0: Ibere to ba holy.
1: In fact, I love that.
0: O da ti ye mi. Eh baba mi alesin loye e gba ebun yin loni, so ye yin.
3: Eh
0: oni
3: amo pe da isu efe lo le se baba tire ni pe awa na mo.
0: Eh e gba oni bo se je
1: na. O isa le baba alesin loye isa le jo wa.
0: O da tori po ti e je pe yin le ni akoko te fe noja lodo mi e kira yin ku orire.
1: Emi gan ti won ku orire.
0: Tori pe ti towo fa bonu tan na. Nyonyo. O da mo fe ke fun mi ni oro mewa pere ni oro mewa pere e wa mo gbo bi o se lo o e ko fi ai ko bere bi ai laba won oro mewa pere ti ro oro be ti ai to bere o ya pa pa pa
3: ai lola
0: ai lola o de ni
3: ai leyan
0: ai leyan o di meji
1: won ma ngba lo
3: ai lola
1: ai lola ai
0: lola bibo ah ah I love
1: it is where you
3: I moko moko
0: I moko moko eh
3: I je kanu
1: I
0: ko so je le ni o o di merin
3: I mo
0: I mo ina ni
1: what is I mo kale is the same thing
0: I mo ina in lo je lo bi bere yen se roto
1: ai mo
0: bo se roto inde yen o ba mo ko mo na
1: ni omo ni o
0: hello
4: hello
0: hello ma
4: hello iseo e ka ro o
1: e ka ro ma
4: baba mi e se o iya mi meri e se mo dupe o
0: yes ma iya fi olajide
1: Ọlajide ni Ọlajide wa ni pẹlu mi ni na. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. pọ yen ah ni so pe won ni mo be o mo be yo ma do ti ni gbogbo gba ni
1: amen
4: o ma mu be e apo yen no apo yen ma do ti ni loruko olohun
1: amen
4: o ma no wo se won ma ri mu loruko
1: olohun amen
4: ga igbe ta ni je ki me je ta ti 2 fm ti ran wa lowo ti ran lowo tin jade na olohun eledumore je ki o ma se se fun won e se se ko ni de ba won
1: amen
4: ejise fun mi o
1: ejise
0: ejise o mami eje asare doju opo Facebook o de o omo ta nwi o de omo ta nwi
1: ta soro e ta ti so tan
0: omo ta nwi o de
5: jagula mi ro ni e barabale jagula bi wo lu e barabale
0: jagula
5: ni ni ni ni ni ni
1: original ni baba
5: falade omo falade o
1: baba e se fake
5: o na lo je njo wo
1: baba e se fake
5: won la ru bai ho won re po
1: baba e se original ni baba
0: ojo lo po baba lade wole o aku weli weli ojo
5: kuda
0: oda mo fe mo lo bere aye lu jara gbon ina lo wole de je bo bere o wa gbe lati be ehe ko fi si mi dada ibere aye lu jara wa fun to so toni loju opo Facebook eyin ti Esther se ti wa nbe tori Esther lo igo wole ni o
1: ti o ruju
0: o lo igo wole ni e mo ko bi olukan ba fe marki idowo yo fi igo
1: gbe o wo mo ni pa won da
0: awon da awon da
1: melo lara yin
0: oda eko ba daruko arabirin na ni o je oludije fun Miss Nigeria nigba na lohun papa nipinle Eko ohun lo je Miss Lagos lodun na lohun amo leyin to je Miss Lagos ton to di Miss Lagos ton lo ba lohun o moko ohun mo oko ti won ti jo fera won fun odun mejo gbako o ba lo ohun moko ohun mo ohun fe pada mo ojoruko baba ohun
1: o ti enje ni ojo koko re mo
0: o ti wa njoruko baba re e ba mi daruko arabirin yi ati odun na lohun lo ba tan
1: o le nko ba se ainu re o ya de pako
0: oni mo ti di Miss Lagos bayi mo ti koko o mo ti di Miss Lagos bayi fe ko mo
5: ipe ohun o se mo o
0: lori onko
1: tori my dear husband lo wayawo mi
0: oda edaruko arabirin na atodun to sele lo ba tan loju opo Facebook 32 FM 949 feyin e ibere aye lu jara wa fun to so to ninu feyin te ba se ndarapo mo wa sare budo le ngbo lati kan ni aderin posonu 0705 50949 0809 70949 hello
6: hello
0: hello
1: hello
6: e ko gara dun o
0: yes sir
6: Bawo lo ki lo se ri o
0: ah no way da odun
1: alhamdulillah
0: eh
6: pelo do Olorun
0: amen
6: ade lati apata
0: ah omo togun odun
1: e kaabo sori eto wa baba
0: ogbede ade lati apata omo togun odun
6: ben
1: ta le fe bandage ibere le kilu le fe
6: ta me keji wa ka wo
1: keji e kan ba bi pari owo ikeje to le
6: okay
1: number 7 okay now number 7 e pari owo kekere yi se ngbo mi
6: ah
1: alejo ni gege hello
6: alejo ni gege
0: alejo ni gege
1: yo lo te ma toju e yo ko bi le re to wa un
0: alejo o pada
1: lo lo pada lo
0: o mu mi ranti oro bibeli to ni aya yo pa awon alejo
1: yo bi e
5: won se ri bi ojo
1: so ko di bi ko lo fi ti bi ko lo fi oru ti gege wa yen
0: a kuro be
7: hello
0: akasun
1: mami nje buni yes sir yes sir
7: atin jan maja salibu to auto janeta
1: be ni baba mi
7: mo so fun lo to goja mo ni ebun ti yoba 377 yoba deni nso mo gba e ti sebun mi sowo
1: oda a gba nkan si si
7: ele ma
1: sise a si nkan si be tun se ran mi leti be ni e gba be
7: oda o si wala oya ba mo ka ja wo ibere keje
1: Beri keje. Ilu kan be Iran. Beni ilu ayatola.
7: Okay.
1: O lulu wa. O lulu wa. Ele ke lulu wa bayi. Capital lu yen.
7: Ele karun.
1: Ele karun.
0: Ele eji eta erin arun.
1: Baba te ba se tan eta tejise fun mi o se gbo.
0: Atigbo
1: ete atijise fun mi number nu wa lowo yin.
0: Hello.
1: Hello ma.
8: E ka so.
1: E ma ka so ma.
8: E ma kweto.
1: Olorun ni ma nto. A ri lewo ko yi.
8: E ri lewo la ja lo
0: ni. Omo togun odun ma mi.
8: E wo da bi nkan.
1: Yes o toro. Yes a jiri
0: fun ba. Se mo ti lo Norway.
1: Won ma nta si mi lale.
8: A se ti Norway de.
1: Ti won ba ti lo le won ma nta si mi lale.
0: A ro emi o fe o.
1: O ma nta si lale.
0: Awo ko yi. Sojo wa ise ni. E ka bo so le to ma mi e ka so ma.
8: E ku se.
1: Yes ma.
8: Number 10.
1: Lodo tani number 4
0: tori pe won mo nta si yin la
1: number 4
0: o ti ye
1: mi e ba mi daruko egbe oselu mewa lorilede Nigeria
0: ah
1: won ti lo
0: won lo o
1: ah
0: won lo o 0705 5009 0809 7949 tabi 0906 2009 Esther won ti rin awon owo kan loju opo Facebook awon idahun to lagbara o tin wole
5: ni pon ni
0: oya sare tu mu ni papapa tori ke bo soju e o
5: won ti igba ibere ohun ani pe oludije fun Miss Nigeria nigba kan ri ti won na won mo ko awon mo
1: o lo mo mo leyin odun mejo tan ti jo wa gege bi sokotaya
5: ti won ti jo wa
1: ani mi meri o
5: e daruko won ke se daruko odun to sele e daruko won ke se daruko odun to sele won lawun o se mo ni
1: se
5: bi ko si nkan tani keni le ba won so se
1: opo e ni bo lo olawon re mi lo ma npe mi o le se kin ma lo o
0: yes
1: mi o so ni ko kan mo le o
0: mi de mi de mi o de so wa mo le o
5: da ke ba mo tan wa be gba
0: awon ni won kede
1: o so je mi ko emi nbe won jo na I want to keep it a mission to me.
0: Hello.
5: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
7: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Number ibere yin ko wa le o inte mo dada ni e ko fun mi ni orisi obe mewa pere se ri poro
7: o se da
0: be mo mama
7: ju
1: yes obe
7: ya ya ya obe ata ki time to lo
0: o de ni
1: yes o de ji
0: egusi o di meta
1: merin
7: eweju
1: merin
7: efo oju efo shoko
0: ah ero efo le kon je o
1: efo kan
0: efo le kon je o
1: efo ma
7: ya
1: ya ya ogolo yes mefa
0: o di mefa
7: eh
1: ke ti to ko bayi eh sori won ba ti do ba ti da ko ogbolo
0: e ba mo jo lo
1: ogbolo
0: ogbolo
1: lo jo lo
0: o lo jo lo
5: o si wa dun mi
1: ogbolo
0: e je ko lowo oja ni papapa
1: emi o si le
0: e si le
1: ogbolo
0: jade ni
1: ogbolo
0: o ti ye mi ba o gbe be odun be o ti lo

0: Hello.
1: John Mary,
2: Odeni.
1: John Cooper.
2: Baba ma.
0: Odi meji. John Mary. Hello.
3: Ah,
0: a pẹ ti gbọ oruko eranko yi ri aforomojo.
3: Aforomojo.
0: E ba mi sapojuwe bo se ma ri. Irisi e.
3: Aforomojo. Eranko na ni o dabi boya jọ ita.
2: Ojo yan.
3: Inu ho lo ma ngbe.
0: Ile to ngbe bo lo se ri irisi eranko yen.
3: Yo ya ni.
2: Tori eran tin gbe nu ho po o.
0: Won ni bi oya lo se ri.
3: Yo ya.
0: O mo nto. Oda mami. Ba ba ri bi oya bi ori bi oya oni na le mo.
2: 0706 2009 0809 7909 tabi 0906 2009 09 ba me rojo opo fezo ah o ti ku ah o ti ku o ni ti ere ni daruko meri fun miss nigeria miss lagos yi ah o ti ku ah di ah o lo fa ah ejo hello
4: Oruko mi ni Bakari lati ni Mokola.
2: Eka bo sori e.
0: Mokola
2: why?
0: Se gba akoko yin re.
4: Beni.
2: Mokola ara le waja.
0: O ye pa te wo fun Bakari. Pa.
2: Mokola why?
4: Mokola ni veterinary review.
2: Awaga ajomuleti aladugo ni wa.
0: Ajomuleti.
2: Na kuli jala ilu. Ta le fe ba na ja ngba na.
4: E ye kin ba jo mi.
2: Okay. To ti e to je awon landlord wa nu.
0: Landlord
2: wa nu.
0: Jo meri.
2: Agbari baba en ta ba laba.
0: Be ni. O de eyin te fi gbo wa sile na papapa.
4: Mo ti fun be.
2: No, won se ti landlord fun wa ni.
0: Won se ti landlord fun wa ni.
2: Awon la nile. O ya to si mo ba mojuto.
0: Oda ki ni mo fe fun baba yi tori mo fe kon je igba koko ni lori sare budan.
2: In fact emi mi wa lara won.
0: Oda e pari owo ni papapa.
4: Okay.
0: E tu ibon ti ko jo adiye loju.
4: Leto.
0: E tu ibon ti ko jo adiye loju.
4: Ona ni o pa.
2: Ona ni o pa. Okay, wo ma wo ma fi ban pa die.
5: You got the different rare pe wo de.
0: Ti mo de fun yin to mo. Ti mo mo fun yin. Keke egbe bon. Va mon Dieu. Hello.
4: Hello,
0: Eka
2: Eka son. Yes, sir. Eka bo sori eto.
4: Yes, sir. Emi na wa fo.
2: Lodo tani. Number 4. Lodo ba moto. Ha, e kan ba nda ko orilede meri pere oko iyan ni won fi so won. Beni. Oko orilede kan Ademola ni won ma je o. Won si fi so ko orilede. Ah. Eri bo nton gan lagbara.
4: Orilede ke.
2: Ah, won si mo.
0: O mo.
2: This is man.
0: In the affairs, I go long. Are there anyone? Hello. 0705-5000-949. Hello. Hello, Ekaso.
4: Ekaso,
2: yes, sir.
4: Ojo Emmanuel, not with your father.
0: Ojo Emmanuel.
2: E ka bo sori eto baba ta le fe ba na ja.
4: E ja ba si Samiri.
2: Okay, John Mary, okay. Okay. Okay now.
0: O ye mu no ba bere yin.
4: E fa ni bere ti di.
2: Ikeji.
0: Ite wa mo se ri bere ti mo fe fun yin, ibere agbalagba ni. Tori mo mo fe fi down si loni lo je n fe bi yin. Se ngbo. Kini yato to wa laarin alaborun ati eha aso na ni mejeji mo ti fun yin
4: o ma
2: alaborun
4: ko si ko lapa yen
0: ti ko lapa yen
2: ti o lapa yen
4: okay,
2: okay. Sleeveless jumper.
0: Hello.
2: Mami Abib lati labo. Mami Abib ni lati labo.
4: Omo to je daddy. Lojo pa opo.
0: E
4: wo. E kure. Ata wa lati leyin wa o.
2: Won gbo.
4: Ni baje fun won to ni ta oju fun won o. Oju oni ti won wa ni dowo gbogbo wa le gbogbo won lati
2: fi
4: bi. Ati won o. Aye tan ran se na tan ji se fun wa ko ni baje.
2: Amen.
4: A ma ri yin ba ta se se mo ni je na.
2: Amen.
4: Ati meri e ba mu bere keta.
0: Oya papapa mommy Habib eyin lagba kan nkan to mo lo.
2: Ojo ti lo.
0: Kini Yoruba n pe ni? Ki la n pe ni banke lede Yoruba?
4: Banke.
0: Nte mo dada ni o.
4: Boya eni ti o. Ti o se jamo kankan ta.
2: Ah. Okay.
0: E se yan o.
2: Oko banke nu.
0: Banke nu.
2: Ni han yo.
0: Banke re.
2: Olo mo je han yo.
0: Banke re o. Ke si se yan. Ah, oda, mommy abi.
2: Nigba ti e ko bangem.
0: Won le ba. Won le ba. E je a fi down someone bere to paka so ni papapa. Esther. Ojo opo Facebook yi ko di lo to.
5: Oda, won digidi gan amọ.
0: Orisirisi oruko lo n pe ra won ranse.
5: Won gba, ko se n to gba ibere wa ni ori ayelujara.
6: anu wi pe oruko oludije ohun na oruko arabin yen to je ki won dije fun Miss Nigeria tele ri so to won dije fun Miss Lagos eh at the end of the as Miss Lagos no ba je pe awon o se mo o lo ni ta fe mo ko pelu oko awon pe awon o se won leyin igbeyawo odun mejo pere won lawon so mo ki kilo oruko won oruko na ni Agnes Muhammadu odun lo sele 1963 ohun na ni odun ti o sele
2: okay lodo temi nbi ko weta ni ki won pa ri akwara pa to mo gogoro yo onorun lo fi nwelo onorun lo fi nwelo alejo ni gege eh eh gogongo lo ni yara orun tori jo mi eyi na si megbe oselu tin be nle yi Action Alliance APC PDP Accord ADC NDC APM Labour PRP ati be be lo to tun dabi re orilede Iran Tehran ni capital mo o si lele kejide logbon the 28th capital
0: Benin
2: Benin awon orilede ti won so loruko eyan Philippines wa nbe Bolivia wa nbe Colombia wa nbe Israel wa nbe ati Mozambique
0: okay
2: awon John merin to ti se olori orilede ile olominira Ghana John Jerry Rawlings John Kufuor John Mills ati John Dramani Mahama.
0: John Mary.
2: Be. Ojuba ni lodo TV o.
0: Ada tori ojo mi alaborun looto won gba takoko eh aso ti olapa sleepless jumper.
2: Ekeji ngo.
0: Ekeji awon dewa ni mo wo o na olapa awon agbe amo wo lori oko ngba mi awon de atumo wo eh tori ojo mi ibere ti mommy Habib mu eyin ni o.
7: Esther Falade omo jo daddy ti okola nlo call me
2: ba moto ademola dejumo ire

0: ehen olohun mu ele ni aso oto ni won ti ah alomi lamu won so fun mi mi igbagbo ni o iwo driver laso laso olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
1: mami ebi ebi o di eran je sasun
0: o ji eran
1: wallahi
0: ibo lo ti eran to wa lowo eyen
1: se bi fruya ni fruya ni leyin
0: o ti eda o ti eda my dear my dear ma bo ma bo ma bo ma bo o ya so ti rarin fun eyin arin emi ati driver e olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
2: alomi lamu
1: Oga, hey Jeremy,
2: He volunteer, no.
1: Fuya, ti wo fun mi ni. Wo fun pa de ma yen loju ona.
2: Ma wo.
1: Ah, wo fun mi ni se. Wo fun mi fuya ni.
0: Wo
1: ra fun mi ni se.
2: Wo ra ta lo ra fun e.
1: Sebi, mami, temo e mu.
0: Mami wo.
1: Temo e mo ma ti o fun do yin. Nga ni dadi lo Abuja.
2: Eh?
0: Ah.
1: Ti e lo do meji ni ara yin.
0: Ah.
1: Ma yen ni o. Ke se ma no
0: agogo. Alo, alo mi lamu ma wo.
1: Ke se Mr. Yellow. Se gbe ose kan lo do yin be dadi bi leku.
0: Ah.
1: Eleyi Abuja ni e lo gba ye. Te fi turo yin. Ma yen ni pade o.
0: Ah, alo mi lamu ba temi je.
3: This kit was performed by Alomi Lamu.
4: 32 FM 94.9.
5: Kayefi.

0: iru ase je wo na
1: o di na nu ara ti do ara da sori ara bi e ti e duro sele ya o
0: ko awon kan si mo wa be pata gogo ni an fi mo se
1: ah oro adu ati gba ka fa to de bi se gberu lo
0: o pule lori ah
1: o bu ko sori esu
0: chai
1: esu ara bi na kilo na wa ta
0: Ah, you know I love you so much.
1: I love
0: much.
1: You too, baby.
0: You're my darling.
1: I miss you, baby. You my everything.
0: Oh, hey.
1: I love you, baby.
0: Oh my God.
1: You know, you're my last side.
0: I love
1: case
0: you,
1: of,
0: baby.
1: Oh, God.
0: I love you.
1: Hey. Baby, Bluetooth your love to me.
0: I love
1: me.
0: You.
1: Bluetooth your love to me. Give me some. Give me some. Hey, say I love you, Arawa.
0: Wait here. I'm a latora. For me, it's Jota.
1: It's Jerry, right?
0: O ti jọ tan, in ti se thank you.
1: Awon re ko lo fun mi lowo oko, lowo aka re, lowo aka o.
0: Ibe na mo ti se yin
1: wa. Ah so de kori.
0: In de eko.
1: Na ibe so mo lu oba.
0: Ah.
1: Fisa le bibi lo yasin.
0: Mo so be.
1: Ah. Fisa ni.
0: Eh, mi na mo pe gba ya lo ni.
1: Eh.
0: Mm. Nle.
1: Ah, awon ra be nwe. Adupe. Eh, mo bi pe. Se ka ki awon ra le wa ko ka so. Lati gugu bi so ba tin gbo wa ni ru akoko ta joku ye ku jo meji je meta gan. Eh. Iroyin kayefi na lo tun se bi eni tun fe bode ni oso atutu mose tutun olojo ni bo su se n pari lo ma je kemi wa opin o
0: ase wa
1: bo su se tan lo ma je ki ogo wa ko pin o bo si wa tan lo ina oreshi ku na je koko ti wa le wa lowo tun ko to get out o lord ya lagbere oro ti rowo ko se ko to ba ti e jade olojo je koko re ti ni na le mi lowo ola ina ati na
0: bismillah rahman rahim na ti ka sa gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan
1: gan gan gan
0: ori
1: yin o pe ise
0: bere egbe mi o si danu wo ko lo bere adura
1: e no adura ya to se fun egbe
0: egbe mi o si ku egbe nu rada ta ja ta o mo beyan se mo bo lo nsoro ago kan gojo loku lo
1: ni ipe se niyan
0: igba na wa nkan
1: ago kan oru o fe gbe bo ni
0: ipe se omo da sori ibi sori ipe se la
1: o ti we lucky tan lori ta meta
0: abi wa eyin le mo nto sonu te nwa
1: bi pe je wu ejo kan wallahi lori ta ni lori ta ni o ke se leni
0: o ya
1: ise ni
0: o nlo nu
1: confirm ni se
0: minus lo fe lo lo fe dodo e
1: we dodo re ko wi wi o ni se wi o ti confirm ni tori agbo oru ta fi se ogboro kan le
0: ogboro kan le
1: so wa ri o se re o ni fi kankan we jirin ni o
0: ala ka bi ezi olohun e mo ka o ya mo ka mo ka mo ka mo ka
1: to ba ti o we se akoko to ba gbe o se lori mesan ya se mi ko jo kan fe mo ro mi kan fe mo san bo
0: o ye ye ye
1: o gboro sa o tori
0: mo ka awon se je ni so fi lo fe mo la se n gbo gender yin o ti rin jina
1: olai o do gbeyan lorun aye ru
0: ara mosi wo nkan wa wa ti tani ah ah so so so why ni why
1: nkan bi be ti eh
0: o po baba je je eh
1: awa ni wo pe ni
0: baba je le ti je baba je le ti je
1: omo lomo na polowo ti tani
0: kini kini
1: baba di first lady
0: yo mo bu
1: ho
0: cameraman yen ke ni di wa gbon give me o le gun ni a member te o ti
1: ru eje select room le de sisa
0: sa
1: ki le gbe omi yin wa ni
0: e so pe
1: awa ni e da bi mo la mi da
0: fa
1: la
0: ro
1: ja ka ye mo
0: e pe ni kini bi la bro ma le
1: pa so si yen o
0: anyways mo te gba pe so lo ti yen na to ti e fi le roka fun losun wa bo ni bo la si si tale o nja le ko
1: o wa la wa sun ni
0: eh o ba je pe ndi e kokko gba nti nje na to wa
1: awa sun lo wa o
0: eh je kokko gba nta
1: to ba di la se mo ru o le ma la peta iti
0: ayo ayo mo se yo ru a ko gbogbo e ko e ka san eyo lolufe wa 32 FM 94.9 ikoni 13 dere po osunu re o se yo pe wa lase olodumare gbogbo awa ta ti fowo ose ta ti fi jeun eh to wo omo suku ti gba eh to wa dabi pa fe mo se se alasi yo bo orun anu o si fun wa bo alasi orun gbo eni to lo baba re ni keni ni bi to n gbo wa lowo lowo bayi
1: ni
0: asiko yi to le ran ise ranse yi lowo pelu egberun marun to nare kiri ni account yin tabi ta ba se to ba je bi 3000 naira tori ha da to ba gbe bi ogun egbeun ti aye o gba ninu account number yi o ye send e si yi iwe to wa se
1: e da e do se e se ti no se ti ko ni plan gba te fi bere ni
0: eh to gba gba ta bere na la ni plan
1: jabo
0: o lu mi gbe fa ti e lo ko mi e ka se
1: ah ja bere si ka we ago yi eh ti jabo ba so na to ba da bi igbale o jabo lati tamata eh won ni awon ori bi meji de ni ogbon kan atawon ego mi ni an ri enu gbo bi kan awon olopa na sise de be
0: mo ri e
1: ori eyan
0: mo wa ri e won le lale wu ah eyan yi e se kure
1: eyan ranu

0: akiwa kabo pada lati oju di oja 33 FM 94.9 ero yi kayefe intense si waju
1: o se pataki
0: ori radio yin 94.9
1: ja bere kika bayi time as went ojo ti lo bara na ti se ri o kere tan ori eyan ti lo bi 28 ati awon egun ni won ni won ri tojo mo ti awon afura ti awon ajinigbe kan ti so pe ni budo awon ika eyan ti ma wu odaran ni won ti ri awon meji na si da ko won won ni agbegbe tan pe ni umuaku isi oshi ni gbo ni ato ni joba abile
0: umune
1: get out oruko luwa ko ni umune umune ochi
0: da
1: ba bi le bi se nenu konu ni abia
0: inu mu mu ko ni umumo ko ko ato ni umumo ma mura
1: si ni awon egun to ku yi na lo je inti won ri lati pase awon egun gogo lopa kan to je pe awon de na egbe okunkun ati wo odaran mi ni ati igrewo ile ise olopa to ba ni isu oshi nibe anani oro nbode lati enu to je alukoro won ni ile ise olopa ni ipele abia morin chinaka won je odi mimo ipe oga won we friend afolabi lopa awon ase wipe ko gboro si ibudo kankan fun iwo daran ni ipele abia mo lo je ka wogun ile ise ti awon se lojo won ni won ba awon egun ohun to je ti eyan bi 28 osa ise si tesi waju wipe awon olopa ran ara won lowo lati daju pe awon tan sise yi pe awon kan ti je sa lo won ni o mu won
0: Krista
1: o baby
0: woju arabere se oroju e ateyin e se ri gbogbo eyin e bo se le bo se le oko e lo lu
1: aye fine
0: e on na dada won ni ede ayede kan lo bele laarin toko ti yawo ninu ile leyi to se je wipe won ni aworan ohun bawo eyan ti ri lori itakun ayelujara logoro awon eyan lo ti bere si ni fi awile kaluku won lede looto gege bi nti aworan yi bo ti wi eni to ba ri oju arabirin yi ati ara re se e mo kare eyan o le pon li pon li pon li koda gbogbo eyin re n lo le to se pon pon pon bi igbon fi waya na won ni ti an fi luyan ni be na loju o n lo ti ko gbogbo oda nigba ti won ko iroyin ohun won ni ede ayede ina lo ba sile laarin iyawo ati iya oko re won ni to si je wi pe lojiji o na ni iyawo in lo ba da eti iya oko re to sare ju ifoti si mama koba koba won ni loju oko re gan na ni nibi ti oko to joko si gege bi won ti ko royin ta wa si lori ofe lati ka won ni oro ohun da bi igba to je pe oko ti oriru re ri ni won ni loju ese won ni kini kan dide nu oko ohun ibinu ni won pe won ni ko se meni se meji won ni bo se bolu iyawo re re to si bere si ni ilu nilukulu won ni ibi to ti na na sari anagba so lara re won ni o na ni awon eyan won ni won ti bere si ni mu ero akale won ti won si nkan aworan ohun to nti oju arabirin na won ni won wa fi soju takun ayelujara bi pe edakun o iru wahala wo ni iba ati e wa sele ninu idile to fi wa le je ki okunrin ko je iyawo re niya bayi won ni lara won ti won fi ariwoye won lede lori itakun ayelujara o na ni won soro wipe mo ko obirin eleyi ni pe ko duro gbe ko won pe o ti ya sani wipe se ko ye ko ti e le fi owo fun awon to ba je agba lagba won ni kilo wa de to fi je wipe iya oko iyun ya to bi oko re in lowo sososo toju ifoti si leti won ni be na ni awo mi na soro wipe e duro na won pe okun ki wo ruru ki won wa ruru o be si na ni ko sa na ni wo ruru won wa ruru o ye ki irufin okunrin be ko ni suru bi pe ibi titi na bi iyawo bere to ba lo re se be to ku mo lowo won ni kini nkan ti yo ma soro won ni tori wipe egun melo ina ni nbe ni ara okunrin eyi to fi mura kankan si iyawo re awon mi na soro wipe bo ti wu ko mo irufe ide ayede to wu ko le be sile laarin toko ti iyawo won lo ye ki won pe ni to be no bi ina lo ye ki won fi panu re won ni tori idi eyi won ni opolopo ni so bi pe e gbo irufe igbeyawo bayi oye ke yo ti obe bo ni won ni lelomi na so pe rara o ko ti to ba o won pe momo ati iyawo na ni won so pe ko be mama to se je wi pe oro ohun yo pada lo elomi ti e so won na so pe is a two fighting abi two fighter ni pe mommy ati iyawo won oni won jo nja ti won jo nlu ara won enikan wa dan pe to ba je pe on ba ni oko o pe obirin ba e ko sin to le jo je ajosepo mo laarin ohun ati e won wa ni to bi wahala laarin iyawo ati iyo oko gan to fi di pe iyawo fo iyo oko re leti pe asiko ti won se akojopo royin jo won ti e ti ri
1: ti o ba fe kin le won ko kuku sa lo so ti bi mo fun
0: ah in ti royin kon ko ton kan po bi mo
1: ko ti e ni di ko bi mo ti o ba ti fe ran mi le won ko mo lo mo je ri o en ti wa si je pe o si nlo emi ara re na ma wa be mi pe ko si ti o sele ni tori ti ma darijin njo ti ma ran ti mo le silu lo ma je yan payan ko kuku ma ba ti e lo lero
0: duro gbe ko o ti asa o
1: ye lojo
0: o duro gbe ko o
1: ti yan yan kini won lo ba o kere to yan bi mejidinlogun ni an fi die mule pe nijoba agbile igaruko ni ipele kano pe ajadigboluki ti bu won je won ni awon igo kan to je ti asogbo awon ni so pe won ti bere si ni wa awon ajadigboluki kan won wa won kiri bayi o eleyi ton ni aisan ti nbe lara won ni ti ekun ti pinle kano won fi die mule ni pe ibudu awon ti nbe ni ipinle ohun ni ti wa fi ton leti pe ni ilu garuko nikan eyan mokan la toto la won ajadigboluki ti bere won ni o wa gbera ko nbe lo si awon ile toto sumo won ni bi to ti bu awon meje mi je ni raba kadage gurijiya ati dausei won ni be lo ti lo gbo awon meje mi je be won je 18 lapapo that digboluki buje e to je alukolese olopa ni apa ipele kano usman abdulai umar won fi die mole won ni meta la won aja ohun ti o de fakaba won ni ewun lati ni je fun olugbe ati awon eran ni ipele kano iko ti awon asogbo na ti en koruko awalu muhammed gege bi en to le waju won won na gboro ri awon ajaun kan si gbagbara lo won ko to di pe won han ilu le mo won ni eni kan ti da ba ti wa buje won ni ko mo fi pamo ko to di kan mi pe ko tete lo fun ayewo ilera kan si toju re o aja ni o jenu e bi pe
0: aja ni o jenu e aja o je o wo jati jati ara
1: aja ni o jenu e
0: aja ni o jenu e
1: bakan to ka royin about demo
0: e tin sharap won ni ile se olopa nipele Niger on lo ti nawo gan okunrin gege bi eso alabo ti won gba won ni Godwin Dauda won ni tori wi pe omo odun mokan lakan lo yo olupanponran yan ti afigba to gun omo won to gun lagun pa tomo won to fi jade sajule orun ni agbegbe kan ni Suleja won salaye oro wi pe isele ogun won lo bere ni ogunjo osu kesan odun ta wa nu re yi won nigba ti won lo si ile ise olopa eto wa ni division ti Suleja won ni won so wi pe omo odun mokanla kan ti won poruko re ni Christabel Abati bi pe won so pe won ri omo ohun leyin ti eni so wi pe omo ohun kuro lo si bi ayeye ojo bi lati lo re darapo ma awon ibatan won kan won soro wi pe nigba to di owo orole won ni pastor tinu ijo apostolic church ti nbe ni Suleja won ni na lo si se abajade iroyin kan leyin ti eni fi soro wi pe e mo dakun o awon ri eyin omo kan iyun ninu kanga to je ti inu ile ijosin nibi ti won ju si nigba ti ile ise olopa ti won ni won bere ise iwadi lati lo re se ayewo won ni ibe na ni ti ri oku omo ohun ti won si gbe lo si ile iwosan to je general hospital to wa ni Suleja won ni ibe na ni ti wa se awari omo ohun ti won ti damo pe omobirin ti won so yi pe won wa mo ni won ni ile ise olopa lo tarabo se iwadi leyin to si se to mwa ti mwa filore na wagan eni odu meni din logbo kan 26 year old man ti ania kwe ni ode wani ode ni ania sokbo kwa mwa so so si wani sugman la oko e ti wan wama un wani ode ti fe se fe o ti shalo wani ngba ti wama tokwa sere wani na wagan inyo ni ojo keta din logbo o shuke san eta wa nore yi ni agwebe kuje iyon lo lulu le wa abuja
1: to si ewon na lo je ti
0: da ah babe n baba ni ele
1: ni bole ni e ku ati le bole
0: o wa sala yi oro woni ise e wa di ohun o na lo bere ah wo na wo mo yen krista mo odun se mo pa lagba ko lawon eyan yi
1: ka ka ni severe penalty wa fun awon offenses be yen ni
0: ko da o
1: yo de ku ṣugbọn gba to a ti pe a mo ni iwadi n tesi waju na ni
0: tesi waju na
1: awon mo lebi yin
0: tin ni
1: tradition o
0: abo wa ni ise se lagba
1: e ta mo mi ma handu e
0: eyi won ni
1: ah de ta tin le omo kekeke ki
0: ile puta
1: to ipinle egun to ti han nu royin olorun ko la wa nbe ni ba tu se gbo ni isin ni ogbe won ipinle ogun ni ogun ni bi o se melo kan ni isin lati ka wi pe enikan smogu en kankan wole fun Priscilla
0: Tonati
1: Emi Tore ni pinle Ogun na ni ah ni ti Ibara ni pe won ri obin kan kini a se won ni ike omi bottle water ni awon ma ro ogogoro yo si won ro sinu e ba kan kini on si n lo bi marun mefa ni ye won ni oju na mefa ni oju na ni ogogoro ti an ro sinu awon ike omi won ni owo ago marun mewa ago merin ku iseju bewa na ni awon agbofiro ni won ti ma se ayewo ki ni a ba ri pe ah bottle water ko yi pe kini on e se mo pe ma fe bo de ri won ni loju na ma fe bo water nigbati alukoro lese olopa o soro pelu awo niroyin won je di mimo wi pe arabirin soba wale balikis o na lo dagban kini ohun ti a si ro number 1 ti a ro sinu oke pe wo nu ogbe won fun awon ti won sin rule lowo nbe olayinka je di mimo pe pe bayo ta wa awon ti te alarabi won ti gbe lese olopa lowo ke ma mojuto won ni ijeta ni oro isele lago mere ku iseju mewa awon olopa ti awon warder awon eyan akemo nsatu ti an so le ki ni an ri pe ke si omi ni nbe nbe pe gogoro ni wo gan awon eyan ro dan gan o
0: so gogoro le yin
1: ah eta na nkan bu yo run jade ni ah to ba fi to ba fi ran tutu nu e bayi ogbo ti o din si didiri da won bu kunu
0: ah okay
1: ina si fi ki opolopo agbo te pe nje diun ma lo die die die
0: je lo si pile ogun je mi no hotel o bi won se koroyin be won ile ise olopa ni pile ogun lo ti so wi pe awon ti mu eni odun meta le logoji kan for 3 year old man e debility mi tope won ni won fi esun kan nitori wi pe nebo ti on jo je alabajo gbe o ti lupa won wi pe igi bambu ina do fomo akunrin ohun lori o eyin oni agbegbe kan ti won pe ni Bluestone Treasure Estate to wa ni mowe ofada ni pile ogun gaga bi won ti koroyin taka won ni ologbe ohun ti won poruko re ni Michael Oje won ni eni odun 38 ni 38 won ni o je akeko leka ba se le dani lamoran lani loye guidance and counseling graduate ni pile Benue State gaga bi university won ti nbe nbe won ni esun to se to fi deru orun ti won fi na pa si won ni na ni arakunrin ohun so wi pe o di momo ohun omo odun meta to je omo okun won lo hogi re lede gesi nigbati enikan ti mo poruko re ni Peter Adam to hun salaye oro wi pe Michael in lo ti bi ise de won ni to se je wi pe omo kekere ohun won ni won jo ngbe ninu confound ni won ni lo mo ohun ba si sare bota o se mo be eyan ba de tan mo ki o sare wa ba yan teyin o di mo won ni ina ni bi arakunrin ohun bo ti ki omo ohun no won ni sugbon baba omo yi na ni nbe loju orun nigbati baba pada sita won ni bo ti ri to bo ta bayi ina lori Michael ni bi to so fun pe ah ah 200 do fowo nu iri eri agbakowo ina ba mo ohun se to fi lo ready momo ohun won ni Michael wa salaye fun pe ah ah e duro na ki lo sele nu pe omo odun meta wa sare wa ba ohun ohun si gbe ohun fa amoro ohun ki won ni baba omo ohun lo so pe rara pe o di mo po ogi omo na won ni ka to bi ka to fo eleyi na lo fa to fi ye ifotiwo ni eti Michael won ni leyin oreyin e to se eleyi won ni iyun ba ifoti yi lowo won ni bo se lo re gbe igi bambu nla kan re won ni a fi dimo won ni e meta pere na lo je mo Michael lori o a fi wesi won ni loju ese nibe na iniyun gba to ti jade laye won ni won si lo so fun awon ile ise olopa won ni alukoro file ise olopa ni pele ohun DSP Oluseyi won ni won lo ba won won wa ni awon molebi so pe ejeje ayanju oro yi komi che ko awon jo ngbe ninu confound ni oro yi to be no be ni won wa ni awon wa dahun pe ah ile ise olopa ni ko si wahala e lo se lewe ran nbe ni oro wa bayi labe kuta mi ti e ti lo salaye fun won pe ko pele o erere ijare o ko ku Michael ti an pa ko nu si dide
1: ah ni lo leyin te tun mo fi when you strong bamboo
0: share that one lo objection my lord
1: she anything ba spider cord ye lati bi ri ayen
0: she ri lowo
1: lo ni
0: christa sincerely lowo lowo ta wa yi bi yan ba se en to ba mere en di deru ba yan to ba lo se pa ya agba ko
1: opa yan ti enu
0: mo yan lasan
1: opa yan ti enu
0: gbegiri ara kaluku to loku bu o o ba lo se pa ya mo yan kan lasan to ba lo le o ti e mo tun si na
1: ma si ba n sere pranking
0: pa ba pra
1: o ni na ja wara wara
0: ami o
1: prank la pe be fi gba pa mi seju ara mi ma mu fun o ma ma prank yo ni chori bu o o ti pa yen se be
0: ah worowo won ti
1: ni won jo mi mother case ni ke ke se ma ba wa din ti o buruju to won refrigerator ibi so ti lo ti fo eti eyan ki so ko fo leti
0: okay
1: won le kakun assault wa lo wo texture ke
0: e ba yi mo se igbo
1: wo texture ke
0: wa
1: eh ni kini
0: ama la to ra ti jotan
1: mo ni o wa la wa sun
0: iro tin wa
1: wa la wa sun
0: iro oju momo re ni lo fo gbe leke
1: obi si mo wa bi se jo dale to yoju
0: iro mo wa
1: ti ami re ba ti reju
0: wa wa wa
1: ma mi ni mo jadi a gba soro isi fo miliki
0: si ni lo yin mo miliki
1: isi fo se mo loku
0: yin mo miliki krista ele lo gba into o
1: e bebi ba mi ni sale oreyo ba mi ni sale
0: wa
1: ni wa ah lo sa akira o je arira Sakira je arira pade mi lekule madare Sakira je arira o ti yemi ko le si soro o ti yemi ko le si soro
0: eria
1: pade mi lekule madare
0: o ti yemi ko le si soro ai soro ma wa
1: oh ba wo mama to mena
0: ma so fun pe problem ma wa
1: ah ojo kan mo ko si se ba mama ni mo ti ma wo na ti perfume mi ba ti run lomo mi ma sare bo ta pagu ase wo ni o ka ko da window wo sa ti run bi why mi ko yin se a bala practice real ati pa ti ba do bi kan o omo yen ponu le tan gbowo jenu le bo mi o la to bo oh so fine you have reported over 40 deaths in a news broadcast of 40 minutes which way Niger olohun yo wa ni o emi ti ti wa 1 naira o kun bi olohun yo wa lu ni
0: rapture n bere pe obirin to lu yo ko e so bi mo so ba mo
1: ko e bi nitori obi nitori obi ma lo won do lo je ni lucky ruen ma lo lero ma lo ma lo okun yen na try o pa na bi je o
0: ah o na sorry I'm very sure pe bo ba ya fe lo 100 odun o ti lu fi o ti yo ki ti be a o na po
1: o like design ni olulu le wa abuja ni royin elomi to ti ja fa boyi si jade Abileko Rukaya Muhammad ni won ni ile oso lopa ti gbe won lori iku to pa okunrin kan ti won ni won ba oku re ni opopo na ma so se ti kubwa bi ile oso lopa ti wi won ni Abileko Rukaya Muhammad la won mu latari iku to pa men kan e to ku
0: men
1: yes alabuju to ile oso lopa ni ilu Abuja Muhammad Sanusi ana so yi di mimo ni jeta Sanusi so di mimo faralu won ni ile itura kan ti nbe ni Second Avenue Gwanipa ni a meji lo won ni a lo re gbaro meni in the line of duty ni eyi okunrin ba ja faabu nbe kaka ki obirin ko pariwo fun iranlowo won lo soro amuerous ba ni soro okunrin ohun o si yo lo ntie nibe ile ise olopa wa jodi mo pe owo ti te anti ruka bayi o lori iku to pa onitan oga ile ise olopa na soro won ti nta oro ponu we ko bo
0: le de soro ni an so fun baba e be na ki bodolo be ya
1: gbe na ki
0: bodolo be ya
1: Yeah,
0: management
1: that you decide
0: oh
1: god
0: awa la won student ni won po le lori won wa na baje
1: that's good
0: won na lecturer won na won titi won yan mo won na won titi won ye koda won wa na won nikan lasan o ni gba so lara won
1: o mi pe awon e tan ba ya wo lobirin ba won ni e ma fi igo sori mu ma so omo obirin ti won obirin ki won ma so kini yes where you by this time
0: ojo wa o agbo we tin ja yan je
1: awon lapata ko ni ma ya ba o
0: nje mi ni po so eyan yi e se kure
1: ah awon kisa to da si ba o
0: mo bi
1: 2004 mo je igba ti olori gogo kan
0: owo mo ti ni
1: ma gba mo tun gba mo
0: o fun mi left
1: yen mo ogiri ni
0: wow
1: a lo gba yan se pari IT ni la ba lo submit awon kankan
0: ah
1: Okay, but you like that butter lane on our way. Ah, why what about you, woman? My bonule, only 1 hour. What? Think that's your premeta, talk to be meta. To the way we read our word, it's our last two men. As you low class for lecture me, but talk about you, John, don't mean to till long. What do you pay? Oh, you're going to go to a phone. Ah, you're going to go. I said, I said, I'm going to go to the other side. Left you, or for me, what giddy?
0: Oba. That's good, someone.
1: Fun mi mo giri ni
0: asku samo na oju opon
1: ah asi asati bombe
0: so boko to nje o le mi ati e boys girls and boys brigade abi bo ni
1: emi o fe english o fe
0: disa gbe ga fade yi
1: ah so so abi je tun ni so yes sir
0: ejo sa le ka police ni
1: report to duty immediately
0: yes sir
1: officer
0: na
1: na mama so to let you lowa
0: iru abi se wo nu
1: eh
0: iru abi se wo
1: duty post e lo ni nu
0: ah
1: Okay. Emi ejuro enu royin.
0: E gba mi song.
1: Awon lolun fe meji na tin ja lori pe ta lo ko HIV rara won. Iwo ni. Iwo ni.
0: Agba ko mode.
1: Agba ko mode. E kuku ma fo mi lo ba ta me yi ra.
0: Aje lo wa.
1: Fo mi lo.
0: Aje aje lo wa o.
1: E wa kan tu ko be lo mi.
0: Ah. Olorun ero. Eh, oko yawo won ni o po ojo meji la ka won o se wedding, nlo ko cancel wedding.
1: Eni eleni.
0: Yawo lo post e pe ah e to ba do job be o won oko kan lo ko si abe pe iwa ati ta ni je be se wedding won lo ko so pe
1: emi ti tu pelu e
0: ke mo so ohun abo ohun so ohun wa e
1: so mo singing
0: so singing
1: omo kan re ni pe le ka e casino won ni baba re tojo won kere oni ogori odun o ti la won gi lori baba si di ku
0: gangan eh akun kan so nle ejo wi pe okun to so ohun ati yawo ohun po gege bi itoko ti yawo e ni yawere e re danu be ba ti a wa re te kan na joko jona gugu oluwa krista o ni gba belief won ni akun yin ohun lo je ko ti ni idojuko inawo ninu ile won ni sugbon lori pe gawon mo le bi e ki won le jeun won ni gbogbo awon sepepepe won ni ni nse won ni koda arakunrin ohun to soro wi pe bi o ti mo ni omo yekiye to wu ko won pa olohun o ri bi pe ohun to send owo nje si yawo ohun ni sobu atowo ti o fi serun o ni tori pe ohun o fe ki won pada na kaabuku so n lori yawo ohun o ni sugbon afigba ti omo awon to je obirin to sick tin saisan ti won si gbe lo si ile iwosan won ni dokita wa so pe ka won so 24,000 naira bi pe na la won fi se owo toju fun o lohun wa damu o lohun foro won ninu bi to ntin sare pe ko won fi rowo o lohun to send owo nje si yawo ohun o ni ase yawo ohun ni 600,000 naira la kanti o ni o si ti wa ra o ni leyin igba to ra phone 319,000 naira tan en lo to wa ni 600,000 la kanti
1: tin ba npada bo laye fada ni ya n fe wa la kan ti wo
0: duro ibi to gbede ni ko gba o le tori condition kan boya kan kan rolu o lo fi se fada
1: kan rolu mi mo pre
0: sibe
1: to ba dat Thomas mi
0: o ya si genwo
1: sikira ya no mi o wa le ni o wa gba control
0: si o se un si o sa won ile won ti lu ku date 0705 50949 tabi 08097949
1: +34906
2: hello hello anti
1: vince ma e ka ko orogun mi ewo
2: e ma gbadun jare anti vince
1: oh baby
2: tati se fe mo ni kuno
0: ami jesus
2: ya elizabeth ni latojo ewo yi to fo yo ko lesi yen mo fe mu ewo anara mi ra mi won ri won e ni fe re ni re to fo do wo bi oko mo o gba ko te ke te te
0: eh
2: ko mo sa lo ki e se re ko ma kan pa ko to ba gbogun omo ko po tomo tomo
0: what god has joined together
1: let's go back to baraga
2: to look at the book
0: e ma jare e se jare e je meyo kan
3: hello
2: hello
0: hello eyin alejo ria e ka sen
3: e ka san olotu
0: e ko yin ati le je ti a ti oju fun o
3: oruko temi ni oruko temi ni Adekunle lati ile-ise Soft Sounds Property.
0: Okay. Eh ati eyin iya wa gbogbo
4: e ka so gbogbo le oruko mi ni Adeola lati ile-ise Soft Sounds Property. E ka so ogwara le oruko mi ni Esther Falade lati ile-ise Soft Sounds Property.
0: E ja bere lati odo bale yin
3: e je ka be lati gege be se mo pe nise wa ile-ise Soft Sounds Property odun ni wa ki shame for local. Ise wa ni pe lati ba ni wale ati lati ba ni rale ni ilu Ibadan ni awon agbegbe to yaji ni owo ti ko gaju ara lo eje ka nbere lati ri awon listening service wa ita se pe mo se ma fi ile igbe rent fawon eniyan lowo ba se wa yi awon ile ta ni lowo won ti se kini won ti ku die demand ti poju supply lo now an ba yin landlord soro en landlord ti e fe ifokanbale ti e fe ifokanbale lori an property ten wa property managers to le ba yin manager lọ́nà tó tọ́ lọ́nà tó dáńtọ́ our Soft Sounds Property àti wà ní kalẹ̀ láti ràn yín lọ́wọ́ láti bá yín múnijó properties yìí.
0: Alàgbàdé Kunle ẹ máa ń tẹnu mọ́ wípé àwọn láàrin lọ́ọ̀dù tàbí láàrin lèdè tí wọ́n bá fẹ́ ìfọkànbalẹ̀ ẹ sọ pé kí wọ́n máa bọ̀ nílé iṣẹ́ Soft Sounds Properties kí ni àrídájú tí wọ́n fi mọ̀ pé táwọn bá darapọ̀ mọ́ ilé iṣẹ́ yìí àwọn ò ní fọkànbalẹ̀ ní tòótọ́.
3: Tí ẹ bá gbọ́lẹ̀ kan tí mo sọ wípé àwa ò kí ń ṣe agent o.
0: Okay.
3: Property managers lawa awa ba yin wo awon properties yin bi pe yes shon wa ni proper conditions fun awon to fe ya ile yin gbe so da o ma ro won lorun won ni ba se shotun la se ma so si ba se wo ti landlord na la se wo awon to ma ya le gbe cause won ti landlord at call it on by iyan pin gbe ka ma fara ni won so awon ko ta ma wo niyan ta wa fi yato a so pe e kan gbe ni wa no a ma se proper verification both for the landlord and for the tenant a ma wo ni condition ni le yin wa. Okay, come on, let's see. Then if you buy tenants, you know, I'm actually proper screening. Far or no? She ni yi. She mo lo abi yoni. She anto le ba le ni. She lag ba rati she kini. Lati ma fund le.
0: Oda, mama wa Esther Falade.
4: Yes, ma.
0: I want let ni lower by. Eko daru ko wapa ko apati yeti obade.
4: I want ile wate ani lower lower by. Ono ni ani Orange Estate. Iye wa ni Oloje ni Ologweru. Ani Mango Estate. Iye wa ni Akufo. Ade ni Apple Estate. Iye wa ni Ayegun Olomi. Ile wato wa ni Ayegun Olomi e 4 million naira ni per plot. Ile wato wa ni Akufo 2 million naira ni per plot. Ile wato wa ni Ologweru 3 million naira ni per plot.
0: Bawo la se le sanwo e?
4: Be se le sanwo na ni pe ti agbara o ba gbe lati sanwo le kan na ni 100%. E land finance ko son 40%. Ti e ni ma san 100% 60% o ku laarin osu mefa.
0: Eh auntie Diola, e ba n daruko awon ojo opo ayelujara ta ti le ri awon properties ti
4: get
0: ni
4: se. Wa wa kan si ori TikTok, IG, Instagram ati Facebook at Soft Sounds Property. At Soft Sands Property at our website wano www.softsandsproperty.com.
0: Ela gbadde kule e ba daruko awon number ti a le pe yin sin
3: awon numbers to wele share Soft Sands Property ni won yi 091 15 55 00 55 lekan si 091 15 55 00 55 tabi 091 64 61 50 00 091 64 61 50 00.
0: Ẹ ṣe wẹ́jẹ́ adárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí àti lè ṣe tẹ̀ ṣojú fún.
3: Orúkọ tèmi ni Adekunle láti lè ṣe Soft Sounds Property.
4: Orúkọ mi ni Adeola láti lè ṣe Soft Sounds Property. Orúkọ mi ni Esther Falade láti lè ṣe Soft Sounds Property.
0: Ẹ ṣeun. So kò ní jù báà lọ lórí ìròyìn kàyéfì fún ti tọ̀ sán yín. Ẹ já pàdé láago méje lálẹ́ lórí ètò ará àdúgbò bẹ́ẹ̀ ṣe náà ni Yorùbá dúró tẹ̀síwájú láago mẹ́jọ lórí ìwé tí a pè ní Ṣawúrọ̀dẹ. Títí ìgbà náà àtìlẹ́yìn ìgbà náà ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Adigun Absalam náà ló pè wá wọlé nígbà tí Adébánjọ náà wà pẹ̀lú wa. Antonia akẹ́kọ̀ọ́ wa àjọ wà pẹ̀lú wa nínú kùlùgbòǹsáfẹ́fẹ́ ni olùbí ń pé Fatoyè lóko mi ire o.

0: Ọlọ́run
1: ogo gwa si ogo go go go go go go go go ogo ni foruko re
0: Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe
1: Ikoni 32 FM 949 Tawa ni Laughter House ni Premier Hill Mokola Ibadan
0: Eje kin yabara kin ki gbogbo eyin ololufe eto ki lati se patapata Momo lore o mo ki yin mo ni ese Eku ife eku idasi eku adurosi ah e wo mi atemi ati yin oro oku ni sun Olorun Ife le ni o te fi mi emi nikan e kan decide pe a se program yi e ni da mi da bi mo se ngbe wa le n ba mi da si bi mo se nju le n ba mi han e se ni a mo dupe gidigidi most especially the killer ti se fans ah both home and abroad I say thank you very much e wo mi today is the last Monday in the month of September by and large odun in to tin lo sopin o wa nsare tete ko duro de enikankan bo ti wo kori enikankan bayi ko duro de emi pelu injo bere odun in layo atalafia ni lagbara enikan soso to ni aye ati orun ajo pari e layo atalafia ni oni bibili se so fun mi wipe oni no weapon that is formed against us shall prosper bo se mari niyan ani share oni gbe wa di gbadigba won ni fi paso fun wa lo nje eh eyin o le rin koriko mami kini lagbaja se fun e to la fi to ba gbe mi e se wo lo le mi yen kini temedi se fun e to ni mefisle ma landi ma kola fun pele o emi ma ipe teyan ba mo okun sika to ba yi o ba ri se le bo lowo obo orun abi kile yan le se fun e ke wa pe meji ke pe meta ke wa ma gbadura lodi si se si eri olohun gan ku a ibinu eni kan soro njo kan o gbadura lodi sedi kan olohun de gbo mo lohun kan lo gbo olohun ki se bi ko de sidi diabo si what am I trying to say ni won gba to ba nse olohun to ndariji e whatever te yon ba se fun e fi sosun ko fi para to ba de ko pe mi ni dariji well emi ko lo lohun sugbon ranti ipe ijokun ajokun inu atun leyin asosuje le kan si mo kiyin en te ba ti darapo moju opo Facebook page wa mo ni alejo pataki kun sugbon ko to di pe boya mo gba won laye lati daruko won ati lati ma takoto ibere ti mo ti ko nibi 3 weeks ago daddy kan lo pe mi won ni ta n ba gbo program mi o da bi pe mi ki fe ki toko ti yawo ja o da bi pe mi ki fe ki le daru ipe mo wa se program kan jo kan ipe bi igba to wa je pe mo mo nkan to n sele ninu ile awon gangan ni program ti mo se yen mo ni ki daddy jo kan ma binu sa ipe program wo won ni ngba yen pobirin kan wa o wa nsoro bi yan se nfi eto si omo bibi ipe mo wa nbere bere kan lowo obirin yen wi pe se obirin to wa nu ile oko kan le sadede kuro ninu ile oko ko wa ba yin pe eto yi o on fe se ke de se fun won lobirin yen dan pe ni opolopo igba awon ma nbere bere lowo awon to ba wa se ipo sugbon to obirin ba ni awon ti so foko hun oko hun o si nle sáwọn dẹ̀ wò pé ó nílò káwọn ṣe fún àwọn máa ń ṣe fún àwọn òbéèrè yìí wá pọ̀ gan tí bàbá yẹn bí mi tí ọkùnrin bá dẹ̀ ti ń bá mi sọ̀rọ̀ tọkùnrin mẹ́ta tọkùnrin méjì bá ti ń bá mi sọ̀rọ̀ tó ń bá débi pé ẹ bá àwọn obìnrin sọ̀rọ̀ káwọn má lọ nǹkan tí àwọn ò lérò kó má lọ ṣẹlẹ̀ sí any of them ẹ̀rù máa ń bà mí mo ní ọ̀dà náà kò burú ẹ kọ àwọn ọbẹ̀rẹ̀ yìí sí mi etí bá lè bèrè máa bèrè ṣùgbọ́n nǹkan ròdòdòdò táwọn náà wá mú wá bówó dé kò ṣe pọ́ fẹ́ fún yín lówó ṣe mọ̀ òun náà tún wá ó ṣàṣẹ̀mẹ́ pé níbà ṣe máa ń ṣètò yìí ó ti bú mi ikọ̀ máa ṣe àdá nígbà tó ń bá débi olówó dé tiwọn wọ́n á ṣàlàyé fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ko to di pe mo lo tara leni e je ki alejo mi legbe mi alejo ni won kon se koko ba mi daruko won fun awon ara ile ki loruko yi ma
2: aku dede asiko yi o e ka san gbogbo le o oruko temi ni Yafin Adedeji Anifat ti mo wa lati Oyo State Primary Health Care Board gege bi State Family Planning Coordinator
0: e ri wi pe n ti mo lo di gbe ti awon mi di gbe eja nla ni se ri bi daddy yan se n ba mi soro be la ya mi n se ki wa ni o to ba pe ti mo te ti rin kiri secretariat won juwe de fun mi olorun wa je ki rin mi yen ko su iso rere emi te ro bi ma te fe se introduction eni oruko mi ni eleha ni sisi abi alaja ni sisi
2: komo
0: e kon te so ko de so be yin ni o da na eyan ara ile ala fibo la ma fi se ko to di pe mo fun won laye lati bere awon obere ti mo gbe wa nkan kan si mo tun e me pe mi le se ki ma mu nkan kan wa fun yin mo ko fe bere lowo yin pe to ba jewo ni okunrin kini wa se baba yi lo fe anti yi nigba ti omo to gbe kuro nile oko e ti won ja ti won de fi iwe ikosile funra won nigba ti omo yen pe omo odun 5 se me pe omo odun 5 to ba pe to tin dagba she will grow to know somebody as a dad yeah o wa dagba lati gbonju mo stepfather mi bi baba so ma pe won ni daddy mi mommy mi daddy mi olorun wa tun tete yonda fun ma be ninu ile okunrin yen actual fact okunrin yen na bi mo to je pe yawo e na ti lo to ti ko mo lo o sha n babo won babo omo e lo si nursery and primary school omo e lo si secondary school omo e wa fe bo si higher institution nkan kan wa sele seri gba mi awo obirin ba se man train awon omo wa obirin o ku die kaato a fi iberu olorun ko won rara we take them to church a kon ko won ni religion a den ko won ni church doctrine but that fear of God a fi ko won oro wa se bi oro se momo ti pe 18 o ti pass jam be won ti mu ni university daddy wa ni o fe ra phone olawa so fun pe ah phone ti awon lagbara oruko ere won na iro o e le ma won mo wa awon nkan bamba e bi a phone 1 million e bi a phone 70 e bi a phone 40 ti won se ma se ni 1999 to nbo long won lo wa ni phone to like re won na so fun pe ah mi o lagbara e awon aburo e ti mama won ko lo atawon egbon e mo sese settle awon yen ni but android phone yi gba lowo awon ko si ba manage so re le to so to se po wu e yi in fact to ba se dada to dey 300 level o de ko 300 level bayi ngba yen 100 level e awon ara fun e won lo kon gba fun yen lowo awon o kon wo bayi o kon la mole ni aba ni pe ah nonsense won niyan won ni igba kokoko awon na omo iri awon kan sumo se mo ke kan fi owo lo omo ni mu bayi pe what's your problem don't try that again after all you are not my father se ile bi mi ni se bi mama mi le fe laye yin ki lo fe fa gan what can fa sky score fa ki lo sale domi to nse ara seri se lara ale domi bu ma so ki ara re won ni bi ma me se nbo niyan daddy ki lo de olo se de ma won yen won lo se mo lojupo pe ki lo se se no gba mi no lo gba mi ni bi oju ah daddy e ba ma gba ni bi oju ibi se se ko ti fe gba ni bi oju to won yin ba lo sika bo to won yin ba ba loju nkan lo se pe ah mama lagbaja won ti e bere wi pe daddy ki lo mo yin se mi nso mo won o tun da ma me si pada mi nso mo won mama e ba wole won ba ri po ti fo phone daddy yen ba so pe sugbon kan to mo so e mo so now oni parati ye no madan ha daddy e furnish awon lo ba o ba pass awon ba after you call ni babe now ko she mistake now eh ron se pa ko ni babe we don won la on ba jade awon je ka tegun fe sa won won so boy awon se pada de awon awon jo pe ko mu omo yen ko mu ku onu ile ko ma mu lo si odo babe pe omo to dodo mi at age 5 mo no last card mi si lori omo wa se nkan ti o da ni o no mo kan ra fowo te ni mi pe en o phone o fo phone mo le o wa so fun mi pe ah kilo de en sako eni ko baba mi na mama mi le fe now omo e tun so loju e o tun wa wa leyin o ya alele alele alele on ba park eru se mo bo koko se mo gbono lara mama yen boya nikan tin promise mama yen ni heaven and earth o ba park eru giri giri giri ibi ti mama yen wa lo eko wa soju mumu eh mo gbadura fun gbogbo yin awon ton fi oro ton fin da irin ajo eyan oru won fi oro sise sise won fi ba irin ajo eje ko le pada si score 1 ati mi ati won ton gbo mi a oni pade won mo fa ni de ko ku re to le to ba ba lo sa ba won obirin e to pere be lo mo nge bag on ba lo leyin odun kun abo baba yen ni won je son number b si ya bi won lo mama yen wa npada wa o wa ntoro aforiji wi pe ki daddy jo ko saanu awon ko darija won daddy lawon de so fun pe laye ati sisi lai lai on ba bere si ni bi awon eyan kiri on ba bere si ni ko seni ti won o ti ibe daddy wa bi mi wi pe se ba won sise pa won o gbebe yen ko ma lo ko ma momo yen lo le baba e to ba fe pada wa won ni se awon jebi eyan ara ile ma fun yin laye lati da si sugbon ja ke bi sare polowo nti ti mo nje kini ti mo nta eku kale

0: kan se yin ara le esuka bo pada si kan ni 32 fm 949 laughter house now ni premier yi mo kolo ibadan eyan meji pere ni mo kan ma fun laaye egbo loju woye si yin sheki leyin igba ton si lo lo lo ni kan lo ma gba wa lo wa awon omo wa imi o mo nkan to de imi o de mo bi taye ti e lo gan ni isin ko da se pe akon awon omo won yi o ah God have mercy on us. Oh yeah, talo wa nbe pelu mi. Hello.
1: Hello ma, e ka san ma o.
0: Yes ma, mo bi mo wa pelu yin ma. E se ba. E ba mi daruko yin fun awon ara le. Oluwa lo nseto e ma.
1: Oruko mi ni Iyaafin Abere Oje lati Omi Adu.
0: Abere Oje, a mi boruko yen ri, Abere Oje. Oje yen ma ta ba fe.
1: Mo se join ni mo tin gbo to yin ti.
0: Oh, e se ma, God bless you ma. E se ma. Mommy loju wo ye yin ma egbo se nto mo yen se da eni eji se bi daddy ya se fa ke kori pe laye se lo to ba fe kin ti egbe pada koko lo momo pada fun babe o ko ti se pe mi ko mo bi hun emi o de se pe mi mo bi e ba mi da si
1: e se ma.
0: Yes ma.
1: Sherry nko ta ma so fa wo obirin ni yen
0: eh
1: Sherry awo obirin abaje
0: ah cha temi normal
1: ti mo so pa abaje nti ateni emi ti mo
0: okay eni okay mi sin be lo nse o mo nbo yin ma
1: se ri awo obirin nipa ti ya ba nje wa awo okin mo gba yen so ye yin ma
0: be ni
1: so won gba ti e ba wa ri bi ti o tutu
0: te ba si
1: o tutu ta ra yin bale ton so ye ke rara ma fi o rele je a
0: oje yen
1: ida eni kini o mo gbe yin ni lofun kiki le ma soro kuku po mo o ti e ye o ye ki obirin ma ko ye ko obirin yen ti e so fomo yen bi pe baba yen o ki so omo e ki se baba e
0: o nko lo so omo le mo funra e omo odun marun o le mo funra e
1: ah mommy
0: ma
1: o ko le mo o le mo awon omo wa o le mo mo ba ti e mo gan won lo ya ko gba lenu e
0: okay
1: o lo ya ko gba lenu e ah e wo ko da o so baba nkan ti baba se na ko buru ju
0: okay
1: o buru ju e se ma
0: e se so bi baba se fa ke kori ipe anila awon oni gba ebese eni pe ko buru ju
1: ah ko buru ju o tori baba tu pada na nkan ti o je ni o tu se
0: ko si wa la
1: baba tu pada tori ibi to lo na gba ti odumo na lo tu pada wa
0: ko si wa iru e ti o sele simi da sele simi na lowo pe se ri bi npe na tele mi go fe mu lo si odo popsi e boye yin mo fe mu lo odo popsi ni a ma da mi laamu sha ni bibi npe se to yen ko se ma da mi laamu mo bi popsi mo je ba fe gba bi npe o mo fe popo mo wa popsi fun e se mami
1: e se mami
0: God bless you ma.
1: Yes ma, yes ma, to ma. Yes ma, thank you ma.
0: O mi ni gbogbo awon obirin baje o daruko lati bi mo wa pelu yin ka san ma.
2: Hello ma.
0: Mo gbo yin ma mi e ka san ma.
2: O pa se ka se pe to ma.
0: Yes ma.
2: E pe fun alagbara Olorun.
0: Amen.
2: Ki baba yen ma gba ya yen pada ma.
0: Ki lo de?
2: Mo ti o e ma gbo ma ise. Omo la fun o ti e bi re yo baba e. Oko mi e do ki lo mo ise.
0: Yes.
2: O wa wo lori phone. Phone ti se lowo kekere.
0: Ah.
2: Tabo ye ko ji gbadu lu omo yen loju ese loju baba yen.
0: God bless you ma. God bless you.
2: Eh papa fu eh papa ko wa gbadu to da yan. Aji pa mo yen na to ta on ko do on se. Baba to be le ile ewe lati godun marun titi de bi to de yen. Ala wo bi amore.
0: Awon obirin o more
2: iji. Awon obirin amore.
0: Be ni awon obirin o more iji bi pe.
2: Be ni.
0: E se won ni be ni. Mo n gbọ yin ma.
2: Ah mo ro. So nje baba, baba yen se fun to se fun me na lo to se fun mo to mu wa lati ta.
0: To
2: ba ye okun na so pe won ofe ki iyawo mi ko mu omo to bi lati ta to ko mu wa nu ile ara ere o.
0: E jo je ka ba won bebe. Se ki baba je dari ji won tori e ko soju mu mu ni bi san lo.
2: Ah eh mo ni gbo mi baba le lo oko meji oko ni mo e to soro. O ti o tun a fe pada. Ka to mba ni baba yen o. Ko lo fo lo mo lo mo.
0: Okay.
2: Ko wa pala baba mi ninu ile. Ji ti baba yen ti yaya ba do lo fun olomo olomo. Ni omo e. Ko jo pon jo ko rango ara won kuro. Ni baba yen ni.
0: E ti binu ton. Ah, mommy ti binu ton. Ah, oya je ki n tun gbele soke. Hello.
1: Hello ma.
0: Mo wa pelu yin sister. E ka so ma. E se ma, e se ma.
1: E pe fun wa ko ni baje.
0: Ko ni baje fun yin normal.
1: Eh yin ya yen.
0: Okeda.
1: Saru ya, iru ya ando ti ba yo omo, oko ti ba yo omo njo mo obirin o se, ko se bo wo gaga bi awon se so koja. Awon obirin na la mo bo mo je.
0: Be ni.
1: Se na pe uya ya bo mo gan ba se nle oko, ko ni le ba wi foko e. Adamo ni.
0: O likely.
1: Ah, she da na o, oye ki baba ngba pada o.
0: Ah.
1: Oye ko ju won ja, won ato me.
0: Ah, e ti binu to. E ti binu to. E ti binu to.
1: Yo je won.
0: Ah. Ah, mommy ti binu. Ewe eyin ara ile e je kin tara sasa kin se to ti ni mo ko fe be gbogbo wa ni awa ta ri awon ko wa won ri anugba awon ko wa won ri ori ofe gba ejo e ma je ka se lawon omo yen akiyesi mi ni wipe ton ba wa in secondary school enu ka won salam je won ri nkan kan mo le si university ka won mo ma ma gboran ni se to ba le escape 200 level bayi ton ba si primary 2 to 200 level e wo mi won wa grow wings yen won wa ma awon nkan ti won n se tele ton fi lo won wa ma se emi o mo nkan to fa o o da boya tin ba ti ra omo university kan kin wa wo won wa pe kilo o se je pe te ba de university gan le ma change your behavior in the home I wa change completely ko ye yin be ba rerin ju won le ni ah mommy be ko won se rerin be ba mi se nkan ju bagaga be ba wa korin eleebode won le re tun tabon be ba se bagaga be ba wa fese igba te ba ni ye awon ni mommy ko ye ke se se aoshi mo ni aoshi bi bo mo fese igba mo se ye ni ma se aoshi e wo mi a nilo lati moju to won olodun to fun wa bi a je ko gboran si wa lenu e se gan mo mo lori e je kin bere eto tseni lati odo eleha asori ba mi daruko yin fa wala le le kon
3: si e se gbogbo ara le oruko mi ni Iyafin Adedeji lati Oyo State Primary Healthcare Board.
0: Okay,
3: so ti mo je State Family Planning Coordinator.
0: E se inu mi ti enu yi pe mo rin secretariat mo le tin sha secretariat ma ni ka to mo pe secretariat ni o gbe e daddy omo secretariat won tin sise ma e kokon on kon emi na lo mi nu tori mo kon joko mo kon wo wi pe laye awon mama wa se won ma nfi eto si omo bibi awon mama mi bi mesan awon mama mi bi mewa nkokon o de si awon omo yen awon mama mi bi mokanla mo wa ni mo fe bere lowo yin ma. What exactly gan is family planning? A, B, and who is it? What is it really meant for awon obirin? Aba won kun ni o ki se family planning. Ta ba ni family planning, kini exactly ti family planning je gan? E da mi lo.
3: E se olotu. Family planning o nu pe ni ifi eto somo bibi.
0: Okay,
3: ko tumo si wi pe ka ma bi omo mo.
0: Okay,
3: ilana ifeto somo bibi.
0: Okay,
3: orisirisi ni. Seri ifeto somo bibi o ti wa tipe tipe
0: se laye awon mama wa
3: laye awon mama wa o wa na
0: egbon mami ba ma bi 15 ba wa
3: o wa na
0: 15 won bi
3: te ba de wo ngba yen na e ri pe laarin omo kan si keji alafo ma wa nbe. Benny, elomini ye o le fun omo e nitori pe laye igba yen won ma fun awon omo won ni oyan daada. Elomini to ba fi le fun awon omo e bo se ye ko fun ni oyan to fun daada won ma fun won pe odun meji
0: abodun meta
3: abodun meta gan so laarin time yen ti won fi fun awon omo yen ni oyan daada yen ilana ifeto somo bibi ni
0: abajo tawon baba yen se niyawo to po
3: beni nitori pe
0: fun kunu we ti kunu we nje onje omo aya ti efodun meta
3: ben won bo sodo
0: iya kunu we keji na ohun na ma se igbaradi lati bi omo
3: beni so o ti wa tipe tipe lo ma nje ki awon iya wa. Okay, elomi so wi pe odun meta yi ni mo fe ko wa laarin omo kini ko to di pe mo ni oyun elekeji. So gbogbo ilana yen ilana ifeto somo bibi na ni so wa tun wa ne to je ti ode oni na
0: Okay. Tawọn alakọwe
3: be ni.
0: Ejoma kilo bi tawọn alakọwe yen. To je pe method tawọn mama wa nlo lo yen. Ta ku ma se ko je continuation. Ki wa lo bi tawọn alakọwe.
3: E se iya wa. E ri pe ni asiko di oni.
0: Be ni.
3: Gbogbo wa na la wo wi pe hey. Kini di tawọn baba wa fi n fe yawo to po ngba na. Ah, nitori wipe elomi inu won ma n fe mu won lati fi mo sisi oko yo je ki awon ere oko won ko po dada won o de fi le ni owo to po lati fi toju won
0: okay
3: sugbon lo di eni ko se n to fe sisi oko
0: mo
3: dabi alara mo
0: okay.
3: So awa oko ati aya ni time yi ati wo wipe awa mejeji na la fe jo ma gbadun ara wa sugbon ta ba wa mu se mo pa won niyawo mi to je pe won le lo ba ni time ti kan ba nfun omo to ntoju omo lowo
0: okay.
3: Sugba wa to di eni a fe ko je wi pe awa atoko wa to ta ba de ti se ilana odi oni koni si time wi pe a nko fun awon oko wa a ni ma fi eto won dun won to yo je ki ife ko wa laarin awa ati awon oko wa
0: e se iya wa ibere keji ni pe does using family planning mean a woman does not want children se obirin to wa se ifeto somo bibi so tumo si pe ewo edakun emi o fe bimo o mi o fe mi ti bimo ri o sugbon mo fe se ifeto somo bibi mi o fe bimo la se ko n se pe ilana ifeto somo bibi fe n ti o ti bimo to ba wa sodo yin se ko ja si wi pe boya ko fe bimo
3: e se olotu ila ko si ilana ifeto somo bibi ani orisirisi ilana ifeto somo bibi lo wa to ba de ti lo si gbogbo awon ibudo awon health centers ti won tin se ilana ifeto somo bibi won a salaye fun wa eyi to je wi pe onigba die wa eyi to je olodun wa to je pe anytime ta ba se to pe oke o mo fe ma bimo
0: okay
3: won a se fun wa pe anytime ta ba ti ready
0: ta ba ti ready kani eje fara mi sapere kani mo lo se bayi
3: yes ma
0: igba ti mo de se boya mo wa ni bi omo 25 mi ti se ton mi fe mi ti mari se tin ba wa pada mari tin ba ti wa pada bayi pe mi se me pe mo wa se nkan kan jo ni pe mi ti ibimo mi ti fe se ton omo bibi o mo ti se ton omo bibi bayi ki wa le ma se fun mi
3: e se o na ni mo fin salaye fun wa wi pe orisi ilana ifeto somo bibi lo wa
0: okay
3: won ma ye wa wo dada won a de salaye bi ilana kokan se lo e ri pe mo so fun wa pe ani awon olodun pipe
0: be ni
3: alolodun meta
0: be ni
3: alolodun marun ale yi toju ba yen lo
0: okay.
3: So ton ba ti ye wa wo dada pelu nkan ta wa na ba fe won salaye re fun wa fun rara wa la mu okay odun meta ni mo fe fi se course ti mo fe se leyin odun meta yen ton ba ti ye wa wo ton se fun wa ta ba de be wi pe a ti se tan a fe loyun o ti lawon nkan ti won a se fun wa to de je wi pe ta ba ti ready lati loyun oyun yen ma de na ni
0: sugbon nkan ti awon eyan nso ni gbogbo gba ti mo n se research mi kiri nipa ifeto somo bibi enikan ni kini o ma n course infertility ni pe beyan po ba ire lo se o pari niyan ko ki je ki eyan romo bi awon alaye yi o yi awon eyan ma nipa ifeto somo bibi se looto ni ifeto si omo bibi ma n cause infertility
3: e se olotu ilana ifeto somo bibi ko e ri pe mo so fun wa na pe ma yi tun pada sori wi pe orisirisi ifeto somo bibi lo wa
0: okay
3: awon kan wa to je wi pe oju ese ta ba ti se tan pa fe loyun oni a le achieve oyun yen
0: okay
3: sugba tun lawon kan ton pe ni pari pari ola o
0: lara ifeto somo bibi
3: lara ifeto somo bibi
0: iyen
3: be be ni to ja pe en to ba ni ohun o se tan ohun o bi momo
0: laje
3: o na wa fun a n pa won yen ni permanent method tokunrin re wa tobirin re na si wa be ni
0: okunrin
3: na ma nse tan ba ti dodo awon akosemose iru elomi ni sin to ba ri pe boya iyawo ohun gbogbo ona lo sa ti fe ma bi omo sile
0: awa lo
3: je decide fun rara ipe ani ibi ti mo ba de yi o ti to
0: daddy kudu we rogun bi ba de le
3: so okunrin na le lo
0: daddy kudu we se bi omo meje mo fe
3: so okunrin yen na le lo se fun rara re bi pe ohun o fe ki iyawo ohun e to o le je bi pe omo ti iyawo e bi o ti tehun lorun o ti tohun lorun sugbon iyawo yen fe ma bi omo lo
0: ah omo bibi da
3: o le wo wi pe ibi to ba de o se boyo ti ni ko lo se awon tigbalode ode ni ti yawo re ti o se to n da wo wi pe emi iyawo ohun o se pataki
0: ka bi

0: bi to wa ni to si won
1: bi to wa ni to si kon le wa because enomi o le ma ti egbe dabo nsin abi wo road she mo wo moto yen bo tin so ti je pe free ni to de je pe ola ni ayajo yen ibo ni bo mi to tun sumo to si ti awon eyan le lo boya bi ologun eru lo wa ni
2: gbogbo local government
1: patapata
2: o wa ni Oyo state pata o na se ayajo ojo na
1: gbogbo local
2: na se lola all local government awon facilities health facilities ko kan wa awon mi mu awon primary health center awon mi mu oja to je pe oja ni won ma pate si ti won ti ma da awon eyan lohun fun eto ifeto somo bibi to di oni ti kaluku ba fe so won ma da wa lohun ofe de ni
3: ko na won lowo kankan o
2: na won ni owo kankan
1: se me pe won tenu mo pe won tenu mo ye won tenu mo won se lo pe fe ni mama mi e ma soro la belema e fe ti si mi se ta won eyan ba wa lola ki se nkan rododo wa te ma fun won boya bi take away boya bi
2: resi
1: e pa won se ta se ti
3: lo ji mami wa ilera loro
1: okay
3: ita gbe wa yen gan ti to fun won eh ko jo nje lo elomi ma se ni fifi sile omo ti o ti se over 20 years 30 you are dogun
1: so online
3: yen gbo yen kan ma bo lola
1: kabiyesi ise to ma lo fifi owo yo ni bo mi
3: ni kan ma bo
1: se ti ba wa ba won yo ma to ba wa se pe awon tun fe tun replace e se replacement si wa
3: a se
2: ni loju ese
3: a yo a fi mi si lowo kan
2: oju ese yen na
3: pa pa pa
1: ti eru ba ba won okunrin ti won fe wa si oju gbangbe pe ah mo ri daddy se koro ko wa te se fun awon okun
3: yara wa ti won wole si a ki da won lohun ta wa na ma provide the
2: confidentiality and
3: privacy necessary
2: to je pe one on one
3: ri won enikan ati provider kan ni
1: okay oluwa se
3: se je niyan mo
1: mama mi ko to di pe mo mama mi ba ma soro mo fe ke ba mi gba won obire ni morun ma elomi se ifeto somo bibi won ni imo toto won ni imo toto kokan bo ti mu kori e ba mi ba won soro bi oju iseju meji pe imo toto ki se nte yan expose are sibi to ti ma lo ni infection and it do happened on my complain pe ibi ta won ti lo se awon ni won o da won de ni me pe won no expose ara won to infection e ba mi ba won soro ma ni iseju meji
2: e se pupo e se lotu cherry ka fi apart from family planning imototo e ri pon so pe imototo o bori arun mole
1: bi oye bo se n bori oru
2: imototo se pataki fun everybody be it o je okunrin ni o obirin ni o nitori pe o ma dena arun o ma dena aisan e ri pe ni time covid won so fun wa pe hand washing lasan ben o dena a lot of infections so papa julo awo obirin a need lati se mototo mototo wa bere lati ori wa titi to fi de ekanu ese wa ta ba tin se awon imototo yen o ma le aisan jina si wa o ma le orisirisi arun si wa ka to wa bo si undies wa ta ma ma lo elomi niyan to ba fe se nkan osu obirin gan elomi niyan yo ma pile up awon nkan odoti sara instead ko lo ma change frequently lati ma je ki awon kokoro ifojuri ko wo inu are elomi won ni ma change lasiko to ba ye kan change telomi ba de to change instead kan tun fowo won owo yen na wa tun ma fi yes wa tun ma fi jeun so imototo o se koko o de se pataki fun wa o ma le le aisan ati arun jina si awata je obirin ati gbogbo wa pata
1: e se mama mi e ba mi se apejuwe won o lo odo ti yin lola bo e ba mi lo se apejuwe office yin e fi ero ibara eni soro sile awon na a fi ero ibara eni soro won sile tori ni ola yen won ma ma pe yin lati se pe en bo le ni kaya si ejo laarin iseju kan tori atiko wa o ti lo oya mama mi
3: ile ise ifeto somo bibi ni Liberty Road number 74 Liberty Stadium Road Okeado te ba ti ni ile ise ifeto somo bibi ko se en ti o mo ile ise ifeto somo bibi de iwaju clinic na ni won o ja yin si
1: ero bara yin soro yin ma
3: 08025918205
1: mami to wa legbe won ero bara yin soro yin ba
4: 08156111492
1: alaja ero ibara eni soro yin ma
2: 080
1: ati bi te ti wa le kan si
2: ibi ti mo ti wa Oyo State Primary Healthcare Board awon to nse eto alabode so ti ijoba Oyo state to n control won ibe ni mo ti wa so ero ibani soro mi ni 080 34 31 23 34 so ta ba ni beere kankan lori eto ifoto somo bibi abibi ta ti le se a le pe mi ma de da wa lohun
1: mo dupe lowo eyin alejo mi mo mo lore eyin ara ile omo yin ore yin oluwa yemi si emi n sere pada lo sile won ni ola ni what called
2: contraception day
1: so e pe won e ma pe mi o awon ni ke pe o 081 66 75 66 85 0816 6 75 66 85 ewo mi e je ka tojo ara wa ani kuku aisan loruko Jesu e gbo mi daada o daaro

0: 32FM 94.9.
1: Mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede asiko e oruko mi ni Iyafin Olawoyin Omolara ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo tolu le se wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan mo fe da wa ni moran lori kokoro ninu ara to n dayan lamu kokoro nu eje o ma n fara yunyun o ma n fara tita o ma n fara jijaje teniyan ba ni kokoro nu eje o ma ma da omi ati eje re lamu debu wi pe yo affect inu oju toju ma ma yunyun toju ma ma ja yan je teyan ma ma wu bye bye opolopo awon eyan mo kokoro isi narun to ma n le siyan lara to ma n bara je ti ki je ki ara o jolo te ba tin ri gbogbo ru apere bayi e kan si Iyafin Salaye Alagbo ti a wa ni ajesumo bi ni agbowo ni Lubadan ero ba ni soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 28 nkan mi ti a tun fe ba wa soro le lori o ni arun ibalopo o nse okunrin o nse obirin gbogbo eniyan ma npe ni ifeson arun ibalopo o ma je ki oju ara ma ja obirin je arun ibalopo yi o ma je ki awon korisirisi ma ko ma jade boya lara okunrin ni abi lara obirin to je awon apere ti ko da lara wa isalenu ma nkanyan teyan ba ti ni arun ibalopo o ma nkokunrin o ma kobirin a le ba pade nibi ti o si mo toto abi nibi ile gbonse ti o ni mo toto arun ibalopo yi eyan ma nko laro kunrin kan si aro obirin tarun ibalopo ba nda eyan lamu o ma nfa to ma ndi idiwo fun okunrin abobirin lati ri ere igbeyawo o da keyan toju arun ibalopo lopolopo tori o ma nba eyin okunrin je o si ma nba eyin to ma ndi omo laro obirin na o ma nba je arin balopo yi ko seni ti ki da lamu o nda okunrin lamu o nda obirin lamu e yoju si wa ni olule ise wa ti gbogbo eniyan mo si Iyafin Salaye Alagbo ni agbowo ajesumo bi ni ilu Ibadan ero ba ni soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 o miran ti mo tun fe ba wa soro le lori ni arun jedijedi ti eyan ba ti je nkan to dunju eyin ma ma dunyan okunrin tabi obirin o ndo mo kekere na lamu ti suga ba ti poju ninu ara wa o ma nfa idudun o ma nfa ki eniyan ma lonu mole olorun ni gbogbo nti mo da dara dara ni olorun lo dewe ategbo lati ma fi se wosan fun gbogbo wa teyin na ba ti dele ise wa ta de ti da yin ni moran ta da yin leko lori gbogbo awon kan ti o ndoju ko yin olorun o fase si gbogbo nti a ba fun yin mo nigbagbo pe yo be yin na lara mu lekan si oruko mi ni Salaye Alagbo tolu le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan lati bikibi ti e ba tin bo te ba ti de UI e so fun olokada pe n lo si ajetumo bi ni waju mosque tower kalitu e ma ri wa nbe e ro ba ni soro te le ma pe mi si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 29 58 aso ti ogbogun olorun oni fi se wa
2: Kini se on, something se on, Salaye ni o wa lo un fe gbadun
3: Aki dakeku, aki wosun daran Bi nkan se oto dake, bi eni mama fe fi ayi maka gbemi are ni Salaye ntin se o, kaya wogun to lo si Salaye Alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan Ti oyan ese kankan ni posin, opo ni nkan se lagbo ara to nkun To bore male, wa Salaye, ni Salaye Alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan Ayi roma bi ni telomi, arun balopo lojo pipe, dori, yo leg di si Ogbe enu arun male egun, atogbe dori awoka nanon ajaka oko Mama di o tete rin, si o tete soro, o legbo ge amusagbara soro kete kete naro wan Agbo tokwen yon nifesi, o galona bayon tin se se ni pelu amulo ti sese lo fin ju won se o pe won bo kevin kankan lagwara 08058984013 08058984013 whatsapp number 07039902958 fun kude kude agwara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o si gbadun tara.
4: Station you can't live without. If you're an offline.

0: a tun ti bara wa pada lagbere da leyin bi ijo meji ijo meta kan bo se je pe mi le ma si nbe sugba awon iko ege won mo se se lasiko ti emi ti mo teko leti ti mo muri ajopon lowo bo se nsele lagmo ti bomi o je kin lori ofe lati kin pe ku ijo meta lekan si kade kira ko amoju bara wa ina ose tutun lori ikoni ade ni posonu 32 fm 94.9 abi bala na mi dan loruko mi e ja tun gbadura wa lagbere re ani role toni la ni wakati ko ta ni awon kati ko hun adabi ko ma tan mo tori awon ko ta gbe yewa tawon ta pe kelu ni bi ti ajoko si iyen ni role toni ka kokko bere tinu kan ti super igore de wa nigeria na tori leyin ti e gba ifese wose e ti e bori madagascar ni pa pasere ti uyo pelu amaye beji seyo kan bayo lati anana na ti te ko leti a lo sibi ti ifese wose elekeji ti o ti waye laarin awon ati egbe bo lori de guinea bisau o le je pe mo tun riroyin gbo wi pe loni gan won tun ti se igbaradi leyin ti o de si orilede ohun tan ni bi ifese wose ti o mo waye ninu orilede won lohun nbe ago meji osan ni eni an kuro ni ana ohun ti e gbera lorede wa nigeria lati gun le rin ajo gbon ngba ti asiko fi to to won ti bale si orilede ti odo won ni ibi ta ti fe gba ifese won se ile to nbe le e ja ma ja soju tori akoko ka bo sinu nkan mi to ni se pelu dije fe yi agbaye to je tan won obirin ojo ri won be labe ogun odun 80 nigeria ta lo ko pa nbe sugbon to je akoko kan ta ja bo si owo orilede colombia ni igbese yi to je pe ta ba ti fun olegba lo po ya wa nle ni tabi ko korile mo pile yoju si be mo amo dije on pada wa sopin asikagba re waye laarin orilede korea ati egbe agbabolu ti orilede spain iko mejeji ni ejogba kodẹ ni ko ri awon ara won mi ko to di pe o di wo mi ki ngba si asole ti iko orilede spain ti to fitan bale to gba idije fun igba elekeji ti an na pelu ami ayo merin si eye meta ninu fagaga won gbogbo osubarabade na lo nlo sodo asole won loya lopez to je pe ko to di pe ngba wo mi si gbagba asole gan lo ti di ogun mo orilede ti ile olomira korea lowo ngba ta tun bere si gba wo mi gba asole na meji ototo lo tun dabobo lo ba gbe ife eye ohun le orilede baba ti e lo gbe le won lowo ninu idije ti ife eye agbaye to je ti awon tojo ri won be iyen ni abe ogun odun lobirin ka ma se lain menu ba ile na o tun sele o ifese won se laarin ampem dakwa ati orilede iko ti edo queen orilede wa ni nigeria ninu ifese won se to je ti awon obirin elekun jekun ekun elekeji ni bi ti a ti gba imo meje ti gba omi ayo meji meji sugbon nigba ti ba lo fi de bi to lapere won ni kan gba omi gba si aso le ni won gba kini on lo be lowo edo queen lati nigeria lo fi moke pelu amayo merin si eyo kan amọ lopin e iko ohun won taku won le ni won ni ko ti awon lorun bo ye kan je kan gba afiku iseju medo ke se ni to tutun sugbon iya bi ta ti mu lo je nkan to joyan loju gidi gan irije ti nations league lagbo ti concacaf ati ni agbe europe won tun tesi waju loni ara won fese won se wo ni to ba je pe ti kaluku ta ba ti ni fe si ni ninu awon fese won se o nbele loni ranran bakan na la di orede wa nigeria tori pe lopin ose ni bi fese won se yi to waye nilu eko igba keji abi e lo je gobirin gba kan ri ni orilede nigeria ni ipele anambra ati adije sinu ipo oselu sipo are labe egbe oselu ti ndc peter obi o wa ni papa asere leko lopin ose lasiko ti awa na ta rin ajo lo wo ki lo nsele ninu idije ti e se kikan ti ileise delat ti o se agbekale battle of the ages elekerin laaru e mo pe ori oni bale ko ma yi pa iko ege ba won debe lati 32 fm 94.9 a si fun yin to te fokan si lori pe a lo woran bi ta lo lekan se abi balala bi loruko mi sporting christ christian kiyin ekule ekujo mejo meta kan yin olulufe wa
1: akinkun mi ndola ponon kiyin kabo sori to game ma baba
2: rafael wan bali loko ti mo je mo kiyin kabo sori to wa ni ole ma baba
3: islami olajumo ke bi sari loko temi e kabo sori akoto itan
0: lo to e ti gbo die ninu to sele lopin ose tori pe bo se se eto lowo na la nkan sira wa lati daju pe ohun to lo ni gbagan ti National Institute of Sport ni ilu Eko ni surulere ni pato wi pe ko sajoji si eyi te je ololufe ere idaya papa julo ese kikan nigba ta ba tu debi kan a mo boya a mo teko leti lo si Eko lo mo wo ese kikan ba se lo ma wo Super Eagles na ni tori mi mo bi ta fe gbalejo Super Eagles ni ipinle Oyo afi ta pa lo mo wo le tura ti o de possible even training eleyi ti ani atun lalejo kan nu kulu si training eleyi tan ni ni ewe tan lo igansin won ni behind closed door ni won je kenike ko darapo mo won ni beyen biyu ba se lohun o je adebe ari iranwo time ti mo ti la oju mi sile kedere pe mi oni sun ti le afi mo tori nkankan the last time was bayalaye university ta wa ni kegai club ori aji goloji golo ti le o fi mo ni mo ti fi agba kan se show ruri bo ile oni sun ni nkan ti mo ri ni beyen amateur boxing na kokofi bere e to pe la amateur igan awon to je pe won basic professional line amateur yen ni ede bi bayi to ba pe amateur omo le na pe be ni ede aseo amateur ni awon ti o ja professional fight to je pe awon lo si awon competitions to ni se pelu boya bi olympic festivals awon na kokko side fa won to ba dem follow social media mi e ti ri die awon ko si nbo ta ti dale tan update awon interviews kekeke tage la se nfi sile lori social media 32 FM 94.9 32 FM 949 feyin 32 FM 949 feyin 32 FM 949 feyin o le wa lori address mi na feyin te ba ntele mi atabi Bola Lamid ifolowolo po sugbon mi fe ko tele ra won ko ma ba wa borin alo ro fi ati joko ti baba wa Rafiul Laji

pọ ti wo je are fun ajo to dari ese kikan ti BBFC lorilede Nigeria baba pọ mind won o so awon oro kan gbogbo awon ele ko ba le save time ati ge si kekeke lori social media 32 FM e to ba follow emi na o like lati le ri atabi Bola Lamid agbo bi ta soro de po a se afihan yen na bakan na agbarijopo egbe awon abeseku bi ojo lorilede Nigeria ti awon to je pe ise na nja jeun awon na soro lori kan to nsele awon foro wero kan ma ma waye lenu jo meta ti mi oni tan yin 32 FM can get it done. President, you allow me. I'm a few one lady, dear Tori. Nigeria is getting more interesting. Lojo Juma, go and work. Come and do pay. Come get on. Lamole. Come and go learn. I want Tony Gaga. Can I do pay lower? MBBFC Nigeria as a whole. Tori, la Tori about la Jipo. Tony President. At the same time, Baba are me about Tony. What about the cut to go? What about the Otuwa? Mo wa sa won ti egbeju mi kan fun aye ara baba ati moju to be yen le aye ara wa awon na no ru akakiri baba mi gbe nga opaleye aye father enough ati badan no tin gbo bukata emi dere mo ma check ni kan ma je ki soju kokoro mi bajo ti ma nilo olore je if today mo fun e if tomorrow mo fun e jo to ba wa nilo ori gangan o le ma yoju ke se igberaga baba mi tori e je ki ma sa seyin o inu mi le ti won solid ti baba wa na ri pe be fun krista ko ni gba ke se kemi ni di owo tori jo ti ba ni di lo didi ni iru eni to sele leko yen back na secretary wa ni Oyo state baba lari agiri thank you so much you are a leader by excellence ro to play ba wa saba atare eko na mi o mo pe ege ni fans leko mi o ki anybody wa ki yo dai mo ferrari won dai wa leko ada yi wale ku timba steva sani ale wale se won ti go je ke awa soro ja e gaga bayi asoro ja 32 fm na mori bi sasi mo fi deyin lolu fe 32 fm loju effort mi o le so ja ta wa fe ja ni island o tori life yen wa expensive like island wa expensive e le ti mo ra lo wa le gan sa mo to bo le ni ija ti mainland lagbara olohun mo sa mo pa lawon eyan re lara an gbadun e o to mi lore mo yes I want to know ki ma awon eyan mi ka awon eyan mi mo mi ni miss ja kankan leko mo lomo e ka sick mo sire ki cover ati ja ti badan ni mi mi gusi an church lana na but mi sun o amo mi wuro fun ra mi mi sun mi did you amo mi wuro fun ra mi kali ke se ke ba karo yi laaro ni o ye ki nda fele fele ni enu ni mo wu si yawo bi pe ma de bi mo sun o ma dagbere e se ba si lo je sun akati kan si ni ta ta won jade bo ti o ba ti ra kan I show you eko yen du he alaji wa idelad thank you so much sir awon yen wa leko atawon boxing fans boxing family at large awon interview ko ma drop ti ma se lagbara si won se ge lowo lagbara lo amon koko nuja agbe kale ni ija to je mewon gan to siyan sa gbovo ohun ati scorpion to ye ko waye emi miss the press conference won mi follow ki to gbagbe ki nki 5G media na la 2019 brother man god bless you awon yen osorogun o e se gan o god bless you awon kuti lo le so bojo se man jo npa wa e ba lo wo boxing so ija o sa gbovo ati iyan soldier boy ati scorpion ko le waye won lawon ti brief awon to wa leko ni press conference one way or the other sugar from reliable sources won je ko ye mi pe awon seto money wise fun scorpion sugar won ni o da bi pe awon we kan lati ohun ko pe to je pe olomoje wa leko di o to le lomo ita ko si ora ti wale ko ba di pe yin o de ati pa da wa dogun ni o je ku scorpion le wale bo ti o ba ni kankan lati so lori awon radio po aye wa so but pe nkan ko sele leko eni mo amo ija ti won pada fi ja oju wa dudun mi o with respect o mo wa na ni mi o wallahi an celebrate local ni o an celebrate local awon ija to fi replace e o pe boy yen ni captain delad ni

0: Nigeria, now your own. The Dangote Petroleum Refinery IPO is now open, giving you the opportunity to become a shareholder. Shares are now 525 naira each, and you can start with just 10 shares. That's 5,250 naira. Subscribing is simple. You can subscribe through SEC-approved receiving agents, including participating banks, fintech platforms, stock brokers, and other approved channels. Enter your BVN to verify your identity. Choose the number of shares you want and make payment. Then receive confirmation that your subscription has been submitted. Visit ipo.dangote.com to see how and where to subscribe. Please read the prospectus and where in doubt, consult your issuing house, stockbrokers and financial advisors for guidance before subscribing.
1: Stay tuned to 32FM 94.9.
2: I said you can't be said you, me. 32FM, you are okay. Kabo lati ojo ja yan lara wa ka mo kini nkan kan kan to ra pa bi taya opo o ke pe agbodo so je pe lo fi daye lo pe gbogbo ja yan pata le ma wo papa awon eto gbe won be dada e wa mo pe an sere pa nbi ni ko se pa lawon fighter na orisisi boxing clubs ni mo ba pade be yen ja to si to je pe oto elomi o ni ja o ti mo engage won gba ti bo di pe system full bo lati ma delete awon kan pe this is more important kote o sayo le pari tete ma fi gbo video yen tori ati be na mo ti ko sise lori e e ma ri gbogbo e lagbara olorun awon advantage ti mo tun ri me yen ta ni ni pe a particular boxer e ma ri video e na wolf olorun jare ni rebatu promoter le wa ko ma mo bo se nla yas pelu company mo kaye sponsors ti de ladi ni ninu ja yen lawon to loruko ni Nigeria promoter le ma ni but individual ni promoter only guy wa kan to wa Londo state ibe yen o se binu lo wo ese me de je kon dari mi gbo kitu pupa lo o ma bere 1 million lowo en ti oni so bobo yen brandy bobo yen ni agbara ko wa si ja yi o promoter yi wa la America a ma n ta dada mu mo won baba agbalagba kan bayi ni brandy bobo yen won ra won yen support bobo ya se pese ti wolf ti mo so leko yi awon eyin e gbe moto sile lo fe fa awon fans e lati sport kan wa si suru lere this is possible ni Ibadan sugar a se ma mu lata ma ki lojiji tele tele in seru e mo olohun wo mo re ati fo ra ticket pelu we first time take glory boxing ati fo ra ticket dada ni venue dada pelu pe yoju ase ati fo ra ticket mo dey ko first class access na fun mi I swear to God enter anywhere tell you go for da mi laya iru access to fun abaladipo na file mi lowo so ibi ba omo ja ti ko yen tan ra o e ba fe ka ma ko pa o o ma jaji ko yen tan ra amo e ko yen mo fi ndan loju e ja o sagbofo student boy mri atomo ton lo gbe wa yen de lad ni 2 days to events that we share announce fun omo owo ojona o I swear to God owo ojona o o kan awon ja kan wa te pe a ma duro ti pe ko won fi bayo tori record o owo ojona o awon gba ikuku o ma fi yi oruko boy I think is a Latif Lasis awon ja kan wa te pe isuna wa wo fun re ka lo wa da wa ko ba te o na ka won supporter e wa e just what I see o ja last year ni bantamweight omo yen tun kora won omo o gbadu owo re yasin en kuku gbowo ke se pe won na si bi en gbowo won si si ayo me to du mo tun mo pe no mi chere wa se ko ma fi ja hebe ja taisi yen mi ja wa bi esu tori won ti nara won tele last year second one to wa jai the other guy to one claim we pay no ida yo balance e ma ja tara ti ba sha won umpires awon judges an le so to ba win to to asin ko ma wo bi ate pon wo yibo te n gba ikuku a mo ran bi o awon coach e fun 1 2 1 2 1 2 ke se to gila so awon trainers giri awon coaches awon fighters kan won tu awon to je professional won take up awon club gangan fun ara won emi ati ba giri yin soro pelu kan tori won lo ti so pe ko ba ja mo pe ko lo start ko ma coach awon mo ni bayi ni to sele lonu ija tan opolopo tan ri bi bayi elese mo ti se kondori ki to stop to gi lopo o ta ba fe ko roju kan bi e ko won kan ma pe wa seko won mo na wa fi aka scores ni omo Ghana kan wa iyen o fi cobra strike box strike ni ko tori o jina sin to round 1 id idowu buster round 1 lo ti pa like mo ti upload yen round 1 ni o lo odide mo omo bi republic kan na bi apo wa ta gbe fun wa scorpion ni liberty jo ni na ni toro obado ma fe ri ba pe ta ba ti le eko e gbe soja na scorpion the first one a kan ma se won yan wa je ni e ta nje hi e lo woran o a bo pe ta tun ba lo ni be yen ejastice yen mo e pari jaye omo yen ni idaye o balance ni scores to kole ati jatan sportsmanship tyson lo ba o fole okan ba won eruku se yari nu we record yele eh ogun ti mo so pe esu atawon so bo tai lo wa niyan mo ara go mu mo ara le mu but to olorun gba ti eni yi o ti dide mo ti save ni yen a ku se mo lo de ti en fogo e ta wa lo si won na but olorun ti o da o je togi eh to tu fara pe be o ni ija viper celebrity fight viper ti basa kiss daniel kevin power celebrity fight ni lo to tori Kevin agboro gba away in blow wa ma gbo comment awon bi ti ki loruko iyawa islamia je gbo video ta ija ta feast of the great
3: yeah
2: gbo comment je ko jade islamia ni run gbo e o mo gbo awon je sa awon egbe si nbe lori okun ko le dide lo iru e to ye lo so ge egbe po si wale egbe po si wale Kevin agboro gba bobo yen at the end of the day yes e mo atobi loye yes so at the end of the day what declare Kevin as the winner team kilo je viper our team viper yari koda won fe le na baba boderin sugar ko le possible me yen nibi ti binu de emi ko wa ro pe ki event le dun ni but at the end of the day mo ri update kan lodo viper ni ale ana mo wa engage viper pada to ba je pe ka tu joko tori gbogbo allegation yi ko ri be o tumo si pe ke se arrangement ni ja yen ko ku le viper viper lo run atawon oro mi toro mi ebi tun pada le ko mi to bi ti ma lo next aje on the 10 mi e je simi die ija mi tun wa week eni kan tun ba so pa tun fe se ja kan won tun pe mi bon ba na yato city delad yes so o ma je ti ko ni e tan na bayi eh ojo ajo ko la re kan na mo gbogbo treatment ka lu ku ti met on us o ti to ge bayi to ba tu time ati soro jade ma soro mo fi mara ni pe to carrying ajo yen ko lo fi je ki ese wa to le ko ti wa to le o tin kan le bayi so o ma ja o ti ko ni yen tan ra ka ba soro lo soro ju ija mi tu wa to tu bi esu sugba le so tan boxing opile le so to ba ti knock out ko le rhyme bo ma gbogbo video yen si ta ka ma fi gbogbo eni se boxing nikan gbogbo video yen le ma ri e gbogbo eni to se lati leyin patakata dupe lowo yin o abi godi boy o monitor mi bi yawo le mi ni thank you n ton pe lore ni yen ajo se wa o ni baje ah je n dodo eleha se wa
3: ah a wa n bi
2: oluwa seun eyin baba ilogo ka bere lati odo awon obirin e doku is ati awon ara bi ti won gba ballu riu gadugu e dakun iru n ta n so to n sele ni national lo se farahan ni international yi o ti o ma le ba ti le roju dagba to fi di pe won tin fi po ba lo ilu yen o tu o iru awon fa chairman to image awon to image olohun pada di president olohun so wa di eni eyin nigeria e awon yen na tun ma wa je nominees wa ninu caf bi o se sele lawon country tan ri ebu eyin niyan o iru ele ti rinu to sele caf yi ko je yi pe inu lo sele ni NFF gan to je pe a mo pe Nigeria player ti gba red card yo gba yellow card ta si la ni technical department iru e lo sele ni jo ti referee make a decision final against Morocco to je pe at the end of the day nunu tan bo afese gba temi o gbori pe won ni won da cup pada fe ti an lu e lo tu wa pada sele yi ni game to je pe oni qualify fun CAF Women Champions League wafu zone any match commissioner any referee gbogbo officials pe kini ti article 724 yi so gege bi awon tele train abe mu mora o ma nejo se to fi je pe awon commissioner wa declare pe match penalty na gba won wa gba penalty to edoku is win awon yen wa protest e wa na ma reverse match ya gbogbo
3: ngba ti mo ri royin lana o je nkan to ya mi lenu jojo tori pe kan to bere ifese won se loto atiku ele meji ti won so na ni atiku 30.1 ati 72.4 in 72.4 ile pe ti ifese won se to ba pari ni tie to je pe yes awon iko mejeji won ta omi won ni eto lati play extra time lati play extra than 15 minutes ka to mo pe okay talent to ma ngba ti yan na ba det wa dogba kan to wa lo si penalty shootout ṣugbọn lojo yen leleyi re won ifese won se yen o pe bere to pe time ti won fe bere ifese won se yen ko ni won bere njo yen ṣugbọn kan to tun wa sele temi to tun wa ya mi lenu pe ngba ti won bere ifese won se o se wa je pe ngba ti won pari ifese won se yen to je pe ko go into the opponent favor yin to te awon to ba edokun sifa ti o go into their own favor lo wa je pe ngba na ni won protest ko to di pe won gba ifese won se 90 minutes e pe yes 2-2 lejo gba kilo te jo fa ja pe anise a gbe extra time yi ni mo mo pe to ba je pe go into their favor lo to ba yen pe boya patriotism ti wa na ko je pe biro nkan yen na ko fall in like ko fall into favor edo queens iru wa na le ma pada so pe ah kilo re ti won o fi gba extra time
2: se bo ni rules to guide football
3: ara nkan ti mo so na le pe rules to ti wa le tele nkan to de sele ki se bi awon iko mejeji yi ki se bi ko yi ko mejeji to pe awon to ngba te so fun re fi pe ko go won mo fi to wa nle sugba yin to je match commissioner gbogbo yin te wa be wa to da yi to jada yo to je gbogbo yin na le fo si pe okay ki won ma lo si extra time even kan ti mo kan ko ma lo si penalty shootout to je nko even kan ti mo tun gbo ta won tan so pe yes awon da kwai tun so ni pe kan tun fese won se gba lati bere ṣùgbọ́n ikọ̀ àjọ káfù ni àwọn ò lè tún kọkọ 90 minutes ẹgbà tẹjọ gbà tuntun yẹn òun náà làwọn mọ̀ pé yes
2: ìyáwá
3: ojújọ sí ìlípa báyìí
2: kìí ṣe egbògi olóró nìkan ló léwu àṣìlò ogun náà àdánwò ni mo rò pé àwọn yẹn ṣe ogun lò náà fi láwọn gbà 90 minutes ṣé ti true
3: mi ti true
2: ó yẹ true
3: bó ṣe wá wà báyìí pé nǹkan tí gbogbo tí wọ́n ka padà kà sílẹ̀ bí ìgbà pé ikọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ aṣáàfimá padà bára wa lójú jẹ ni ni nkan temi ri si to bo in mo she want expect ki ko edo queens ki won jade sita cause me ti ri royin kankan mo ran ti pe ifese won se ngba ti o pari ge you to your star get an pari wo ka kemi adegbuyi o na fun gege bi most valuable player ejo se won ma da pada ni abi to ba ye won pada wa jawe olubo ko je pada wa ye lo pada wa jawe olubo se ma gba lohun ma fe lo mi ni iye agbogbo awon irun nkan bayi ko ti emi ko o se nye emi lenu fun ajo CAF to epo de pe won o ki ro nkan ki won to pada ko jade
2: eja mo lo waju a le ndewu eyin agboro olohun olohun ni foko wa reverse bi ti CAF
3: amen
2: mo kan wo ti o sele pe ti bo se be ba lo tan inwo to kunu awon alagbara tan pe awon administration yin ti won o mu be alaji raf
4: atokun
2: bo le se fe prepare awon footballers 30 ni won tun 30 minutes bayi mentally and tactically a match meant for 90 minutes at most 120 had to prepare arawa in the course of the game had to rearrange the game of that magnitude to je pe this idea ni pe ta lo lo si CAF Champions League bo le se fe prepare mind won both mentally and tactically la ni 30 minutes 15 minutes ago 15 minutes keji
4: nkan to wa nbe ni
2: la iro ti logistics o
4: asise se oko waye ni atowo won to je bi
2: abi da abawo gege ni definition asise
4: nkan to wa nbe ni pe o igba ti fe fi o je ko ye wa ti nkan je pe je wa glaring everybody ni pe won fun ni order yin pe e wo le lo si penalty space come out le gba extra time ti o je sinu ofin awon wo wa ni administrative awon olofi ase yi le ki ajo CAF kon pin won jade e se ma overturn kini pe kon tun gba teje ni no e da ko po kan awon bayi lo bi se bayi o ijiya bayi to to fun ati fi fun won teje ni mention ko won jade ni se awon queens you see won ti balẹ pọ won ti qualify e wa se pe kon se ti won ma gba around 30 minutes gbo preparation everything to tin prepare for CAF ton fe gba nsin pe okay ni se ton ba pada gba fe se won se te pe ko wa pada fe won gbo preparation everything so gbe ma lo ni abi se ma pe ni se won so pe won ti strip won ni ife ye kini qualify ton be pọ won budo tun ife se won se yen gba nsin awon iko meejins a so pe bi a to ba for si odo edo queens to ba for si odo won Ghana to pe ko for si odo edo queens pe awon na a le tara sugbon kan ti ofin so niyan why te se tele in pe kon lo si penalty kon lo si extra time after extra time kon lo si penalty nkan to fin ti nkan to fin la kan ka ni ko so fin si ilu ti o so fin ko se se nbe so nisin se e ma lo pe edo queens si je pe won ti mu gbe bi agbon won iwe kit kit ton ma wo everything gbe ti wa nle awon jo to se ma travel lo gba awon tournament of lo jo everything ti wa nle e ma so fun pe question to wa lo ma gba another 30 minutes ta lo ma so re ta lo ma se re so edo queens le ma ro le ro kon le jade to ba se se kon lo si kon appeal fun kini yi lati se ati gba fe so fọwọ́sẹ̀ tán ọfíṣẹ́ ẹ fi ó jẹ́ ti sọ pé nǹkan báyìí nǹkan wọ́n ṣe òun jẹ́ ti tẹ̀lé at least nǹkan tí ẹ fi ṣe nǹkan tí ẹ fi bá decide òun náà ṣàlọ́ máa tẹ̀lé nǹkan tá a jẹ́ ṣe fi favour senegal pé òun ló sì gba ìdíje afcon ìkójú pé ẹ fi ó dúró tí wọ́n fi parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ó jẹ́ from final whistle nǹkan tí a fi sọ yọ nǹkan tí a fi sọ pé ok orílẹ̀-èdè senegal ó ṣì wà ahead ni pé tó máa tẹ̀ lọ sílé ẹjọ́ láti lè dá ẹjọ́ yẹn so kọ́ òun náà wulẹ̀ gbé gbèsè kan lọ sí àjọ kan lọ kan lọ kan appeal fún kinní pé kinní kò tẹ́ wa lọ́rùn nǹkan tí ẹ fi sọ pé ká ṣe òun la ṣe.
2: All right. Ferrari
5: ọdọkun.
2: Ẹ jẹ́ ká wá sí Nàìjíríà. Aspirant presidency ó lọ wo máàchì Lẹ́kọ̀ọ́ máàchì Korodu. Lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn irú táìmì wo nìyẹn àti mọ̀ pé season wọn lélẹ̀ pọ́ọ̀mù ẹranko gan wọ́n lọ bí òkú ẹ̀ bá dì ẹ bá ṣèkó mọ́ wọ́n lọ bí némì báyìí wọ́n ti ní ìdíwá báyìí. Ìkòròdú sì ti wá fi sí orí social media adu wọn wọ́n kí former governor Peter Obi káàbọ̀ lórí adu wọn. Ruling party ló ní Èkó. Ìkòròdú yá fìdí lónìí. So ẹ̀yin wá fi géèmù yín ẹ fi ń promote alátakò wa nílùú wa. Àkọ́lé tó ti mọ̀ gbọ́ o. Ẹ̀yin promote alátakò wa nínú ìlú wa tẹ́ ẹ ti ń buta. Torí ẹgbẹ́ propaitọ̀ Ìkòròdú ni Peter Obi jókòó sí. Mo ń bọ̀ ẹ fi tiyin ẹ fi ń promote alátakò wa nínú ìlú wa Ìkòròdú sáré lọ pull down tweet yẹn. I want us to look into it in two ways. One, Peter Obi's face nínú video NPFL. Ẹ gboru message tí ó send sí àwọn football fans and the world at large. But a person of this magnitude wo NPFL. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ṣé ẹnìkan wà tí ò gbọdọ̀ dé ọ kúkú dá mi mọ̀ dáadáa n ò ní party lẹ́yìn DVD party get picture.
5: Okay,
2: jọ èèyàn ṣe wá wo bọ́ọ̀ ṣe wá di òǹgbà látakò wá mi ò wà táàtì orúkọ kankan mọ́ o ṣùgbọ́n tá a gbọ́ nù.
5: Àsìkò òṣèlú la wà yìí irúfẹ́ nǹkan báyìí kò yẹ kó jẹ́ nǹkan tó máa jọ yín lójú pé irúfẹ́ nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ nínú league orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé àbí pé ní agbọn ni òṣèlú àwọn kan lọ ń fi owó agbára gbé ikọ̀ kan lórí wípé ẹnìkan wà wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí ò kì í ṣe nǹkan tó jọ ẹ̀mí lójú torí wípé lílọ tí bàbá tó lọ wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn náà lọ kì í ṣe wípé àwọn náà lọ nítorí ọlọ́run àwọn náà lọ nítorí ọ̀rọ̀ wípé a ti ń bọ́ sí àsìkò òṣèlú ìlú yìí dẹ̀ wà lára àwọn ìlú tí bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí lọ́dún bóyá mẹ́ta àbọ̀ sẹ́yìn àbọ̀dún mẹ́rin sẹ́yìn tí wọ́n ti kó ìbò tó pọ̀ jù nígbà tí a ń ṣe ìdìbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà so àwọn náà lọ nílọ wípé mo tún ti dé lọ́dún yìí o mo tún fẹ́ wá díje bí mo tún ṣe fẹ́ mo díje ní last time ni àwọn náà ṣe lọ́sọ̀
2: wọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ náà
5: ó tán ni pé wọ́n sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n appearance wọn lásán ó wulẹ̀ wà obvious pé nǹkan tán wá ṣe ni
2: ṣe bí wọ́n láti venue boxing aspirant Lagos State Kadri Obafemi Amsat
5: àjọ yé èmi àti yín pé àsìkò tá a wà yìí ọdún méjì sẹ́yìn ẹ̀mẹ́lò náà wáwó bọ́ọ̀nù lígò orílẹ̀-èdè nàìjíríà ọdún kan sẹ́yìn ẹ̀mẹ́lò náà wáwó bọ́ọ̀nù lígò orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ti di àsìkò a ti wà lásìkò tí a mọ̀ bọ́ọ̀lẹ̀ láti mọ báwọn di àgbàdo láti máa ṣoríṣiríṣi nǹkan báyẹn nírúfẹ́ nǹkan báyẹn ṣẹlẹ̀ so irú conspiracy theory táwọn náà lọ fún ni àwọn tó gbágbá tó gbéná lé wọn náà lọ bá láti lọ ṣe nítorí pé ntẹ́ ṣe yìí ẹ̀ ń gbéná lé wa ni ṣùgbọ́n fún èmi ò wò níwò bí wípé ó yẹ kí ẹnìkankan máa gbéná lé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù torí kì í ṣe ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ló pé ẹni yìí wá kó wá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn kì í ṣe ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kankan ló pé anybody pé ìwọ máa bọ̀ wá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò dẹ̀ sí kò yẹ kẹ́ni kankan wà tó wọ́n máa gbéná lé ikọ̀ Ìkòròdú wípé ẹ̀ ń bá wọn polówó alákòóso ẹ̀ ń bá ẹ̀mẹ́nìkan ṣe anything kẹ́yẹ tó jẹ́ olùdíje fún ipò ààrẹ àbí olùdíje fún ipò gómìnà láti ọ̀dọ̀ ti yín náà bá lọ ẹgbẹ́ tó jẹ́ chairman team náà ló máa jókòó sí because anything tí ìbá òun kó ṣẹlẹ̀ former governor lẹ́tà ń sọ̀rọ̀ nípa yìí ẹ̀ rẹ̀lẹ̀ ní pé torí pé wá jẹ́ wípé ruling party àbí ẹnì nǹkan kan ló wà tó ń ṣẹlẹ̀ kẹ́ni kó lọ jókòó sáàrin èrò kò lè ṣe ikọ̀
2: ẹgbẹ́
5: kò ní no ibi tán máa jókòó sí náà nìyẹn wọ́n mọ̀ fọwọ́ ara wọn ó pọ́sibú kò jẹ́ kan fọwọ́ ara wọn ra tíkẹ́ẹ̀tì kì í ṣe pé Ìkòròdú kọ̀wé sí wọn wípé ẹ máa bọ̀ ẹ wá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wa k ki se pe ku fe nkan ba yen wa lori e so emi o ko ye kan pe pressure le anybody lati so wi pe kan lo pull post ye down bi se wi pe won kan fi
2: o ni kan pull e down awon na wo pe ah mi o fe wa down
5: won ni kan pull kini down crystal won gbe na le won ni owo na ngba to
2: se na ri
5: crystal igba ti owo wa latoke na na ma lo delete tweet igba to wa latoke na ma lo delete tweet na ki se pe won kan ma de so pa awon yen tin so kan wa lo delete e jo fun nke yo kan lori oro edo queens Calf Champions League ta nti ale lori gan ta lo mo mo ma gba lodun yi o to o to wa be ni
2: won
5: be Egypt currently by Calf un be Egypt lowo kan wa host Egypt o ti ready ati host mo ko gba o wa wi pa won ready ati host Calf Champions League awon obirin odun yi so competition to be ma jale lori gan ko se ko ti won ti mo boyo ma wa ati be possible October bye Calf Champions League ko bere November ko de ti wa glaring pe ni bayi lo ma host competition to ma bere November ni October already and in kele keji to wa nbe ni wipe Kalemi ni Edo Queens mi o ni gba because it mo so pe Kalemi ni Edo Queens mi ni gba ni wipe awon alakoso to wa lori field lojo yen lo ni ki won lo gba penalty shootout and in everybody ngbagbe ninu oro ni wipe ada ifese won se yen duro lojo to ye lojo to gba ifese won se yen to ipe ojo ro ni bi ti se ni Burkina Faso mi to ti fe gba ifese won se yen bi wakati meta na fi da ifese won se yen duro odi wakati meta leyin to pada bere ifese won se yen o ye kan su ifese won se yen sojo keji won sun leyin to pada bere ifese won se yen tan duro leyin tan duro wakati meta awon mejeji jo agreement ati ko lati orilede Ghana ati ko lati orilede Nigeria atawon dari ayo won jo agreement la re awon pe a ma lo penalty shootout so kedo kun isi kan lo collector sikas kan won le gba
2: okay now ti court okraku pelu ipo to wa ninu calf
5: yes
2: to ba lo to ba make call ni calf ta ni o make call odo ti wa
5: ni gba ta lo leyan kan leyan to le ba so ni aleyan nbe na se ba aleyan former NFF president
2: ke se ero eyan
5: eh o le pada di owo pe eyan abero bo mo sha mo pe former NFF president kama leyin baba party mo
2: that's true ani
5: assistant third assistant in jenica
2: ani amaju clinic here
5: so ki eni kama so mo make call at Ghana ka wa na ilu enter ni afi ko wa je pe won wa o le wulo for sport in Nigeria
4: je ni adam na
2: yes adam na
5: so akije pa leyan na na awa na okere emi kalemi ni eric be edo quiz o ti drop statement gangan nkan to le ma bi mi nunu league orilede Nigeria ni yi irufe nkan bayi ko ye ko je party ni ri statements lati odo edo quiz but still kan appeal si case ti igbese ti ajo kan fugbe
2: oluwa o momore ibi o ba mi dele ni o anu la ni eh aye ti lekun ah ya baya wa eni ni Monday eja tu para seko iko nti du ma won ile mo ni mi le lo seko tele omo ya o da pe ibe fe pe o kan e de shita 2 fm iko bayi o wa na o pe ejo la nro mi olo ko si activity kankan mo fe te mi wo ra ti ba je ke mo ti mari mi ba ti ti gba mo match wa ni NPFL ni otun la first home derby I mean first Lagos derby. Ah, me le lowo yun. Sporting Lagos ati Ikorodu. Of a play. Si iyalenu. Mi o ti fi die mule o. Si iyalenu. Mo gbo pe sitting governor Lagos State won se fe se political prayer lojo yen na so match Ikorodu ati Sporting Lagos oni le waye.
3: Lojo wezi.
2: Bi mo se gbo nu o.
3: E so pe
2: bi mo se gbo nu won le wa ye lola be mi se gbo mi to wa ri laibu niyan o pe won fe se political prayer o tori ide yi game Sporting Lagos ati Korodu ni le wa ye o
3: Thursday is public holiday ah hey eh o se eh ti e ni suru na o se wa je pa won ifese won se yi cause go na Lagos derby kan na ti wa ye laarin ko Sporting Lagos ati Inter Lagos te pe yan na re ko to di pe won pada gba lojo yen na re won sun si wa ye pe won fe se rally kan ni stadium yen iko ibi even e ti e ma ri pe bi ru awon iko kan sele ni Manchester United ni Old Trafford e wo bo se keep papa sere se won le sere lo ile ni le lo ile de Nigeria
2: o se o mo repeat kan o e pe ko se country sa
3: won ta ma ti lo won Nigeria mo so mi
2: won dem wet
3: eh eja
2: lo ja pa olohun mo ni ye ah olohun o ba ti je mu country to wu mi o

0: tun ba lo rayowa nitori po lowo lowo tun ba ntan po rayowa nitori duke atopo to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa Atageshe maradan bi korosin Veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa kaakiri le taja ogun jake jado le Nigeria asun wa lagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ileshe emi one natural skin lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
1: bo biyin ba le fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so bi a tin naka be na mo kun sira won leti ama saju ko to soro iwo na kokko ri daju ko fi re sipe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fekun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko mo koju isoro eto lera abi isoro airi je airi mu be lo le kere koru mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti e da abubo rara lopo gba ni palara iti e mo nwa latodo awon to ni gbagbo si julo baba egbe okun yi olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obi kilo to se iboju anu wo eni ikoni mara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi n gbegbese to lewu e mu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902 7

0: gbogbo ogba kigba ta ba bara wa je ka ma ni lokan lati ma dupe fọlọrun gbogbo na kin na don bada eku le nle yi o
1: iwe ye mi no fi sunje
0: gbogbo na kin na tan ba dale dan egun
1: igi o lugun loro te
0: iran ye mi na fi sunje
1: ai binu ise
0: gbogbo eni to ba ronu pe ke jisun koto
1: e ma tenu yin de
0: imoran ta ko ni se lori gbogbo wa o eku le eku ro le eku ataro ikoni 32 fm 94.9 le ngbo laughter house lawa yen ilu mokola nibadan o mo pe dele ejina le fe gbo
1: agidi oran ogun oran
0: ba mi dele akinbole dele ijinle nbe layo atalafia
1: oran ko le la igba iko mi anje ba lo gba ara mi iwaju loju gunbe
0: eyin sese n kuro nbi ise ni abe eyin sese n lo sile eyin si nbe ni ofisi abe eyin sese n kuro nile e fe ma dare lo sibi ise lowa lale eyin ma mi ninu oja eyin ba mi ninu oja
1: wasade mi o ko ni doni so
0: eku oro aje lataro bo ni se se ya
1: o ni se
0: se won ya saje bugba je se won mu leyo kokan lejeji
1: yo so kutaji na
0: baba kuku ni suru ogo mi o pada so kutaji na
1: ani be eyan ba ni suru se ni
0: ori be lasiko yi ni o se omo loku be ni
1: mo
0: fi kuku ni se mo ya e
1: ma ja yo ori
0: awa ta se wahala be na la joro re
1: wasade mi o ko ni lori so ni gba kokon ayi duro ni je
0: e ku se lataro
1: lori ba ko ni suru ki o so ku taji na
0: oga ti se atayin se se nlo sile lati lenu ise baba driver bo ni lataro
1: orin ba o ara mi o mo mure ta
0: ile epo leyin wa ni abeyin wa ninu ile
1: ilo du
0: inu oja le wa ni abeyin sese nlo sibi ise gbogbo yin mo ki patapata
1: alorin ba
0: leyin ise leto
1: ara mi o mo
0: ibi ta ti mo nbara wa foro oju mi to do oro ta ti mo gborin sera wa ni badi
1: ara mi o mo
0: leyin igba ta ti sise lo lataro o ye ka lasiko gbadun ko to je patun mo sere kita kita kita lagba fe lo sise lojo mi
1: ati ri ati wa
0: gbogbo kira kita wa olorun bo ni je ku jaja san iri otun iri osi olorun je gbogbo e wa wa rin
1: bin ba jaye da me ri ka ara ba mi bin ba

Abdul Salam Arigun loruko temi. MC Banti la yin mo mi si abi landlord yin te ba mo daada. E sha ko yi ni mi o ma gbon yin o ma gbon yin ti o ri ku sa ri ku mo san baba la baba to bi mi lomo. Sha ko ya fi waju gbota loju ogun e sha ko yi to ba fun yin gbofa ojo lo se waju ni baba mi fi gbota loju ogun emi lo ma wi kokoko lojo loro bi ko bo loro ba gbo kini baba oloro baba to bi mi lomo se emi lo ma gbo sasa mo sa gbo yaya mo yada kan lokan o te gbogbo ona so mi soro su mo se ba yin de mo ndele fun oga mi dele akinbodi dele ijinle mo se ba yin de leyin ise leto Lori ikanni 32 FM 94.9 ela nfa ni ati ma wo mi loju opo ti Facebook abi YouTube lo ya seyin lowo ni 32 FM 949 feyin e iwo sase bayide ona ala ashi obori ayide o e ba ti doju opo Facebook e mo mark register ti yin sibe e je mo mo pe ti wa nbe

gbogbo eyin obi mo kin yin o awon eyin obi atalagba to mo ki gbogbo yin parapata e wa ni saseda lori awon omo yi ngba togba ngba te e ba joro re emi yin to segusi na ni o jegusi re gbogbo bi te tin mo wo agbo na ni wo be lagboro.

0: Banjo, what the Facebook? 32FM949, Fenye. Aneba yo ti mi la yin mo ri o daada oye wale opeye mi awon tasna nu segun sigo alaji mufta ogun ni de marin do ti mo ri nbe daada ade ola lati ilu eko lon lon mo ri wo na nbe daada ola wale ayuba omo lara iya ko gbogbo rin mo yin be daada Ninti mo mbabo Elomi ile ni alaafia owo alaafia se koko alaafia okan yen o se koko ju owo lo Awon gba miran wa je pe owo le wa so je pe awon nkan to wo awon kankan wa je pe owo wo wa amo owo won o le ra o le wa ṣugbọn ko le ra gbogbo n to se pataki ninu aye elomin owo le ra fi otito be owo le ra ibasepo to dara ti ogun maran maran ibasepo n gba mi o mo nilo pe boya kiyan ni kiyan ni ayo okan kiyan le trust pe eni yi o mo trust ye Amọ ba se po ngba mi to ba je pe o ti depend lori pe olowo de ni Iba se po yen odun moran tan ori owo lo ba de Owo ngba mi ko si tule tan gbogbo osoro te da ba ni ngba mi Ibi te fe mo lo alaji yin ni ba yin lo be
1: Eyin fun je owo to nje you know sami o
0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, nigba mi en to lowo lowo o le mo wo pe boya ngba mi awon kan mi won je pe owo ohun ko ni le ra n to ni lo lasiko gba na
1: papa ri mi wa no a la fiere yara bi mama ba re je
0: nigba mi en to je pe o ni die lowo ni inu re le dun jo en ti o lo en to je pe o ni pupo gan lowo lo iyen wa won gba mi to je pe te ba ru na da awon awujo ta wa yi eri pe gbogbo olowo kan ninu won dun
2: kekere
0: amon kini nti mo gbiyanju ati so

ayọkan atalafia na se pataki gbogbo eni ti ba nsise tukata wasi waju olo tamo lasiko igbadun emi to sise na ni ojoro re o je muko ipan abibi meji ko to di pe mo lo 09026209 07055949 0807-979

0: 92FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawa mo fe ke ba mi gbo 32FM lori kan ni 94.9
3: eh you are disappointed
4: show me your 32
5: wetin be this
6: la se rembo e wo be se ri bi assignment final eh se painting ni yin ni se ke kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogbo ara se color ka la ma sanu yin ka ma sasaku sare kini ta se ti oda make up eleki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
7: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fifi full stop sare ori bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o workout ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yan je pon mo ketekete
6: o pari o e ba le yan ni sogo mo en ti ogbo go ni ja o bo won ti ba bo fu eleki hin tan wo bi akoku ewon
7: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
6: agbo were si wa wa won mo pe pade yin loni ni
8: Skeets was performed by Usain.
9: 32 FM 94.9.

0: e merin
1: o de se mi woju rere ria
0: ko le ri
1: koja aye re lale ladugo ma tu aisiri re
0: ko tan ah o na o je koja aye ko je koja aye
1: ko fi ko gbeje fori ni bi o ba wa so ba teki
0: e gba fun wa ladugo a wa lo ga
1: yi lo de o
0: who is prince
1: oba prince o prince si le baba re
0: prince who is know you
1: I don't care
0: Akwami is the number one prince all over the
1: Any
0: world.
1: Any prince is a counterfeit.
0: All other prince is the abro for my husband.
1: Benny, yawo mi mini me ifi yon prince I jela
0: Benny is my husband that is give awon ara adugbo ni prince.
1: Benny se ni me.
0: Is my prince le skinny. What is lo? No.
1: Lo lo ni.
0: Sorry. Soro ko mi to nwo yi. O ma nbun yan ni moto.
1: Beni, iyawo mi paro mo mi.
0: O mi nbun yan ni lion.
1: Beni.
0: Oko mi nbun yan ni gun.
1: Kilo buniyan ri laye re.
0: Oya salaye.
1: Oya prince so won obuyan ri laye re.
0: Dirty boy. Dirty boy.
1: No, English boy. Oni gbo yibo le je
0: be. Beni.
1: Family ma lo soju opo Facebook 32 FM
0: now. Come and show us. Wa wo dile alayo.
1: Wa wo dile Olorun ile
0: lumo. Dile ta lo fi se dajo gbogbo odile to se.
1: Beni, oni ba wo awoko se odile.
0: Owo o ti rorun wo.
1: Ele ni problem ni ri dile re.
0: To ba fe lo ra oja. So yi obowo re o ba pe mu koja fun olofe
1: Beni yawo mi.
0: To ba wo ti dile yi wo.
1: Gbogbo ta se so pe gbogbo re se be.
0: Eh?
1: Idile amoniti
0: oko mi won ni rice won
1: idile
0: I do under
1: I moye igba mi o je pe yawo mi a jade akosu wole
0: apo rice tara elo lara
1: yawo mi ore yawo mi lo fun alapo rice ati mi je lule
0: jo mo pe alaji abdulatif adiamo mi o mo
1: alaji o alaji sari ara
0: re oko mi ni ko alaji sara re ni
1: me ko eni alaji je
0: so ti gba
1: mo riri ara mi me so lori buruku lodo iyawo
0: beni alaji melo loko mi aladugbe oko mi so ranti
1: mejo ni mo ha lonu to koja
0: so tan apa mi ko oko wo suba ni pe sobateki na ko lo nje o mo re ni o oko mi so pe sobateki gba alaji kan o si gba o da bale do bale eh so bad
1: so bad ya nu re se mi
0: by the time ti
1: on ba yi
0: o ko mi ba se bo se wo ko mi ko mi ka soja
1: manager soja ni mi
0: so ti gba ni cbn
1: o ba se monomono
0: tabi monomono
1: wa donubo
0: cha o ko mi olu shege siola lara awon toko mi tun fulalaji ni last week loko mi fulalaji o ti je ni tu je abioye so ji abiye o loko mi fun ni alaji ni last week o doba le bayi ni so badi so ti gba tani who is writing English for you by the time to ko mi ba se to se won lowo lowo ni you don't have money like
1: so badi o je pe o ti lowo fi ase lase po je bo se wa
0: so ti gba so
1: ma bo wa wonu sasun
0: ila lase po so ja si
1: wa wa samo egugun biscuit bon gbogbo re
0: oko mi lo ni kimbo wa biscuit kimbo wa samo egun o ni kimbo nse loto ni
1: so ro pe aye okunrin tu gbodo da ju baye mi se da lo dede iyawo
0: oko mi ta lo ma nlo tanu ile
1: emi leni o iyawo mi
0: oko mi ta lo ma nlo opon mi
1: emi gangan leni o iyawo
0: oko mi ta lo nfo bathroom wa
1: emi gangan ni
0: oko mi ta lo ma kiri oja
1: emi gangan
0: to ma njoko si shop
1: emi ni tori te eniyan ba ti ri mi nbe I like me.
0: Tani mo lo ero atawa.
1: Emi ni iyawo mi.
0: Oko mi kini se temi.
1: Iyawo mi ni ke gbadua. Kini so bad.
0: Ngba.
1: Isoran ni se ko de ani fila
0: jo mo. Ngba.
1: Wo fila iyawo mi si mu wa fun mi.
0: So ti ri. Se le lo fi fe toaster. Is it toasting? Oko mi.
1: Iyawo mi o.
0: E je sare wa lo pon mi wa.
1: Check me jog lo.
0: E lo pon. E ma lo fada ya salamu.
1: O je ri mi.
0: Kan ga won ti wo.
1: Oni iki o je pe se la ma se bi gba won bayi a wulo ladugo.
2: Seja. To ba di ja ma pa dadari wo.
3: Aseju ni ka gbe radio mi. 32 FM ti wa okay.

ni iwo to ngbo mi lowo o ya na ika ko sile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba tuno ka ko sile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika ko sile ninu ere yi o

0: together.
1: In a fast-paced world,
2: phone care
1: is always prepared. Introducing new SoClean with advanced quick foam technology, dissolving faster, foaming instantly, and removing stains deeply to give you 2 times cleaner results. And now, with its newly improved perfume, every wash leaves your fabrics beautifully scented, so you can show up clean and confident. SoClean, it's your time to shine.
3: Oko mi
4: yawo mi alalubarika
3: eh omi ti mo ni ke wa lo ponko
4: yawo mi o je ri mi gbogbo re ni mo mo ti gbe sile
3: emi ti do mi yenu
4: ha yawo mi
3: ego ni gbaran gangan
4: omo ti ti omi ni bi ati mi pon mi
3: omi te pon ru
4: ha kini ma wa se be olorun eledumore je ki mi sare lo lekerin gbe
3: lo pon mi
4: je ki mi gbe bafu nla ni
3: e lo pon mi mi
4: wa wa lati be on ti lo se na wo ni
3: e ma lo sodo baba be o
4: airo mi gbodo lo sodo baba be e je lo si udile ria
3: sori ojo wu ni bo se wa yin
4: be ni e je lo si udile ria
3: ojo wu ni so ye nsin yi
4: mo je mi lo be yawo
3: tori mi o mo nkan to nwa
4: baba be ijo nitori olorun mo da soro mi ati yawo mi
3: so ti gba oko mi ni ma da soro wa tori mi
4: sogbo
3: ki lo fe gan
4: tori ibi o ba ti mi dun fun niyan bi se mi wo mi pe omi san mi lo dede yawo mi
3: inu
4: ti mi bi gbogbo ri be ni
3: o ma ma se cho cho cho cho cho cho cho cho
4: iya la mo bi so ba te ki ki ori bo lori oro udile
3: ko ti sun le bayi ladugbo
4: e ti sun le ladugbo
3: se ari gbogbo eyan ara adugbo e ma pada fadugbo isile
4: fun be ni
3: emi atoko mi nikan lo ma se tori e ba wa ladugbo yi
4: iyawo mi ti soro
3: ki lo wa de
4: iyawo mi o ti soro
3: what is Abner
4: iyawo mi je kan mo
3: Abner is Abner
4: je kan mo
3: isele nse
4: be ni iyawo
3: kilo kilo wa de gan olorun ki su eyan papo olorun su emi atoko mi papo
4: o je pe ibi o ba ti mi dun fun niyan be
3: ibe le ma se cho cho cho cho
4: cho cho ma ranju ka ni
3: e ma ranju kiri oko mi bo se wa ni si pelu inu rere mo so fun yin alaji 15 lo hanjeta
4: be ni
3: o si a Jerusalem JP 20 fawe eyan ki le tun fe ko se tori pe ko tin gberaga emi ni kan soso lolorun ro oko mi fun
4: be ni yawo mi oro ni yawo mi so ni
3: oko mi te nwo yi ke se eyan lasan o a won be oko mi ko wa se president country yi
4: be ni
3: ori ebe lo wa bayi ti o
4: ti mo mi gbori mi pa mo ni nitori iyawo mi
3: Donald Trump o si wa ni jeta o gba oko mi igba ti Trump wa se npo ko fun
4: iyawo mi je kan mo tori mo ba mi so ada bi gba bayi mo mi pa
3: rara o oko temi o paro o oko mi ni ki npo e ko fun mo po ko
4: o jakara
3: be ni olo fi mu to fi mu gba to mu to ba lo so pe kadapo orunkun ohun pe ohun fe je amala si tori pe omo ogbomo so lohun
4: be ni iyawo mi ti so gbogbo asiri
3: ki le tun wa fe
4: ni a ma senu sho jaye okunrin tu gbodo daaju baye mi se da lo lodede iyawo mi
3: igba we le ma fa awon aso to do ti jare daaju
4: iyawo mi mo ti ko laji re sita mo mi re ti boya kimi tu foyan lesi oko segbe ni
3: e se oko mi se ri oko mi
4: waju ita ni mo ti afo gbogbo aso un lola
3: be ni
4: ma wa mo ma wa lo si waju ta ma gbe joko iyawo mi fi mi ru amala
3: be ni
4: ma wa joko ti aso
3: baba be ma je ri e ladugbo yi
4: baba be mo mo po fe ko bon se wuwa pelu
3: yoko le ri
4: ade adaru mo loju
3: you cannot sure
4: ni bo
3: so o lo bi so pa deck le re ko bi ali ali le re awo oga re leleyi
4: be ni
3: iwo ati tani o mo mo kankan agwa ni number 1 ladugbo yi
4: ai moye gba yali yali ti so ki mi fun lo mi ogbon mu
3: omo kekere
4: mi me le fun lo mi ogbon mu
3: alaji abdulatif adiamo o wa be oko mi ni
4: mo ni megba
3: oko mi ni ko jo
4: mi ki abati e lo
3: o ran awon eyan so ko mi mo ni agba eyin bawo se an
4: sori in sese bere ladugbo
3: o
4: a fi sia a fi le yin lo ladugbo iya
3: oko mi o
4: iyawo mi o
3: mo ti fe ka jojo ife agape love yato si agbako love aga ode
4: ode
3: ota
4: ti sile ni bi o wa
3: ota number 1
4: o do be lo wa lataro
3: ah oni sin se otun ni o tun de taide
4: imu
3: lo tun yi
4: so ba teki
3: ma pe
4: okay
3: dako e
4: o iyawo mi ba ti so ni mo gbodo tele
3: wishi Who is you?
4: Oh, yeah, woman, but he saw.
3: Tony,
4: see, I'll be by giving me four soldier lady, my four soldier lady.
3: Oh, I'm so no so danger, Tan. Shut up, baby. So,
4: yeah, we may so bubble running, came out of the boom, but Romo
3: faking, yeah, me daddy. So, damn, Mary, look, come in. Oh, no, about Jebai.
4: I'm sorry, yawa ladu barikani ye so ba teki o ba wo continue
3: lole
4: alawo lole elebo logun
3: iwaju lo ba wa
4: iwaju ni wa ba e so ni le ija emi ati yawo mi
3: wo aya fi to ba je ipe olodun to ba yusufu ko ba ma sogun fu wa lo se
4: beeni oni ni rugbon
3: beeni ogun buruku buruku nbe lowo
4: o ba mu ikan ninu irugbon re
3: to ba fe yo kan ya bayi to ba ju sile bayi eyan 1 million ni o dide nbe
4: beeni yawo mi
3: iwa ati tani
4: ani alagbara ni gbejo
3: beeni olorun to ba
4: olorun to ba yusufu o ijo ba ti wa si nigeria
3: wo
4: don kan wo lara re
3: ko le sise
4: laye
3: iwa goni goko le wole
4: laye
3: fori re mo gana ko le wole
4: laye
3: iwa ati tani
4: o ma fa nla ni ninu lo
3: agba agbo agba awo 16 lo se
4: so o ba ro pe boya me momo mi mo se wa opolo wa lori mi
3: sorry
4: mo fi ba yawo mi
3: kola
4: mi ba se pon ninu ile
3: kola bi oye to ba ja si awon ko ma pe ni kola meji kola bi oye ni olomu olohun to ba yusufu olomu lo sawo
4: beni
3: ijebu ni won
4: wa ri pe kola bi oye wa ri pe lu aso bi etuli gba mi
3: beni ti o pakaja re bayi
4: beni
3: o sawo ta ba ti je bayi ni omu yadu o yesu bayi ajom wa ni
4: beni yawo mi
3: a ti wa da mi lohun a so yi pe imi o ni adun ireke
4: eh yawo mi ti mo gbogbo re tori yawo mi alagbara ni
3: ben mo se wa ni
4: o pa pe mi ati yawo mi ma lo soju opo facebook
3: a
4: ma
3: la
4: lo soju opo facebook na
3: wo
4: mi ati yawo mi
3: wa gbo agbara
4: gbo adugbo lo ti mi so pe ami
3: jora ben won so pe ko awa jora wa ni
4: oni ba loju nu
3: lo
4: je le mo
3: lo ni o ri wa eyin ota eyin ota
4: a ma ba yin soro e a ma so pe yawo mi ti lori mi jo so nje lo opolo mi bo se mi lori mi laye mi si mi da si
3: o dupe lowo olorun
4: senu so ba tech du tonu mi
3: eh
4: so ba tech bo se wa o ba fe o ya jajo tanka ki yawo re bo fun odun meji ki yawo mi bo mi fun odun meji ka weni akoko sunu
3: ya mi ke eleyi
4: aboro pe yawo ra dada ni mo nini
3: hmm
4: yawo mi se kemi
3: o se oko mi eni bi oko mi
4: o je pe mo ba wa ni church bible ba mi gbadu
3: so ba teki sore se mi ni mi si sasawo maro eh
4: se ori so ba teki o fe koja yi re
3: o ti kasaworo de jina
4: lugbo eyan amotekun ba wa rest re nu le
3: o ti tori o wo saworo de o kawe yen o je sora re
4: file
3: awo agba wo re
4: beni
3: o ma ja lo fejo re so lohun to ba yusufu bi mo se so fun o
4: aboro pe amoruko ya re ni
3: iwo
4: soba teki sunday loruko re
3: beni
4: on bi olojo monday
3: kabiyesi oluwa
4: on bi olojo tuesday
3: kabiyesi oluwa
4: on bi olojo wednesday
3: kabiyesi oluwa
4: on bi olojo thursday
3: kaba
4: on bi olojo friday
3: ye oko bi de
4: on bi olojo saturday on bi olojo sunday
3: oko bi gbagbara de
4: aba pe meteta
3: oko
4: re ajade
3: o ya so fun wa ti ki ba se kankan nu ojo na ba bi e iwo ba wo
4: o je se mo le mo je ki njo mo le leketa
3: hey, I just go. I want like bad waiting for say mummy. You want my shorty? Shorty.
4: What berry? I like to go and make base.
3: Oh,
4: but it's deba.
3: Shorty, you got cutting only soft one. Only we go call shower. I want to only shake or shower pillow.
4: Shoba.
3: Amo.
4: Iya wami tu jao.
3: Let shower pita amo.
4: Benny.
3: Hmm.
4: Iya wami tu jao dele ibo.
3: Ye ye.
4: Yeye mo ma pe yeye jare
3: oko mi ni ki ma pe
4: yeye kere sun fe se
3: kilo fe
4: yeye sun o le fi a se gbon gbon oke
3: oke gbon
4: gbon yawo mi gbon gbon oke ajewe pin
3: beni
4: atu mewe taba
3: beni
4: atu jewuro
3: atu jewe koko
4: atu jewe koko awa fe koko bora bi a
3: se beni eji bawo somebody shore shore don't come here. You are a smaller boy. You are a smaller boy. Kilo, kilo, kilo, pa kilo, pa ye ye le.
4: Ye ye, ewo le ni omiri. She ibe ijo ile oni ti atabi.
3: oko mi oko mi
4: yawo mi o
3: ehin awon ta jo ton lo yara keta lohun yen won wa so pe ehin owo na kilo de te pusi
4: mo ti lo ba won
3: pe kini
4: mo so fun won
3: pe kini
4: mi ami gbele
3: eh
4: e a ma pin owo ina
3: eh
4: mi kini mo mi lo
3: ah
4: e kan wa down e kemi na lo ra television mi tori owo ina ni me fi ra television mi ya ona meji de le je mi mi me le television mi lo fridge
3: yeah
4: bobo ami lo gan bobo blue ni
3: eh
4: e je na
3: eh
4: so mi me leto ibi o ba fe gbe mi lo mo mo right mi me so lori buduku
3: do na
4: mo wa so fun o mi me ni eto lati ma san owo ina
3: ah
4: o ba bu 10,000 fun gbogbo ile me leto ju kimi san to be 500 naira
3: eh do na se eponu die ni abe eponu to patapata owo ina ti mo ko fun yin te so wi pe e fe lo
4: a le ma waste owo iyawo mi
3: te fe lo ko fun baba abe
4: be ni a le ma waste owo iyawo
3: ni bo le ko wo si
4: mo ti fi se nkan o je pe o pe ojo waju ria
3: eh
4: so mo wa so fun mo ti a lo nepa office ma lo ba han pe kan wa wo yara mi kan wa inspect re pe esun mo mi lo a le ma shit mi oni ba lo fridge cause of pe ke sanwo ina bobu ani sinu yara bobu bulu ni
3: agbako mo
4: e je owo ina e ye ani ki mi san 8000 mi mo le yogun la po ni asan 8000 ile so pe ki mi san 8000 tori bobu e yo kan ni kan ni mo ni me de ni baba dare
3: chief dare ba mi
4: chief dare ba boro o tori me se didirin
3: ha
4: mo de lopo lo mo kawe me se literate
3: ah
4: iya bi mejo la mi gbele ami gbe iyawo mi wa kowo ina fun mi
3: na ka o
4: bi iyawo mi ba go mo gbo ni temi
3: ah
4: ohun lo go ohun lo de mo bi o ti mi rowo ya mo wa mu owo ohun mo fi lo try nkankan o je pe bi esi re ba jade titi ojo melo titi oya an ka je ku joko nu aye mi mo fi lo try kini bet ni
3: ah
4: so ba ti dare mo fi lo try bet ni
3: ba mi kile nbi ni
4: so awa mejo la ngbe nu compound awa pin owo ina pe eni kankan san 99,600 yawo mi wa ko fun mi iye mo fi a ma waste owo iya olorun mo ja waste owo iya mo wa ni ma fun rara mi lo si nepa ma lo gbo ga nepa wa ke wa wo yara ria esun ani fridge ah mele ge na mi kekere mo mi lo na ni ma san bo se se boya o de si ni lu oyibo dadi
3: se mo wi pe
4: boya ikiti lo wa
3: baba dadi temi abi nkan wa nse leyi ni so mo Bristol ni UK ibe na wa so
4: do na
3: benu o si da
4: ni gbogbo omo mi so yi han pe kan ki mi court ki mi sunu okuku
3: oko mi oponu ni o
4: se tori pe mo ti oni la kaye
3: e wo kan so
4: pa le o ba ti mu oni musu ninu le ami gbe o le mu mi ni musu ladugo
3: baba be
4: oni ori de ba pe lale nko tori olorun 32 fm 94.9 fe yin e de soju opo facebook be ni ma so fun yawo mi pe o go
3: Hey, don't tori Olorun.
4: Mo de lo fi owo try. Je beti ti mo lo try.
3: Ye ye Oluwa to mi. Seri, don't tori
4: Ma wa gbianju kaye ri ale ni tumo ki a na le di Olorun ladugo.
3: A lo wo ti mo wa ko egbe nu osida n tori e lo gbogbo e papo te n wo bi ero ologin. Oko mi owo ti mo ko fun yin da.
4: Ani me le sanju 500 naira lo ninu
3: se ya didirin
4: mo de ti mo yi ma wa oga nepa lo
3: oga ni o le ni o ti lo fowo ta tete ni opo nu olorun
4: tagila
3: se ngo si oro
4: mo mo mo mi se
3: atigba to tin tele
4: christa la boru kilo fun mi ni game
3: o na mo so atigba to tin tele christa
4: so iyo mi
3: to ni atigba to tin tele christa ni mo
4: alagba lo mi to o ja o ise yawo aladubarika lo dede mi
3: se n gbo ponu
4: o ja se n gbo ponu yawo
3: bo mo ti
4: christa go ati dolapo so fun mi o bi kini ni ba jade o yin bo se wa na le
3: fun mi ni million koni je wi
4: nonsense iyan o lo mi pe o iyan ni je pe o
3: e ma kale
4: iyan ni e ja lo mi pe o
0: e
4: kale ku eto baba kilo sele se fe fowo ago mi seyin ni abi fe fa lo si wa
3: je mo soro kile nwi
0: e poko yi lowo mi ni
3: the number you have dialed is not reachable at this moment, please try again.
4: All right, le fe gboro gidi
3: kori sebu kori sebu e gboju sawun
4: e ra fe
3: kale mi da mo gbo
0: Ema
3: so ite ite sa yo ko yida
0: na ki won sa
4: ye reja ki won sa ye da alagbara ni mi baba alagbara
0: baba roto
3: baba abi eh
0: alagbara gan ni o
3: ejo ete pupa ejo ete eh ete ani ete pupa networking
0: ti
3: ye ni
0: ati gogo re oni ko bo fun ko
3: sunday ko kan yin to ba ti lo so si yo ti fo so letan yo ti fo di e seri ko si wahala e ma lo eh paronto ore ati e baba be iwo le ni to kan mi fe
4: bo o da mi pe o fe iya fe je ori re
3: iwo le ni to kan mi ya o
4: iya fe je ori re omi pe abe legbe mi
3: iwo le ni to kan mi fe
4: omi pe abe o ro ko le fi un bribe mi
3: iwo le ni to kan mi yan eni to spo to bari ah okunrin gidi to da ju laye baba mi se mo ti bu atele iwo you are a fine boy iya iya oponu loko mi
4: se n gboro ya
3: e ponu o
4: se n gboro se yawo gidi ni ye
3: do de te to ka to ri
4: se yawo ijo tori olorun ara adugbo mo de a fi o se sin ladugbo
3: oko mi ko sin ta
4: je ma wa fi o se sin ladugbo
3: daddy wa e ponu dele e ponu ni ponu
4: ni adugbo o je mi bo da mi o de ye mi na pa lo mi pe mi ni
3: bo da ri o de ye mi
4: ma ike fi na gbe oja
3: ni ile ni ko ma sanwo na
4: abi bo da mi o de ye mi lo pe ni
3: o le
4: se layin be lo pele lori
3: o le ole
4: ke je ko ri ke son go ri re
3: da mi aunto
4: abe mi
3: so ba teki
4: yo igba o ni mo wo life
3: kini ebi life na re ebi na re
4: to
3: ale o jare
4: abi ma gboro iyawo mi mo ni la kaye so ba teki oni ba lo polo ke wa ba mi ya
3: elu e ka le o hello e kale ma oruko yin ati bi te ti pe wa
4: ah ah
2: e ku eto
3: yes ma
2: eramba
3: yes ma
2: pele
3: ha
2: e ku te se so ko
3: yin bo ni won tin se
4: ore ege ogbo le ka mi bi mo se
3: gba e gbe ki abo si de ala kowo na fun yan o gbowo
4: na na e si bo se le se mi okun alagbara ni yeye mi kan pe mi
3: ah ah
4: alagbara okunrin ni mi
3: se ti gbo alagbara lohun
4: so esu won nikan le fi mi se my sister
2: Asan
3: de kesan re
2: e
3: tan
2: mo
4: gbo wa te wu so ko yi
3: iru iwa wo na nwu
4: iwa ija lo mi
2: wu
3: se ko jeun
2: nonsense
3: ara awon ale re re awon ale re re
4: gbo eni je on ba o so
3: awon ale re re
4: o to ro na mi ba o so ba wo ko je ko ni re ni ke na le
2: o to ro koro
4: fi le ra le gbo
2: ojo ale
3: ko to yeyin mama olojo ale
4: mo ba fi sile bo se wa regret aye
3: re sori bo se wa o ru opo na
4: gbo eyan dare abi kilo o ti mi pon le ni wa regret aye re
3: that's my daddy
4: okay ma wa lo fe jode sun ni lu ibi o wa bayi kan le kuro ni be kan le lo america be lo je tan laye re
3: awon lo la america
4: okay o la mi wo
3: hello
4: nonsense
3: e ma kale
2: kale
3: e seun oruko yin ki le so jare
2: ara mo mo so pa won ni se ise ni nepa o
4: kilometo be
3: en to je pe tete in lo fe faye re ta
4: sori oro tete mele je o ma yan mi je
3: baba be
4: o tu oro so fun yan ni mi pe o mi to kan tan kan tan
3: baba be thank you jare
4: baba be aye re a lo jijo
3: ase
4: o ni ri damu o ni ri wa na
3: ase
4: olorun a wa munu re du
3: ase edu
4: sugba sori kini buruko olorun pe ti mi sori kini buruko olorun pe ti mi wa wa damu
3: ba
4: iso ko mu bi ti e
3: se wa lo fa bo
4: lenu re
3: lo fa bo
4: wa wa damu loni
3: e benu so
4: e kale
3: ma
5: anjeri bi pe kale
3: o yes o jare e kale o
5: Yes, Mrs. Abdul, that was Sammy.
3: Hey, Joy, my boy. Hey, Paron Thomas. Oh, what now? What's it been now?
4: Move, you try lucky, me.
3: What's it for what now? What's it now for Tatata
4: Lamborghini?
3: Lamborghini, no, no.
4: Clevers of McCore, they are come while you go 1 million, Roger.
3: Chang, girl.
5: Baba Paron, so.
3: Hello.
5: Hello.
4: Hello, my son.
3: 10 million
4: Alo television ina blue nikan lo wa nu yara re amede le ma waste owo
3: baro nto
5: aye inda na le se lo television
3: se lo ba
4: ni di re ni a le ma wo wo ku
3: la ba mi gbo mi si balu
4: e mo fe we e boju oniyan je
3: oko mi lo gbo mi si balu e fun mi
4: o mi ba mi nse o
3: oko mi lo gbo mi si balu e
4: se yawo re se yawo re

0: Marky, gbogbo eyin ololufe wa ni kan ni 32 FM 94.9 pe atuku gbiyanju aku bere ose tutun lagbara lowo olodumare ko ni ja se mo fun wa ojo aje mi re gbogbo nta dawole yo yori si rere fun wa lagbara lowo olodumare asiri wa oni tu ko to bo 32 FM 94.9 kan ni ta tin dere po sonu ona la tin ki wa wi pe eto kaabo sori akotun eto yoruba dun Yoruba rewa Yoruba wu mi jojo ki gbogbo awo ololufe ede abinibi ki gbogbo omo kaaro ojire ki gbogbo eni tede ta nso to ye ka kora wa jo papo lasale ile kan si sidi radio wa 94.9 oju opo aye lu jara lati wu mi lati ko awile yin ati lati ba mi salaba pin re pelu to nti rugba yin soju opo aye lu jara wa at 32 FM 949 feyin e ewa ba nsalaba pin e be na leni keni to ba pin eto iju lale yi won tun lori ofe lati je ebun kaadi pe lati wa abela ko tun yali yali ati gbogbo eyin te nsagbateru eto yi be na la tun pe gbogbo eyin ololufe yi eto yoruba dun ati koni 32 FM lati darapo mo wa eyin egbe bukale wa sikori e wa polowo oja yin ibi oni wole to wa lasa deda olubi npe fatoye loko mi mo kiwa loruko gbogbo iko eto yoruba dun lekan si ma pa julo oluwa gbe mi ga idowo aruworoko ti o se mo gbe kale ni toro se se ko dobe ni ama sa fo ti regerege ko bi oba ni to dada lase adeda ido oni gbe o si gbogbo awon ta jo n gbe to yi na ha eje nke si ko ja to wo ninu tose to ko ja lo kalite si waju
1: baba
0: niwa oba ti mo gbo yi mo fe wa bere pe ki lo de ti baba mi agba fi fe ki emi tun joba ilu jogbo lojo ola sebi ditu ni po oba eyin na si ti sori pe e fe ki emi na joba ki lo de
2: ara pare gangan omo ba le mi o igberaga emi ki segbe yin o o han ninu ohun arapa inu bi arese die o si fe fi han arapa pe omo oba lohun na arese ni omo
0: o ye ja ni sunle
3: yoruba dun
4: yoruba dun

lapite olori ati arapati teteji won ti mora lapite ti ru si baba nla dandogo alari kan ko si tin bu ade ide ti on dan yirin yirin yirin lori teburu tinu ola na wo alari iru toba sugbon oju ti re we won si fi onja wula ko wegele ko dirun re ni alarabara o n ba arapa tun aso ti re se aso oke na larapa romaya ko wo ewu ko si wegele irun lo dida da o fi leke sorun o fi egba sowo o si ko saworo sese nitori ijo to fe jo arapa dara lomo o rewa o dun wo iya re lojo omo to ba jo iya ko kuku jebi abi bomo ojo sokoto yo jo kijipa amo omo to ba jo baba dundun dun o lo de na riyan jiyan o kan je pe omo eleyi gbon o kare ojare nitori ibi ti ewa wa lo n yara lo ni tire tinu ola rewa pupo lapite si fe fi yan gan loni lapite ki mo won e se ki a ah eyin obirin won yi o ti ya o emi ma ti setan arapa na si ti wa setan bayi lapite dide o fowo gba arapa leyin pepe o ni wo arapa ki o yara jo daada loni o iwo lo gbodo gba ipo kini o ebo nla ni mo gbo pe won ra o iwo si lo gbodo gba o arapa re gangan ju po die o ran mo so pe mo ju dodan o sugbon omokunrin kan wa to nje arese jabata o ohun na jogan o tinu ola jamo lenu kini o mo pe omo ba ni won oni lati jojulo o jojulo ni o arapa ni o da mo ti gbo ma jojulo bi o ti le je pe ninu okan re lohun adura lo ngba ni ile amawo maro lohun arese jabata na ti mora tan gbari e kekere kan lo wo aso oke sokoto elenu to bale die baba amawo nba tun fi la ikori to dese otun ni ko ma te fi la si o otun lo mo ba te si o ti da bayi ehn bijo ba po to ba ye ki o to rora tun se oya ma wa lo arese do bale o ki baba amawo pe ko dabo sakoko ti ko wa npapa mora oda abi ka wa na so po dabo basiko ba pa eje ate waju ngba na o kare o dabo ki ojo daada o mati ju o omo ojo iwa ni ko gbe gba oroke o arese runju po die o dogbon fi mu so pe won fi tun mu birin kan to nje arapa re gangan o o na njo gan o omo oba si tun ni amawo maro jagbe mo omo oba ni wona enikan o le hale momo oba o si joba lola amawo dake die o fowo le arese lejika o rora soro si leti amo ma gbagbe o gbodo so uruko re gidi ati bi o ti je gan fun enikeni o bi nkan kan bo ba si ti daru lohun ki o yara gba ona eburu sawale o ko se wu loro ti e o arese ni o ngbo o kori sona o lo ni waju afin ero lati pejo awon ojoye awon ekan ilu gbogbo awon agbofinro atawon araalu afi ijoye bada nikan ti enu to fi ko to ti se mole koda ko le gbe fere se woran awon onilu ti gbaradi bi lapite ti yo o laguda so tinu ola wa legbe kabiyesi arapa si sumo iya re gbogbo eroke kabiyesi o
awon onilu saaju gbogbo ero si te loba odi ita oba

si sa lo awon kan ti subulule laarin aga awon kan ti sa si abe teburu opo awon alejo pataki to wa lori itage won ti bo sile won ti nsa lo wo kuku mo ohun ti awon eru ku onibon na ti won wa ta ni won fe pa oba to lori dide won wa ona ti won le gba sa lo awon to wa lori itage ti won o le be sile on sare lo sibi ategun lati sokale keni yo ti poju won ti ra won awon kan ti subu oba to lori na mori le ibi ategun won na sa ni lati sa sala fun emi won won ni olorun oba nbe ini se kupa agility olorun oba o koyoju oni igba won la sugbon ki won to de ibi ategun awon mo onibon won ti kan won lara olori o ti sa si abe teburu kan nibi ti oba to ti wa ibi to gba o awon onibon ti goke won ti oba subu won gbe ade ide won sa lo won ko le se enikankan lese afi awon to subu farapa bi awon olopa bi won ti ri iru ibon ti awon eru ku gbe wa oni gbogbo won ti sa lo arun po ju arun ade teriwere o kan lugbe agbara jagbara lo ta lo njo ma pere nibi to ma pa niyan wa laarin iseju meta gbogbo re ti daru won ti gbe ade ide lo o kiki ti kaka gbogbo olu awon biran to sa kuro nibi ayeye won ti rin to ibuso mefa ni were o orisirisi abumo royin won ni won ti pa lapite o awon kan ni awon obo to njo oni won ji gbe lo awon olopa ko kan bere si yoju ojo keji ni won to gburu olopa mi legba ti oga olopa de oni awon odaran na o lo un le lo fe oni nigba to ya won pare mo ohun loju sugbon ohun mo na ibi ta le wa won si gudu ayeye ti da paro lapite ati awon ojoye won ko ri si afun bi won ti fe ma lo saafin oni won to sakiyesi pe ko si olori laafin won oba baraje olori da olori da gbogbo won to sare kiri won wo yele yele oba ka wole ri ni gbangba oni ki won gbe ade ide lo ki ma tun ri olori e ti pa minu ha ogun oja nibi ti oba ti fe ma sare kiri ti o tin bu baba oga olopa on olopa kan ti sare de ti o so pe ohun ri olori lekan to sare lo si ona afin ti o fa arapa

0: farapa lowo ase nigba ti awon eruku onibon ti ngun ri itage bo lekan oni olori ti be sile ti o se nsare laarin rogbodiyo idaru dapo eniyan ati aga ti o npariwo arapa arapa ori arapa o le arapa lowo mu o se nse lakanlaka lo saafin olori ti fese ro o ti so batanu abiamo olomo kan oba murile afin bi are bi irin awon ojoye ati awon olopa nsare tele bi lapite ti wo afin o sare wo ibugbe re ninu afin lo o ba olori ati arapa ti won sunkun okan re bale o pada si igbejo kia o ba awon ijoye ati awon alagborandun ti won joko ti wo dori kodo bi lapite na bo tin joko ni seriki sare wole to laagun boyo a ko mu ona ibi ti ohun gba o koju si oga olopa oni ka so to eyin olopa won yi ko sise eyin o owu oga olopa sare bere awijare gbogbo re ba wa leku fu ni won si poju wa lo ibon ti won tun lagbara ju ti wa lo sugbon mo fe fi da yin loju pe a o ri ade ide laipe awon eniyan mi ma ti bere ise orogo olopa ko wo eni kokan leti lapite fi kahanu o gbon ori oni eri bi tinu rere mi to ti mi de bi o mo gba ida alaye ogo olopa ko mo se mo yo ni se idoye okuju won mo ro won loye mo se be won si fi ai mo se won gbon panti da si emi loju raye mi lode ṣugbọn e je ki n yara so fun gbogbo yin o ba deede o ba fi pada de afin ko to di tadogun gbogbo yin le nlo o ohun te o wa mo ni pe li lo ti wa po nile bayi o elomi yo fi le sile yo gbona ti mo elomi yo fa yi sile yo gborun lo emi lapite ni mo so be n o jo wi o danu duro die o koju si balogun e ba mi ranse pe amawo maro ko ma bo kia bayi lapite binu jade o gba akodi re lo gbogbo awon ojoye dori kodo won runu ogo olopa sare jade balogun sare tele nigba ti arese jabata to ti sare wole to laagun ni amawo maro ti mo pe ibi ayeye ti daru arese royin gbogbo nti oju re ri sugbon ko mo nti o pari ijogbon na o ro pe boya won ti pa oba nitori pe odo oba taara ni awon onibon na morile bi wahala ti bere gan ni arese ti sawale amawo maro fura pe o ni lati je pe awon egbe odo on lo pitu be ko pe pupo na ni awon onise obade won ni oba ni ki amawo maro ko ma ba awon bo lese kese ha abi won fura si ohun bakan na abi won ri omo egbe odo kan mu ti o daruko ohun ni amawo maro ojiyan o mura o tele won sinu ola ati arapa ko simi ekun sisun lode won sinu ola o tun na owo osi re siwaju oni ye ago mi won ti ja ago mi lo ago lowo nla arapa sumo ya re oni se eri bayi won o je ki gba ebun mi emi ni mo sa se ipo kini e yara je ki a tun se o tinu ola wo arapa bi eni pe ko mo on to nso titun kini se to n tenu e lapite wole o si jade ma aga idera kan oju re faro inu re baje ara re o bale tinu ola tejumo o kikaabo oni abiru ki wa le yi bayi o mo kuku ti ma nso e fura ni iya le mi asabi lo wa ni di gbogbo oro yi emi ni won fe pa olon lo yo mi mo yara be sile lapite wo tinu ola titi ku miri ori pe gbogbo isoro obirin lori orogun ni lapite tun dide fuya o pada si igbejo bi lapite ti wo igbejo lo koju si otun amawo maro ti mo ni ki e pe fun mi da otun ni o ti de kabiyesi o wa nita lapite fi binu jagbe mo otun o wa nita se itani mo ti fe ba soro ni
1: abi
0: ki lo se gbogbo eyin joye ranu won yi
1: o tun fun ra re lo sare jade o si mo amawo maro wole amawo teriba awo ki do bale lapite farabale die o fi ohun edun ba amawo soro baba amawo se ti gbo ohun to sele mo ti gbo kabiyesi o se mi ni kayefi e a se ba ti rinu o e si kuku mo itumo re be ni mbo mo o to kila wa le se etutu wo lokan o agbagi sa wa loja kori omo tuntun wo amawo maro duro daada o tewo si waju oni a a boro bayi bayi looto awon etutu kan wa akoko se pe ade ide kuro nilu sugbon saworo de gan la fi wa deede ibeji ni won won ma nfara won ni aso funfun ni sunkun aro ipile oro ni sunkun ekeji tantantan bi abaku ewe re jo ti a si lu saworo de yo to wa sibi ti ade ide ba wa koda to ba le tan ti awon to gbe ade ide o ba fe gbe sile awon ohun kan wa ti saworo de yo fo bo won yen ba ti de ti ade ide yo gbona ni lese kese yo si ma ru efin efin yo ko si toju simu ati ofun gbogbo awon to ba wa lodo ade ide won yo ma wuko won yo ma sin oju yo si ma ta won bi won o ba tete kuro nibe tabi ki won yara gbe ade ide jade won yo ku o o ti sele be ri lati jo o amo ko si ohun ti a le se lai ri saworo de o nigba ti e si ti le ayan galu lo hey inu bi la pita pupo nigba ti o gbo pe ohun lohun le ayan galu lo o ke ma mawo maro koro ta lo la ayan galu lo ta lo le ayan galu lo oju lapita n sana wara wara wara a se baje se bi to n la nwi a se buburu eku ara fu ayan galu sa lo nilu ki lo le lo se bekeji yin ni ore yin ni e pe mo bi to wa emi bawo ni mo se mo tori pe da ni eyele fofe adaba fofe rikisi o jade e o fofe eyin agbalabosi ebu oju koju yi o dun amawo maro pupo o tewo o gbogbo awon to joko bi eni to nso pe ki won gba ohun lowo oba oni a a kabiyesi lapite to jagbe mo egbe nu yin sohun gbogbo eyin agba te yole da kuro ni waju mi jo ori si o ha omi fe ma bo loju amawo owo ko ko ko mo pe enikan le soro be si ohun laye oju ti pupo o ye pada ese re n wole bo tin lo anu re se gbogbo awon to wa nibe gbogbo won dake won wo amawo bo tin lo lakuta yiji si awon yoku to joko o wo won tika segbin o n foju so fun won pe bakan na ni won ri o oni irukiru omi yodun awon ko ni ko baje ika o si je se ti ebe o dide o binu jade o wo akodi lo gbogbo be kan gbirin balogun dide golo o yo jade o rin lo si ona enu loro o di odo baba opalaba opalaba joko feyin ti ogiri o ka oruko soke o n wo rere aye balogun joko ti oni baba opalaba ki le ri si gbogbo n to n sele yi opalaba fowo mejeji gba oruko mu giri o koju si balogun oni eru si n ba mi nigba kugba ta de ide ba ti kuro nilu jogbo o n buruku a ma ja lo n buruku o n buruku a si ma ja lo n buru egun ewon osubu legun ata o n buburu a ma ja lura won pa mi n pa nipa n sa ojubu na re lura won lumi luo ni kengbe meji n lura won lona odo loni ni pari koko tenu dundu wa loni ni pari gidi o tenu bataja ha
2: Yoruba dun Yoruba do.
3: Yoruba do.
2: Yoruba do.
4: Yoruba dun o, Yoruba rewa, Yoruba wumi jojo. Boya ta ba re ni to so pe Yoruba odun. Boya rufe ni be le je atorin wa te di abinibi wa ti oye. Baba opalaba ti soro. Won lo nburuku a ma ja lo nburuku. Omburuku a ma ja lo nburuku pa mi npa o ti pa nsa oju buna ti relura won lumi nluo ni kere gbe meji won ni ni lura won lona odo loni ni pari koko tenu dundun wa loni ni pari gidi o tenu bataja awon gbolohun adogba awon ajumorin gbolohun to lewu awon iforo wero papo ifiromo risi ifirisi gberuyo ti won sakojopo re ogun wolu jogbo adede ati saworode omo ya ni won won fara won lowo ni bo ni lapite o ti se ti won fura de degba edakun se lapite se yo se bi akodi ni se yo jedu ekun ni abi yo fi lule ka si ma gbagbe wi pe lapite ti e ti so wi pe o n fe gbianju nitori pe ko ni si ran mi ti o joba leyin ohun mo absalam bo ba tasiko o ba woju opa ayelujara yi awon to ba salaba pin eju won o gba ebun kaadi pe lale yin eja ni so loju opo aye lujara at 32 fm 949 fe yin e yoruba dun e ba salaba pin e alagba fm e ka le o babajide e seun seun bi oju ona eja soju opo le abi alakotun yali yali adupe lowo yin fun bi won ti n fun wa lebun lori eto yi awata wa na ba je ololufe eto ede yoruba ta feran ede abinibi wa e le ko si wa lati soni gbowo eto yoruba dun ese hello e ka le o
5: hello e ka le ati bi
4: pe e ka le ma
5: e ko eto
4: yes ma
5: e ma ma se loruko jesu e ma tesi waju o
4: ami olohun
5: a pagida yo atalasia.
4: Ami.
5: Ya Elizabeth ni latojo. Eh ri pogun ti wonu.
4: Ogun wo o.
5: Ogun ti wonu. Gogo e ti foju po. Eri nkan bi.
4: Soro oloju tu bayi.
5: Ah, o dowo Olorun. E ba loju tu o dowo Olorun.
4: Se nkan tawon odo se yi so da bayi.
5: Ah. Ke wa ejo bo se da na niyan bo se teyan na da e ba ru ni gbogbo e ba ru na ni lapite ti wo be
4: te eh won ti wa gba dede lo ni ilu bayi
5: bo ti ege pa dede ti won gbe jan ti sori dina
4: amo nburuku o ja lo nburuku
5: ah lo nti ma sele na niyan o ati bi se nti o sele ni
4: oda
5: o sele niyan teyan ba ti foju egbo tele nti o sele nu se te ba foju egbo tele se o ma royan lorun ni igba te yan fo igba osan giri ni gbogbo e bi o se jadura won ni
4: oda
5: ogun ti wonu o ti wonu gbogbo
4: e se wa dupe alagba tijani adesina won be loju opo aye le jara iya wa ti lo mo si fe bere lowo won ni hello e ka le o
6: ati bi pe
4: ba bi npe e ka le sa
6: e ka le koto
4: yes sir dupe sir
6: se ri ti abati kwa sha sile ta fi ona eru de jo eru kan to ma ma koju ni e gogo kan ma dojuru tẹsiri mistake ti balogun se lati gba ona eburu gbe oba
4: ohun lo le ti gbogbo
6: eleyi
4: asise eyan kan Ah, o fa iroju airaye silu.
6: Eh ti ilu ba roju, awon odo ni ma perunu kan.
4: Hmm.
6: So nkan to sele ni ti ti aba ti fi eni to to sori oye. Ti aba ti fi oloto sori oye to to ma sele na ni. E ku eto.
4: E seun, e je nbere bere lowo yin. Ta ni olojo won?
6: Olojo won.
4: Hmm.
6: Ro se ki ba balẹ to fenu ja waya gba to ti mole
4: rara e gba rara e se o e je wo boya elomi na ba le gba asiko yen sumo wa dada e dakun fun awon to ba fe suni gbo weto asalam awon wo lo pinju satire ni to pinju satiro ni ton ta ba ti ri won e ja mo won oju opo aye le jarambi na lati mu won hello e kale o eto yin nilo ni gbowo bi eyin na ba fe se onigbowo eto yi e le kan si wa loju opo aye lu jara yi tabi le oju number ti a pe kan si wa 0806 218 5194 0806 218 5194. Hello, e kale o. Hello. Ah, lo nbe un. Hello.
3: E kale o.
4: E kale oruko yin ati bi te ti pe wa.
3: Evangelist Bakari lati Mokola.
4: Lati Mokola. An gbo yi sir.
3: E dakun, un ti so ni pe time te fin ka yi ko to fun ati te ba se se ba ya stop ni. We are be 845. A to fun gbogbo ibere te ba fe bere. Ani asiko yen kere gan je ba se atunse lori e.
4: Se a le se be be ye a ba ti reni so ni gbowo. E se gan a dupe sa. E se ku fe wa. A dupe. Awon wo ni won pinju nbe ka mu loju opo yin. 08062185194. Fe ni keni to ba fe so ni gbowo. Alagba Olajide Olajide Olugbenga awon ni won se alabapin eto iju awon ni won pinju leyin eto ki e pe mi ki ajo soro e seun adupe to bi e ina ba fe so ni gbowo eto yi number yi ni ke ja soro leyin eto 0806218 5194 AJ Cargo Logistics e ma seun adupe ati gbogbo eyin ololufe wa te darapo mo wa lojo pa aye lo jara absalam adigun on lo pe wa wole titi ojo mejo ta tun pade lori eto yorubadun o re lasun olubi n pe fatoye lo ko mi o daro

ira wo kan yo mi lu titi ira wo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm doju o le tente oba laarin awon kan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe.

0: lankini aye lo so pe yiri ni si o ni so ni lojo ya tata baba seri ni lankini aye le so pe yiri ni si o ni so ni lojo ya tata baba seri ni lankini imona ka o si sai lori mi ri kisigun aye temi king doctor sairu wa sairu pin yulu fun ma ko mata ba mole e pade mi laughter festival after festival le ada masiba I want to have 2 FM young people go back the ada masiba after festival no the 4th of October mashallah iwa ewa pa
1: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: ah ilo sele
3: ki won to so wa po nje o rati po sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ise le wa ma fowo fosho nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti rawon abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá ràdọ́dọ̀ wà download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
6: Lo rayowa nitori po lowo lowo ti won ba ntan po rayowa nitori duke a to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton cleanser ni ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atege se maradan bi korosin veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile se emi one naturalist care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo

0: wo ikanni aderin posonu biwe ba nbe nibi kan eyin lotosi 32 fm 94.9 awada baba awada
1: eku de asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kan ni ba nfe de ka kiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafia ara wa ko si ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise emiwon naturalist care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle ibadan awon ni won se onigbowo se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi beko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje koko doju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
2: Rayuwa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayuwa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayuwa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi digun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi dotin ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanse ani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode ta ba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atege se maradan bi ko Veniton cleanser kiki de bogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun da ke jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile ise emiwon naturalist care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
1: e ka pada lati oju oja yara oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le ise yin ma
3: mo ki gbogbo eti to n gbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise emiwon naturalist care limited
1: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
3: mo lawon yen gbe bo na wa won na se ba lewi ategbo
1: se won lawon ti won wa nbe ni isin pe
3: mo mo ojutu e awon kan ni mo mo se le lo ile ise emiwon naturalist care limited aje okan ninu won
1: lara awon to ni mo nipa ba se lo ewi ategbo
3: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni Dokita Olusegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited.
1: Ejogun
3: ba ni.
1: Won yato sawon ti mo gbe ni
3: account. Mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode. So mo wa
1: gbe mejeje papo.
3: O wa se se.
1: O lo fati ti Emi won to fi yato sister won yoku. To ni gbati mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi. Ona da ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara. Inja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re.
3: Se ri o. Ogun aisan lo wa o. Olorun lo le. Nti mo le so nipa.
1: O ti ye mi o ti awon ara ile. E wa je amu leyo kankan bayi tori asiko. Awon aisan wo ni agbare wi ategbo ti ile ise mi one natural care ti won se pese e. Awon aisan wo lagbara re ka.
3: Se ri orisirisi nkan ni an toju ni ile ise wa. Sugbon ode ta wa loni. Ode isan ati egungun ni.
1: Isan ati egungun. Ta ba si ni ka wogun to gbara wa ero.
3: Ninu eto teni. E ma pe mi ni iya sopanu
1: iya tun mo si pe gbogbo en ti esi atapa won ti isa ti gbogbo o se dada
3: a fe yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
1: egungun ati isa
3: awon isoro wo lo n ba isa ara wa ja bawo ni mejeji se
1: lo se wonu ara won
3: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
1: ti isa ara ba da sele kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
3: se ri isan wa o dabi network to n gbe eje
1: kaakiri gbogbo part of our body kaakiri
3: gbogbo ara wa oun naa lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori naa ise alagbara
1: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se deede
3: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun naa
1: egungun
3: to ba ti se ti isan ti o sise daadaa o ma affect awon egungun wa
1: awon egungun na o ni se n to ye ko se
3: bo se ye ko se se o ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
1: ibi to ye ko gbe lo
3: gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba de ti wa ri be a ri pe ibi kan ma ku
1: won lo mo nfa te yo ni ese ti ku apa ti
3: ku e yo bi ko
1: e flow gbogbo flow je bi to ye ko de
3: e ma ri ese lomi o ma tick o ma dabi pe skin yen o tun bo ni
1: ko
3: ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokoko bi pin
1: a ma wa nbi ese
3: bi needle ama gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yan ku ti kiri to je pe bi ba ta gan jabo lese
1: ko ni mo
3: se isoro yen o ti ni se pelu ison ṣugbọn ohun to yato si pe bo se nifi niyan egungun na bere si ni san egungun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi a ni lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
1: ko ni se bo se ye ko se mo
3: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni me wa so ko mama re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugu lo na lo ba
1: isan lo
3: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
1: owe yo je meyan
3: ko je meyan
1: ba ti ba di e lo ojo meniyan
3: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa ton awon yan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa daddy sister ko tete bojuto ara e phone number mi 08030415533 08030415533 hello mi wa to je wi pe wa tori pe o subu ni a so pe igba to n ti subu lori okada loruko bayi
1: won le ti to
3: igba to wa ya o bere si ni ran ohun hello mi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to hello mi wa to je wi pe igugu yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti gogogo bi en to ba subu hello mi gan subu loju titi hello mi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
1: fun lo lead si bi egun
3: fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le to ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won daada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
1: nkan ti o
3: se so at that point self medication ko sese tori pe wa gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
1: gan gan ni bo ni nkan de duro lara re keyan ma ma fo mo ri bi fo wo nuri ro
3: ara riro to ma ma ko je fa re to ma ma wo ese elomi to tin wo ese lo ti ma fati eje ti ma sa lo sinu okan iwa la ba wa de elomi infection lo fa pain city ani eyin ko nro ohun ni gbogbo ara nro ohun gbogbo ara nta ohun a de pe ina orin kakiri ni gbogbo ara awon se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ni ya question na ni
1: tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo ko keje ji bayi ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona won won to ba won wo sise ti mo fi dodo yin
3: won so pe ka ma fo to ndu wa
1: bodo aso
3: won tu so wi pe tino ba tan laso
1: eje o tele kan na
3: to ni opopolopo lo ti e ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa ejo ojusi wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
1: oje nle ibadan oje ope meji nle ibadan
3: emi won naturally scale limited akuta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
1: owo perete na
3: e ba ti pe number mi 08030 08030 340 55 1 533 533 lati bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se sohun ate gugu ni ko la ntoju ni le se wa orisirisi ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni suru
1: orisirisi eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi ate bo se toju ti won e to yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni badan tabi ke mo pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbe loruko temi aisan ko ni fi agware mi ati ko ni be se bujoko

0: beni.
1: Igiti ba loko o pa ra ile
0: oro modi e gbinu eje foju
1: aja ti ji ko pe rona eyin elegbe mi o
0: esin lohun lohun lere sisa
1: bere mi kon jale
0: agbo lohun lohun ni kikan elede lohun lobun emi le mi lede o ede yin kin fi dara kin se bo se won mi
1: se ni won reti eleya o le bi toluwa
0: araba eto yi tun ga tun setan lale eto ni lati fogbagba gbale ade la fin mo ba o ileke la fin mo joye ta ba ro mo eru ewon la fin mo ru won Usman Haruna loruko temi o down ni road no yin na re oni road no ti oni ba won fo won ba ni je laye

0: bo ba yin te n gbo mi lale tuni mi o ni gbo bi si yin e ni gbo bi si mi o nse bi o ni je fun wa
1: e gba pe sise ni toluwa
0: iro odunu la ma kan temi ati yin gbogbo ba awon omo yin ton be lajo won ni tu fo banu je lori won fun yin
1: sise ni toluwa ba
0: awon ton be nle na
1: Eh,
0: ni gbeta gboro obi si won. E se ami e fo wa mi e boju.
1: Iji ko pero ona eyin elewe mi o.
0: Toda be ba njeun ata e ma ro le meji. Be ni de oni onuro odun le ni e se be.
1: Riro ni teniyan. Sise ni toluwa. O ba se kon ma.
0: O da na. E ja wonu ite yi tun galale to. E lose to lo, in ti mo mu wa lose to lo, mo mu oro adagba ma kuro laro bo wa. Se wari lose yi in to jomo yen na la ma so amo lose to lo mo soro nipa eni to je pe olorun oba mi lo fi dara amo lose yi be ko mo n bo wa eto yi sin gale n gbon kon ni 2 FM 94.9 deoni oni road nun loruko ti mi

baba n sọrọ pe we ategbo ta tun so nilo re bi se je olohun fe nikan se je nikan lo o otun oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fa gori te omo dido wa mo gun mo te onisu lo niyan baba je ti wo san bile to gbegede olohun ni o ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re n tan ni wo be kale lota o so wo gbe yawo re re nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye aisa wo ni nsia ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti so kale e ti ri oko mo na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.

ọpọ lo ti fobirin to ja ko fe eni o to ti wa si waju e to nke ni mu ke loju eni to ni wo ko fa injare eni o so opportunity nu o so ri ofe yen nu o le mo ri mo awa ma fe ni ti won jo ma bura won ma ki gbe lo mo ra onun le ayaya ayaya ayaya baba na to na Tolorun ba lohun asanu fa won to won asanu fun je mo pe won ton try lati so pe o fe fun awon enikan ni eni oni

0: tọba o.
1: Elomi ori ofe ni o wa school bayi to tun pa won ro nla nla.
0: Awa wa.
1: Ama gbowo ko de ni lo si class.
0: Je baba fi fun.
1: Ama gbowo nla ko ni lo si school.
0: Hallelujah.
1: O mo pe ori ofe ni mama o fun chance ni o. Opportunity la. Olorun tin ba ri bi ti mo ti gbe fi iwo kan ju aju ori ofe nu Olorun jo jo faanu da pada fun mi
0: Ogo ni fun Jesu loke
1: Eku le o mo ki pe ka ni e ka lele kan si bawo ni se loni bawo ni se loni se korera e pele sa e pele ma e pele brother ni e ma mo ko ogun je lojojumo ti doctor ba ti ko fun yin e mo je e mo ko ogun je ogun ti doctor ba ko fe eyan lo ma nlo e bomi sara omi to warm e fi we e kunle ni waju eledumare o se o mo tun ri ofe kan gba loni lati jade laya atalafia lati wole

ni dupe nitori pe mi won odun awon ase yi to wu ni o ba ri pe pampe iku kan wa nbi kan ole alohun iro iro mo ni die o le ku iwo ke mi ni je iwo joko o le ku soju soju emi mi o ni ku olohun lagbara oro olohun bigba te omo ti olohun bigba iya ti omo oya ti iya to ba like omo mi ba lohun fe lo gba ball fun awon ore on gba ball o ya ko ja ni enio nkan ti ya yen ro lokan koja ball yen ko lo gba ball ko kan lese abi joko re yi enio be olohun se man se a se yi to wu se man dan gba to wa fokan si mo ya la gaba lori aga sanda ha ni ma ri ro leyin ro leyin san ro pe iwo olohun awon eyan tan wa legbe wa o nse kole fun won ra moto fun wa kole fun wa na ra moto fun wa mo ni mo de ma mu message ma de ma text gbogbo awon olowo ti mo mo na ni o nda mo are ah le epo wo kan si waju emi to ba tu akoko lati se ma se en ti o mu dire ayo e lowo oni ki wo na gbadura fun luwa ba mu en ti o ni je nde bi aga ogoko loju ona e moye gba ti David fi wa ninu igbo ni mama David gan to mu wa sile baba e Jesse odo ye lo ngbe tele boya yen o sinu bible abi yen odo ya Dafidi odo ya e lo ngbe baba Dafidi e ni yawo to po ni ni lorogun ni yawo po nu le won o la pe ngba to wo school to fe yi ayen lorun ati ere buruku ti Dafidi ma nse atawon obirin to ma ntele olohun uko eni oni mama Dafidi iwe pe iwo o ya lodo baba e eni o sokoto ti o kan le ina ni wa o kun lajo to po o ba ta o ba Dafidi ko aso e sinu nylon won ki ape e bo ijika onun kun tele mama.

ko sugba yen a tun mo nkan to nso sama lele le sa wan la lele e french ni awon yen na ko ma ngbe yen won ra ni olohun e ni sa ba je yen sa lele le ta la la lele awon kan le ni ami ami wo lo nse leyin anybody to wa ma gbadura fun mi lati fi ede ti mo gbo gbadura awon bi na etewo yin ka gbadura fun yin lo lola kini kan e won ko lola olohun lola ehn so ede ti mo gbo e won so ede greek kan ni o aya won a greek abandeva abandeva lo mi na sha mi boya mo ti seyin tele ni e tun won de ni pe e ni dele e kon lesse ni yin o pada run ni mi o fe social media ajan tu asiri gbogbo nkan ni e gbadura fun won e je gbadura fun yin loruko olahun lola kini kan lola mo gbo lola meka ti medina yoku e fi so fun mi yoba e mo worry e wan worry ah eni oyibo le gbadura fun mi ki sami ana yan ara wa ti wa yo eni o ana won asini ke na won na wa na ya won ande bo won se pele mi lori ni ma ni are you to jesus le ni ma so kidi ti mo gbo gbadura fun mi ani ya were o ni wa da se pe se ani won pa golopo won ani sama lele le sama la lele wi lo gbo emi lo fe gbimo ra said that's my to pade ni on the first ni on the session on the four ni adama singba e so tun e sha eni eyin na reti yin e mo pe 32 fm a ki ngbegbo e number 1 ni wa ninu ka pa ni lerin e ko nu le e mu yawo atawon mo yin dani na adama singba yen na la ma lo ti mo bi ta ma nlo yen e te wa rerin ba mama wa nbe aye disco super ma wa nbe awon woli agba ba yen gbogbo awata wa 32 fm ri afani lati ri wa ni be jo sunday lo bo si abi jo simi e ko omo dani eyin te me ngbe wu cup dani ka kiri awon gbo omo dani awon ni hello babe hello babe hello mi yawo e ki pin eni okunrin to ba ti so hello babe kon si yawo e lo npe when you any te ba ri okunrin to so elu babe ninu ile fun yawo e kun ni owo to fe fi wo moto jade si gboro o fe yawo ni

agbo osupa ni je Sunday to nbo se ringa ko church ni ati gborin Jesu Jesu o ti suwa ya lo gborin aye ati gborin orun.

tori won pe awon odo to je pe ni o odo to ngba egbe odo e ni moran awon odo elomi odo emi ani e je lo moti ni ja lo moti e ja lo moti lori awon odo emi mo awon odo ti won ma n to ba n gba odo egbe won ni moran awon le mi mo lodo gidi ara won lo se ilu ta ma nlo bi kan wa ara won odo tun ma po eni gbogbo won irun irun ori won ma takoko oju won ma ranran ranran e wa ma wo gan ma wo pe ki asa won le yi gan se won ni photos card lowo bayi baba mu je tani awon lo ma nja sowo lo se ilu ah e ba wa lowo iya yin e ni wole ko ni card dibo lowo Sima lifi alafia ni jo Sunday mo ba ra won tun won po repete bi eyan bi merin meta marun wa bi kanu wa nbi alaye ori ninu moto bogini nla on lati waya omo gbogbo nte nlo yen mo like yin gidi gan youth ni oni ah baba youth ni wa youth ni oni mo ni mo fe fun yin lowo but ma birin nkan kan lowo gbogbo yin e fi siga owo yin yen sile na nkan ju siga sile aya baba ele ti wo we nkan ki lo nko be oni baba e gbagbe npa e je kin o sare fi owo ja ori e oju sapo mo ni kiniyan oni baba e gbagbe npa oya asodan en te lawon loselu ki en te tele yen eyan gidi ni won ni e kilo fe kini kilo ma kilo kile fe fi ran lowo lati de ipo ah baba ko si gora be fi ran lowo ni pe ah a ma dibo ni card dibo yin ko fe fun yin lowo te ba ni oni ah won ti ni ka lo gba card dibo ah panila si yo di ni ge gba ni card dibo lowo we te ba like ara yin te de like candidate yin to e olohun fe fun yin ni nkan ladugbo ohun te fi ma mu wole ohun ni card dibo e kan le debe ke gbe apoti ibo won yin

Oyin la je be gbogbo awon ton la won fe wa sin wa yi awon eru wa ni won o. Awon na nbe ni lati so pe wo eru wa. Eyan ba sa gbo mo odo wa sa pe ejo pa lo fa bo ki ko need ko fi ejo si. Lo fu abo ti o wa nile yen. Lo fu aso ti mo gbe sile yen. Gbogbo en to ba tin bo wa sinu opo oselu ko mo pe ohun bo ki se yin se po n fe wa jaye ohun bo lati wa sin awon eyan ni eyan odo o tun ri lara yin tun ma gba yin moran leni ebe mi ba soro won leni o ya inu egbe kan lo wa awon ya egbe a begbe o abegbe bi agbegbe kilo kan mi ati egbe ori mi ti gboju ti mi sori oke won ni igbo ni ran lowo mi o ti wa emi na mo n bi ara mi mi re yan bi lowo mi o towo olohun wa ara to da won won ataye be ni ran lowo ti mi na ran lowo ti na be na lo wa won ba oro ti mo le so lati gba won odo ni moran ti o gba yin moran to ba ti dagun mewa gerege o n ton aborisi bi awa ba wa fa wa gumo wa mewa abo.

Adumi ni sayin yi ni o enti mo gbe wa ikan na awon odo na ni awu gboro loruko titi e nje Ibu awu gboro dupe lowo jerimo ni ma bo eyin eya ma baba yi ma baba yi bayin la wa ni ile lohun iyen ni cocoa house e ba mi yo ni lodun merin seyin wa gba awon odo nimoran ah awon eleyi won ti rin

mo tun mo honorable tan ba ni peyan ni honorable ki se enti o nsojelu nikan ni o enti o ba tin wuwa to da eni o iwe ni o oyinbo ton le fi pe o ni konu e tori pe o na nwuwa to da emi na mo ma pe mi ni honorable mi wa oluro e na won lo pe ra won ni otunba awon to ba te njo otunba ladugbo gan yen mo nbe ru won awon lo ma ngba yawo yawo otunba otunba kinika otunba ma se kinika otunba to awon lopa yen na de won de olorun jo olorun ani o do ati di ajo do tun olorun awon lopa wa ni ejo ejo otunba ni mo fe wa fun yan awon lopa ah otunba ah ejo ejo ejo lo ba kabisi ejo ah ah ah otunba da awon lo bolopo olopa ni ko lo ba kabisi otunba ti o se ni oyi wa ni o temi awon otunba ti mo ti mo laye e ma bi na gbugbo eyan otunba te ba n gbo mi ni o won lagbara ni otunba la kupa la otunba la kupa te wa papo lohun o ki n gbo papo lohun ma olohun o ki n gbo telese ara ni olohun ko je ko gbo ti la kupa mo ati mi n wa ololade awon otunba otunba mi n wa ololade muradeyo otunba mi n wa ololade muradeyo ni omo won ni ilepuro en igba do pe yan ni ilepuro to ba puro fun yin ko je keji yan ilepuro puro emi to pe to ate gbo to gini ibi to ba ti gbe da lo nlo nti e honorable ogini lo nti e ari leyin currency le ni o le ri leyin pasolola pelu godudu ina ni gan lawon eyan lore otun eni obeje onike awon wa aso bayi aso wa duro lorun won bi igba te pe ati egbo ke pe olori obirin ti o wa aso ko wa aso to da obirin ma ro se ele ti o pere ni eni o ti o te ejo tun ba ti o je kini owo olowo lo na tete lorun je ete dupe lowo olorun ate dupe pe igba kan ta jansare owo njona awon jansare gan si ntasha ṣugbọn ko ri be kan si mere ni olorun gba oruko lowo wire yoya eni o na fe ta baba jebu aya yin le ni alright e ka le jo mi ma bo wa segbe mi.

0: Idowu Olariwaju omo Orimo Ogun je o wa legbe mi nibi ara awon odo orilede Nigeria o se daada ni o ni Nigeria o se daada ni oki okun oni mo gbora fun gogo eyin odo eni ohun tori mo mo pe awon odo kan wa to je pe won gbori won kan gbe radio eni o mo ra awon enikan ninu emi to je pe won gbe radio segbe eni o ton de ran fa eh eh mo ri won ni area awon agbole agbole wa yen e te ti e gbo ohun ti awon se ta won fi make e edar ko yin fun gbogbo awon eyan to nbe wa nle edar ko yin fun gbogbo awon ba mi dar ko yin fun e ma binu edar ko fun gbogbo awon eyan ti won nbe wa nle oruko yin
1: Orimogun je Idowu Olarewaju loruko mi
0: Orimogun je Idowu Olarewaju Orimogun je Yoba ori mogun yen ta ba fe fo ori ori ba ogun je abi
1: ori eni lo mogun eni je
0: ehn ori eni lo mogun eni je e se

0: se eyin le to ra yin ni abi awon obiyin lo to yin bayi tori mo ri pe ton yan ba ri omolu abi ti yan ba soro omolu abi mo ri lara yin
1: won ni ta ba bi ni atun ma tun ra ni bi ni
0: so yen ni pe nigba ti baba ati mama bi yin tan eyin na tun wa tun ara yin bi
1: be ni
0: eyin odo se ngbo me 40 years so she wan live babe a si ma wa ya ma hale mu mama mama ni o
2: apa le tu ama je
0: odo ni be ta ban soro nipa odo odo ni eh kiri bawo le yin se se te ni o te fi di eyan pataki lawojo se eja o le ni e se yawo ni e so fa won eyan lopo le mu yin
1: won ni ile lan wo
0: eh
1: ka to so mo loruko
0: eh
1: teyan ba wo ibi to ba tin bo
0: eh
1: to wo ile to ti jade si o de fe boruko be je awu wa to to lawujo awu omo luabi
0: eh so ki se pe se bi awon odo sin se nse
1: ah
0: e pa won odo sin yen lomi ka ba se nsoro nsin o ti jade o ti gbo kada o kada to de gbin yen eni o ki se pe o fe fi sise o fe lo bo yo fe fi pa o wole o fe fi se o bi ko gba phone oni phone eni o emi dere awon odo emi eni o bi ton wa bayi bi ko won gbo risirisi wa no wa ninu won
1: bi nkan die ti emi mo ti mo de ni gbagbo nu e ni pe ise ni ogun ise kama ba sise laye ala ti mura sise.

0: kamura si se kini kamura si se kamura si se kamura si se awon odo sin ki leyin kisi pe o fa ti gbogbo won o fi ti gbogbo wa fi sa seyin ta fe tori elomi ko ta ba pe yan pe wa kose won kose mo ki leyin kini kili eyin ro na okan yin at least eyin ti saseyori e de ma saseyori si waju se lagboro olohun ki lo fa
1: nkan yen kan temi ri ti modele soro die nipa ni pe kiyan ma kanju and peer prayers to ba legbe awon eyan ore mi ti se bayi ore mi ti se bayi
0: mi na fe se be
1: emi na fe se
0: be egbenu si me ku fun da
1: to de je pe ko si bi to mu yan de ni le aye to ba ti kanju je leda lo o ma ba re ni bi ti o e ko ti ba re.

0: demo lo wa sinu oselu bayi o se sa mo pe tori pori ori gugu awon odo tun won po repete sorry awon mo kekeke tun won po se ki sejo elomi tan ba bi elomi pe kilo fe lo se ninu oselu eni o a fe lo kowo je ni won bi leyi a fe lo kowo je ni won ba bi ton a fe lo kowo je ni no awon a fe lo kowo je a fe lo kulowo je won awon lo po repete a fe lo kowo je a fe lo kowo je a fe lo kowo je ejo bi imoran o le le gba won odo ti won lo nu oselu bayi se a fe lo kowo je na la won na fe lo se
1: inu mi ti edun pe awa odo tan sa seyin tele awa na ti pakiti mora
0: eyin na fe
1: ati somo courage pe asiko ware e ma je kan lo wa mo gba ati dara po mo alakoko niyan elekeji wa ni pe alati change orientation wa bi ta tin bo pe bi a se nse ba a le ma se nkan kan bakan na ka de expect pe ka ma ri different results we have to do things differently yato si ti won se nse tele so that ka le ri result to better
0: ba won won se nse tele awon olosilu yan ba won se
1: o ti
0: e ba nsun bi ayin seyin e ma doubt inu ifaji express le to yi anyway madam e ma ti gbe suya wa e ya asun e o don e je ka an soro pa ehn o ya
1: mo ro pe o ti kuro loro money back politics now si won kan fun yin lowo leni to je pe to ba dola te ba bere sin wa won kide ni ri won mo so o ti ta koko ka gba ojo ola wa fun ra wa ka de fi so wa ara wa pe asiko ti to fa wo odo lati tun lu wa se fun ara wa and anfani ta ni nsin o yato si tele oro bi fa si wa nbe nsin ti o si pe won di won ko si ba nsin to ba ti duro ti a le se sport njo election ka ma play draft ka ma sere pa lokan ta ba ti tetan ka duro sibi ta ba ti ndi so o ti ku oni pe won lo ko si leyin o ki gbogbo ajo ka jo pa kiti mora ka protect ara wa ni time ta wa
0: gbogbo na won odo ti a nsoro npa won yi atawon odo to fe gbe pa oselu ati awon odo ti won fe dibo owo ati awon agbalagba gan je kin tun lo be se owo ma ni awon eliyan ma fi ngba ton fi ndibo sin dibo sibe ni iranmoran wo le fe gba won ti tun gbowo kan to dibo
1: mo ro pe oro oro to sele losun Osun state o ye ko ko gbogbo alogbon nsin pipe yeah owo and politics na fi nse o sugbon ta ba jo so pe nkan ta fe se re ibi ti gbogbo ajo n lo re ta de duro ti ta de ready lati protect e ta ready lati gbara wa mo ro po se se
0: o se se
1: be ni
0: awon lo se se o se se o se se kan eyan ma no ma gba owo mala ma nsoro pelu mi ani to n ba ti dibo owo to n le gba yi na ni o n le gba mo n le ma rin won fun odun merin mi to ma lo se o de gbagbo pe o se se fa won ta n ba soro isa
1: emi ro po se se o because ta ba ni gbagbo ninu ara wa won ni agbajo ba la fi soya ajoji owo kan ku gberu lori ti gbogbo wa ba to seyin ara wa ta duro ti pe ibi la nlo
0: odo ni wa o
1: ko si nkan te anybody le se se bi bai la nlo ibe na de lo ma ja si ko si nkan to le ma to se to le chele ko si nkan to ma chele

0: the violence. Me they encourage the physical something. What I'm only saying is, ejeka lo di ka duro segbe ka ma wo won ko wa ku bon ti fe jigbe
1: ni awo odo
0: be ni o awo odo a le se because some people yo to taba o percentage awon mi fe lo language ton lo yen pe awon ti so ko political clash we can actually beat them elo ni won won ko si won to won pe de te ni won won le won to ma won
1: so atawo odo ba duro Ali dibo ka de joko ti
0: ibo ta ba duro ti mi mo boya 100 la won o ti gbo awon ara dugo ta ba to ta pe jo ta wa pe 500 boya ibi la wa nlo e je ka won na di ti won mo fe wo bon se fe wa ko bon wa tan ba ti ada tan fe fi wa da be ru
1: awon lo se ru na ko lo ma ko bon atada awon odo na ni won ma lo awon odo na no fi ma face awon odo e jo e ba mi soro tunu kan fa awon odo yi en yo kon jo abi ki la fe so fun gogun won ti be sibe won po leyin oloselu si ni o ki le fe so fun awon ton po leyin oloselu tun won ni iru won ni futaska lo won ni dibo njo yen o ki le oro o le fe so fun oton fi ma change ti okan won fi ma yi pada pe we mi na fe dabi idowo gbo mo fe dabi idowo ki oro o le fe so fun e so kan e fi gba won ni mona
0: emi ro pe o toro to wa le gan to because te ba ri bi gbogbo lu se ri ti gbogbo ri rududu yi o to lasan lati bayon soro pe ah so e kin tun lo gba 5000 lele to tun bo yi na tun ni tin ba gba 5000
1: abi kin tun lo gbe
0: abi ki to abi kin lo ma japoti awon kan wa to pe won lo n japoti gbo won pa won na se 5000 to fe gba yen abi 10000 to fe gba so to se nkan kan nu gbesi aye are now to ba wa to teyin awon eyan to je pe enter le lo mu tele lo ba pe ah nkan ta fe re nkan ta fe ko je fun wa re o to ba di lola to ba ti wole ti gbogbo ade jo mo pa jo ti to fi ti mi gbowo ti mo de finu kan se ko so gbon teniyan o fi ni pada a pepe o ya ma bo nkan bayi la fe gbogbo ale lokan lekun en to ba mu o ya afa lajo to ba bo nbi ko wa se ko to
1: ka kan lekun ka lo si li baba e poya
0: o ti e ku oni ka kan lekun kan ale duro di loju ona
1: eya yo poya fo ya ba lo se nkan to promise wa
0: nkan ti gbogbo ajo so ba se so
1: ko ba se so ko le leyi
0: ba se so ko le wa lo se nkan
1: ta lo se nkan te ya fe mo kenu wa mandu tolorun ba wa je kiru yin be si wa eni o ke wa para yin ninu opo la banyen eni o kile yin ro pe le se to ma du awon eyan nu ka won lo se ninu ma gbo pe yes ohun ti o bo ile o fe se mi na fe se ru
0: emi ro pe ati ri example e ri laarin wa to ti sele adebi kan tawon eyan so eyan kan sandaruko e te ba tu ti debun wa tu daruko e tan ti debun wa ti daruko o fi han pe teyan ba fi omo niyan se teyan fomo lu abi se awon eyan ma ri won de mo pe eni eyan daada ni ti won ni gbagbe e lai eni tan so tan tin so yi eni e o si laye mo olodun ti pe so do boy di aro la ta ba tu do daruko e nbo mi won tu so pe ah eyan leni yo so se pataki e ma je ka daruko lori afefe gbe wa si bi ipolowo won daruko won de so pe eni bayi o eyan gidi ko si nkan tan ba dodo e
1: ti o ni se
0: even itagbare o ba ka a so pe e je ka dari yin si bi bayi a de lo se fun so se pataki ki eyan fomo luabi ko fi se anywhere to ba ti
1: omo luabi a fomo luabi se so omo iwa omo luabi yen ohun ni ugo ala man jo omo luabi ohun lo ma fi eran sinu koko wa tori awon ile yi ani ero mu gbon se nlenu niyan ani omo luabi omo luabi ta lo omo luabi
0: emi ro pe omo luabi gan o mo re because en to ba nse iwa buruku to nse jagija gan kiri tan ba so pe toji le yan pe eni en toji ma ni omo ji ni awon yan ohun fun le gan mo ani kan ma pon lomu ti ni o ṣugbọn en to ba jo omo luabi to lo bi ise to di la ro kutu to lo jise to di lale to wonu ile ani eni is a responsible guy even to ba je young lady no one is a responsible young lady so en to ba jo omo luabi ohun fun re e ma so ohun fun re gan mo re
1: omo luabi mo re gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ wọn ní kádìbò fún ọmọlúwàbí nínú gbogbo àwọn tó jáde fún ọ̀nà rẹ̀ mìíràn nìkan tó ń jẹ́

0: nisile eba mi gba won ni moran da da ke soro gba to je pe bi gba ti aburo yin eni o tu se mummy yin abi tu se daddy yin abi ti yin lo bail yin police station e me ti yin lo ba lo bail yin ni police station eni o to ja aburo yin abi ore yan ore mu lati be so toro igba ni o eba wa gba won ni moran
1: e je kin koko ki awon ale pe aku ojo weli weli gbugbu awon ti won mu to je pe le je di fe nja lo ka mo kaku ndi wa baje ka mo pe ise ni ogun ise ka ye tele awon oloselu tori ije kuje tan fe fun wa laarin ko le ko ti e pe jo kan gan meji mo nsin laarin 1 hour 2 hours gbogbo wo ititan ka mo pe ise apo wa on lo to ka gbagbo ninu e on lo le la wa ka ye tele won mo because gbogbo awon mo atawon family oke okun ni gbogbo won wa
0: kile wi
1: oke okun ni gbogbo awon mo ata family won
0: awon family awon oloselu
1: e je ka pe kan nu won ka ni ko na so me abi family e ni bi
0: to wa Nigeria
1: to wa nbi pe o ya bo lo
0: a je pe awon mo o ki ndibo awon mo won ni card dibo
1: ani e je ka bi lo kan nu won pe jo to ba jo dibo e je kan to awon mo to seyin won kan wa ba won dibo njo e
0: ah iro iro ni bawo leyan se ma wa soselu nle ti arun mi oni ni card dibo yawe oni ni card dibo ande wa lohun
1: o di ijo tan ba fe wa gbe won le wa lori kan to ni kan ma bo
0: to fe bura fun won
1: ijo tan ba fe gbe won le wa lori pe o ya won na wa se jama wa se yasu assembly wa se
0: eni o boya ngba ti baba ba ti lo
1: to ba ti ko gbogbo whatsapp to ti se gbo nkan to
0: eni o
1: a wa pe won pe e ma bo wa
0: junior wodo wa
1: je wona ma bo junior kini kan junior kini kan ma da ru junior kini kan o wa laarin igboro bayi sin na e ma ri won laarin igboro kiri won ma tag ya uruko baba won kiri won ni o ya yin na tun ma te owo to yi owo buruku te tun gba yin na tun na tun ma tuku fun wa na
0: allah akbar
1: ijo la fe se di ebi lo ma pa wa kuta basora
0: iyen ni pe ki awo odo ki alaju shine your face
1: ka gbagbo ninu ara wa
0: ninu ara wa
1: awon ara wa ta mo pe awon na le no le mu adebute
0: to mo po re wa ni mo
1: ebute ogo no le gbe adebute because awon ore wa mi wa na ti won wa responsible awon ton wa responsible ta mo po to no le se ton ni capacity
0: ni ka tele ore le gbo oruko yin le kan si gugu awon eyan
1: ori mogun je iduwo la re
0: ori mogun je iduwo la re waju ni ka wo odo eyin le so pe ka ma te lawon oloselu o emi ko ni mo so
1: tori ka ni gbagbo nu ara wa
0: ehn emi ko e le ri mi o emi ko awon
1: oloselu pere pere te lawon oloselu pere te ni won I love ya
0: bagore abamu shili ya to ka dibo fun ife enu wa e so be abi
1: ka dibo fun igbagbo ta ni
0: igbagbo ta ni ninu awon eyin
1: ta mo pe to le jere ka ye tele owo kiri pere te owo ton fun ayan to nkan kan ka tele pe eni ti a mo to le sere to ni capacity ki se pe to le wole ko le wole so le e ma je ka ni gbagbo nu oro owo mo ka ni gbagbo pe te gbogbo ba ti to soju kan o ta ba tele ni eni le se dada ka tele ka se
0: ejo ke tun lohun ni di pirikan oni owo ti ijoba ibile eni o tun won gba lori awon tun won yo bi owo epo yen won lawon awon chairman local government governors won lawon ni won pe fun
1: ejeka ye tan ra wa ti even autonomy autonomy non pariwo kiri ton ba se in the right way even locally ijoba bile won le generate owo to fun won lati tun lu se ton ba fun won ni true autonomy ti n se pe bia state no depend lori ti den se pa won no lo njabo fun so the autonomy ti federal government la won se mi o ri o toro ninu nkan ton se ben
0: e se odo ni gbadura fun yin pe ipo oselu olorun agbese yin na debe
1: ami jesu
0: so tori to je ba ti wa bo sibe lara won oro ta so yi a wa yonu e wa ba yin na a fi wa ba yin pe eyin le so bayo
1: awa na ma duro leyin
0: eh
1: awa na ma duro leyin
0: o ti da wọn lọ di pe ẹnu yin lati ma gbọ pe lọ gbẹ ti bọbọ yen lọ ba dola ẹni lara won oro ta so yi awon yo

0: Olo aje kojo na de.
1: Kojo na de. E se. Ah, lara won odo ti won je omo rile de Nigeria. E ni o won ra bi afun aladugbo. Won ra ja fun aladugbo. Ori kiyan mu bi a kiyan jeja. Iyen ko ni iyen ko ni jagidi jadangan ara faji aye niyan. Tun je jagidi jagan ni kiyan wo slippers pelu jeans ko ma fa gbolo anan ya iyen aya oga oya fa lo iyen lawo iyen ni awon so yi pe ko da awa ta nse faji ara wa o da gidi gan awon bayi ra awon kan to ni enikan na awon odo olohun a je kan fi mi ta paper money paper ke ni bo ni paper bo paper boli ni o ma fi ta paper ni baba ko yi e nkan ti mi lo bo ko ni e mo ni wa je kan fi ta tribune a gbe yin si first page eh fun kini mi o dipo selu ah ma gun ya yin ni ma binu awon odo on lati gbo latenu idowu eh mi daruko yin to
0: olarin waju
1: orugun je wa pe injo mi e da wa lohun
0: lagbara olohun sa
1: ese adupe
0: ese un te gba ala
1: ese o
0: ese
1: eh

0: ma fi dupe lodo Olorun o tun be oju be lo je ti le ke se le ka Monday te ti lo titi di akoko yi e le ka Tuesday te ti la koja baba pe sin ka lati January titi di wakati owo yi e mo pe awon to ku ni jo Monday ton ba bere sin ka won awon ta isan pa awon ti ti kwenti ti isan pa awon ti arun awon to fe bimo tun won awon to rin ajo tun won demo je jo Monday nikan eni aso Tuesday aso Wednesday aso gbogbo yoku na si wari pe anu ni won na ri gba
1: opolopo iriri nile aye nbi lo le gba ira lenu omo eniyan
0: are ni mo nso yi

0: mi o se olorun se yin lore mama tori pe mo pe duro do lohun eni o won ti awon orun ti n pin sofrenia won ti n pin gift orun loruko gift ebun latodo olorun wa eni o olorun ko yonde fun yin
1: amen
0: ebun ti o pa egan yin re olorun ko yonde fun yin
1: amen
0: ebun ti o pa egan awon omo yin re teyin na o fi dupe olorun ko fi fun yin
1: amen
0: jesu luwa wa 070 0705500094

0: 0000949. Hello. Gbadura inu iwe Isaiah ni mo wa Isaiah 49. Hello, e ka le mama yin na dupe lodo Olorun abi
1: dupe lowo Olorun mo pe 66 years
0: pe 66 years Bele moku eni obi odun melu le fe ko lohun fi kun fun yin e ma ka ninu ara yin ke ma dupe pe Oluwa eni o amen mama eno wo si waju why na fasata kadai masadaha mo ka ikakini ikakeji mo ka ikaketa ikakerin 66 abi 66 abi and you why ka paso talia gadaya ba olohun to fi odun kun esikaya to fi odun kun odun esikaya eni o ko fi odun kun odun yin ninu ayo ati alaafia ati ibukun loruko jesus ke ri omo omo mo gbadura eni o opportunity to sonu mo yin lowo ni 40 oluwa ko da pada bye bye jesus oluwa wa amen ase mama Iwe Isaiah ni muwa. Ma gba ipe kan si leyin eleyi. A nlo gbadura. Hello.
2: Hello sir. Oluwa mo dupe tori pe emi mi wa.
0: Emi yin
2: wa. Ayo ri mi pa. Mo dupe mo ni Olorun logo.
0: Oya.
2: Oluwa mo dupe to ti to se leto Olorun duro ti.
0: Ebe eyin na ni ma.
2: Lati da to ti da ma je mu yen. Mo pada. Oluwa mo dupe. Mo mo lore o.
0: Mo gbadura fun yin gbogbo eni keni to nta ofo asise sise si yin eni ko lohun le pada leyin yin loruko Jesu ofa to ta yin ko pada sodo e loruko Jesu ofa sise sise ofa sise sise ton ma nta yan pe eni o e ta lofa ofa ma ni te lorun ofa oju kokoro loruko Jesu ni ba yin and you Jesu Oluwa wa amen ma mi gbe ipe kankan mo a fe lo gbadura a wa ninu iwe Isaiah 49 ni mo wa yo lati ese kini be ese keta ohun ti Olorun so nbe ni pe eni o fun ara e to ba ti di enu bayi to ba le gbadura eni o le ron kon gba olohun kon ti e ba so ni eti mi ni ma se ki se be kon se be ni won ko si osugbon itumo oro yi eni na le ma ba mi ka ni ti won won wa

0: fara wa ni ka wa lu awon wa bayi ati ati enu wa ka lo bi ofa olorun ati da to wa ninu apo eledumare ta lomo gbogbo mi ka ko ba mi lo si inu iwe Isaiah yen ka fi gbadura o je adura ye kan Isaiah, I where Isaiah no more. Isaiah 49 and okay, 49. Let's say can it yes keta. Any be low?
1: Benita.
0: Edelika.
1: Benita.
0: Edeni credit.
1: Benita.
0: Tori baba shin kala mama gbadura o te ba ni credit e je ka won to ni credit ma bo. Aina tafaka bada je kin gbadura fun yin e tewo alaafia yin maina faruka pasada ofa ilakojo luruko jesus ko jabo lowo yin ta afari masandali kapalia sundali kapalia mo gbadura fun yin mama eni o gugu credit to le o ke lo ninu program yi oluwa ko fi san ore nla fun dile yin oro nu nle fe kayi na pali ayi ma so fatada kaba ibi ta fi oro da awon omo yin duro si loruko jesus ko baje be
1: amen
0: jesus lu awa
1: amen
0: eni o ati bo sinu adura e ba mi kan se kini adura ti ya
1: e do ti emi
0: e ba mi ka je tri en te ba ma ka akadada o eyin le soro fun ara yin o e do ti emi o ya
1: Eyin
0: erekusu.
1: Yes,
0: yes, yes,
1: yes, yes,
0: yes, yes, yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes,
1: o si
0: ti
1: se enu mi bi ida
0: ibi ta nlo gogan re o ti pe enu mi bi ida kini
1: mimu
0: mimu
1: ninu ojiji owo re ni o ti pa mimo o si so mi di ofa didan
0: o so mi di ofa didan
1: ninu apo re ni o ti pa mimo
0: ninu apo re lo ti pa mimo
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: iwo ni iranse mi
0: iwo ni iranse mi
1: Israeli.
0: Eh, daruko yin emi Taiwo.
1: Taiwo mi logo.
0: Eh.
1: Nigba ni mo wi pe.
0: Ese keta yen na ti to. Ese keta yen na ti to. E kuruko Jesus Christi. Eyin te ngo mi adura ti ya. Mama te ba ni credit e le pa phone yin ka mo gbadura lo. Te ba ni e le fi sile. E da kaburi masa fadaba. Olorun ti Oluwa Oluwa ti ko ti pon enu wa bi da mimu. E so e poruko Jesus. Ohun to sonu lowo mi gba oro Olorun. Nine da karo abada eni o ire to sonu lowo mi gba oro Olorun loruko Jesus o fe ma pada bo ma pasali kadaba gbogbo ire to sonu mo mi lowo anu ta jimo mi lowo alafia mi ta jimo mi lowo gba oro Olorun bayi ni Oluwa we o sa ti pe enu mi bi ida mi mu o ya ma pada bo e so dadua loruko Jesus loruko Jesus loruko Jesus gbogbo ire to sonu lowo mi gba oro Olorun o ye ma pada bo inaba ko pasada yaba gbogbo ti a sonu mo mi lowo e ti mo sonu lojo lojo ala o ya da pada o ya gbo oro o ya ma pada emi ni mo soro ati pe Oluwa ti pe enu mi bi da mi mu o ya ma pada bo Jesus Oluwa wa amen e kuruko Jesus gbogbo ire ti a gba mo mi lowo lojo lojo ala gbogbo ire mi ti agba mo mi lo ti awon alagbara agba mo mi lowo mo lo ida mo lo enu mi gege bi ida bi mu eledumare o ya e ma ba mi gbe adua oruko Jesus ma ka sa to adaba mo gbe enu mi soke bi ida eledumare e ti a ko egbare mi fun mi eyin te gbere mi dani eyin

0: ayera ye mo be o je ka fi kimi ku rire Jesu oluwa wa ami meta ami meta ami ami ami loruko Jesu
1: o tin lo le niyan gbogbo eyin eyan te n gbo mi e gbadura fi mi na ki n wa lose to nbo adura.

0: gori oke so kale emi olorun yo bale o agbara yi tu sile ogo re ma so.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Bunmi Ojun Olamuwa lati Bafo omo Ijori Afefe ni mi o sele pe oto ni bi se toko mi wa tele by time to list the program authority Olorun mu kuro nbe ibi to je iwo ko ti lo osu meta to ti bi je money ja ni nbe o tun wa sele pe won tun increase owo re mo tun pe Olorun Sam Ojo o ja mi loan Olorun lo fowo to kan won ti increase owo e bayi eri mi keji lele o sele pe mo je owo shop tin ba ti gbo fine landlord mi eru mama ba mama George fun won fun ara won wa ba mi pe owo shop yen fi ra aja mo ti fun wa buy for now ko de ti je lati June won de fi mi lokan bale pe mo fe ki shop ekun ni lo fowo yen ra aja to ba ti ri eri mi keji niyan eri mi ni keta ti jo ti mo wa si showroom ni Monday bi bye ni prophet jise pe e pe ni to nje Bunmi Ojun